0: mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alis ang manhit.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal-aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: X.
11: XFM.
2: FM.
12: Mga katropa, excited!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!
2: Bueno, balik tayo mga katropa! Ang palatuntun ng Bullseye, atid sa atin niya ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Mahina na ba ang buto mo? Pag tumatanda, talagang medyo yung buto mihina, ha? Ha? At madalas sumasakit yung kasukasuan mo. Aba, ang premium D3 soft gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang BCO naman na nandyan sa premium D3 soft gel ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Kaya mas matibay na buto, mas aktibo buhay. Janice Kyokson Sherdan, watching live from Nakpan, El Nido. Salamat po sa patuloy na pagtutok at pagtulong sa aming mga truck driver. Salamat po, mabuhay po kayo. Kamusta kayo dyan sa Nakpan, El Nido? Madami silang toda dyan eh. Ha? Monitor sila sa atin dyan lahat. Jericho Kyokson Esniria Omis Alpa. Ay, tawagan mo na si Kagawad, baka umalis yun. Jerry Pild, dapat alamin kung may involved na politiko para di na maiboto. Oo nga, eh, mabigat-bigat yung padrino nila dyan sa El Nido, kung sino man yun. Rada K, good morning, thank you. Geraldine Paalan, SD, Sherdan, at gandang araw po mga katropa. Thank you sa pagsishare po ninyo, ha. Dayen Mongoya, Sherdan na po, monitoring katropang manager Louis. Edgar Austria, good morning po manager Kalui. Pwede po bang mag-request ng radio? Pwede po bang mag-request ng radio station? Sa Barangay Magara. Kanito? Asarohas. Kasi may WPO na sa Magara at ang Barangay Magara, isa sa pinakamalaking barangay ng Rojas. Or siya ang pinakamalaki. Sana po ma-actionan ninyo. Tingin ko po susuportahan. Intahintayin lang ho natin dahil yung transmitter po ng XFM Rojas Palawan ay sana nasa warehouse na po ng XFM sa Cavite. So iniintay na lang ho natin na maging available yung mga technicians ho natin para Manila para ma-construct na po ang XFM. XFM mo talaga yan. XFM Rojas Palawan. Huwag ko kayong mag-alala dyan sa Rojas. Malakas-lakas yung transmitter na gagamitin natin dyan, ha? Tristan Wyatt Gulay, good morning. Ding Estrella, good morning. Robert Enriquez, good morning po sa inyo. Salamat sa panonood. Robert Enriquez. Vince Mayo, bakit wala ding kuryente dito sa Barangay Siksikan? Ha? Hanggang ngayon, wala pang kuryente dyan. Pasado alas 8 na. Mag-check natin yan sa paleko, ha? Randy Bacomo. Good morning, Randy. At andyan na ba si Kagawad? Teka muna, ha? Baka ho, wala kayong student permit para sa inyong pagmamaneho. Okay? So nakaraan ho, yung nandun tayo sa kabilang istasyon, nakapag-process kami ng 3,000 mga student permit. No? At ngayon, eto na ang pagkakataon po ninyo. Kausap namin yung LTO Palawan, medyo nililimitahan nila yung pag-request doon, yung mga request na yung mga mobile student permit processing. No? At isa yung Barangay San Pedro na pagbigyan ng regional office ng LTO. No? Pero limitado lang ho ito. Ito ay sa visa ng ginawa ng Barangay Council ng San Pedro, no, sila Kagawad Ray Tabang, na proba ni Kapitan Gabuco na magsagawa ng LTO Mobile Processing for Student Permit. Mga taga San Pedro, makinig po kayo. Kagawad Ray Tabang, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po, Kaluwi. At sa iyong programa po ngayong umaga.
2: Lagyan mo ng picture ni Kagawad Ray Tabang. Yan. Kagawad, kailan ito? At yun nga, sa pakikipag-usap din namin sa LTO, limitado lang yung binigyan ng authority ng regional office ng LTO para doon sa mobile processing ng student permit. At isa kayo sa San Pedro, sa pamamagitan ng request po ninyo, ginawa ninyo ang request sa pamamagitan ng sangguniang barangay, maisasagawa. Kailan ito, Kagawad? Ilan lang? Kasi hindi ho talaga maramihan, limitado. At paano magiging proseso? Kagawad Ray, sige po.
3: Kaluwis, ano na po ito? Ngayong narating na Sabado, July 25 po. At mapalad na tayo, Kaluwis, katulad ng binagit mo kanina na limitado lang po ang pagbibigyan ng regional office ng LTO. Hmm. Ito rin po ay sa pamamagitan ng isang resolution na ipinasa ng Barangay Council at tayo po ang sponsor ng resolution na yan, na requesting LTO Palawan to conduct a free theoretical driving course sa Barangay San Pedro. Of course, at tulong mo po, Kaluwi, kasi kung dahil po sa iyo, ay hindi rin mo tayo makakapag-request dito sa LTO Palawan at LTO Regional Office.
2: Okay. So, Kagawad, ang sabi sa akin ni Ma'am Karen ng LTO, limitado. Ilan lang ba yung slot na maipoproseso sa mobile processing ito for student permit?
3: Opo, Kaluwi, limitado lang po talaga. Nagbigay lang po sila ng 200 slots para 200 sa lang. Atin. Opo, 200. Opo.
2: Okay.
3: Actually, yung nagkaroon po tayo ng pre-listing sa loob ng isang linggo, from July 16 to July 19, 250 ho yung nagpalista doon sa pre-listing natin. Mm-hmm. Atin po ang sinabit natin sa pamunuan ng LTO Palawan for their perusal. At mayroon din siguro yan, Kaluwi, na hindi makaka-attend yung mga nagpalista na iba. Hmm. Kaya ho, yung iba, yung mag-standby lang din sila. Pagka meron hong bakante, magpo-post po agad, tayo sa ating Facebook para kung makita ng mga kabarangay natin.
2: Oo, at kasi mayroong mga prerequisites na hinihingi yung regional director sa mga processing na ganito. Kasi nakaraan, 3,000 na i-process namin. So yung mga napagbibigyan, dala-dalawan na daan lang, no? So nakikita natin talagang, kasi nakaraan kami, 3,000 na nabigyan namin. So mayroong 200 at marami pa yung mga naka-standby. So ganun karami ang walang pang mga lisensya. Ayan ba mga taga San Pedro lahat, Kagawad, o paano?
3: Actually, Kaluwi, ang priority talaga taga Barangay San Pedro. Pero baka meron din hong nakalista doon na hindi taga San Pedro. Hmm. Depende na rin po yan sa pag-accommodate ng LTO natin. Ang sabi naman nila, basta isabit lang kung ilan ho yung nagpalista doon. Kaya po sinabit natin yung 250 na pumasok sa pre-listing natin.
2: Hmm. Okay.
3: Depende ho yan sa bilis ng procedure
2: so,
3: nila.
2: So, ibig sabihin, puno na yung 200... Yung 200 mo, 250 nga.
3: Opo, Kaluwi, puno na po eh kasi nagkaroon nga tayo ng pre-listing na umabot po 250.
2: Mm-hmm.
3: Oo, okay. Ayun din po ang sinambit natin sa LTO dito sa LTO Palawan, Kaluwi.
2: Okay, so nandun na yung listahan sa LTO. Saan gagawin ito? At alam natin kailangan maaga sila para mahaba pa to kasi isang araw to eh. Dire-diretso, Kagawad, saan gagawin? Anong oras dapat yung mga nakapalista doon pupunta? At ano yung mga dadali nila?
3: Opo, Kaluwi. Ito po ay ano na, sa Sabado na po ito.
2: Uh-oh.
3: At agahan po nila kasi hindi porket nakapasok po sila sa pre-listing, aantayin po sila ng ating LTO. Siyempre, first come, first serve po ito. Ang value po ng pre-listing ay para lang makita natin kung gaano karami, kung aabot ba ng 200 ho yung may intention na kumuha ng student permit.
2: Mm.
3: Pero po, pag sa araw na po ng ano ng procedure ng LTO, eh first come first serve po yan, Kaluwi. First hindi yung nauna, o yung nauna na nakalista doon, kung huli siya darating, hindi na po siya
2: ang Kaluwi. Kasi nakaraan ang ginawa namin, nagbukas kami ng upuan, alas 5 pa lang ng madaling araw. So sa upuan, kung sino yung nauna, uupo ka doon at dire-diretso na yan hanggang doon sa huli, hanggang ma-accommodate mo yung mga nahuli. So ganun yung mangyayari siguro, first come, first serve. Saan gagawin ito, Kagawad?
3: Kaluwi, sa barangay hall po natin, Barangay San Pedro, barangay hall po, Kaluwi.
2: Kasya ba? Kasya?
3: Opo, maglalagay po tayo ng mga tent doon sa baba. At syempre, yung mga maunang ano, pwede na gamitin yung taas. Actually, magbibisita rin po yung LTO baka bukas po sa barangay hall natin. Titignan po kung ano magiging setup nila. Dadala rin po sila ng sarili nilang internet.
2: Kailangan yung malakas na internet. Opo, kasi online yan eh.
3: Starlink po ang dadala nila.
2: Kaya Starlink, oo.
3: Medyo mabilis-bilis po ito, Aluwi.
2: Tapos may clinic pa yan sila.
3: Sa mga ano po.
2: May babayaran ba? May babayaran?
3: Ah, meron po, Kaluwi. Ang libre lang po ay yung theoretical driving course na palitan na sa mayigit 1,000 po yung binabayaran doon. Pero po, ito po ay libre na po yung theoretical driving course. Pero po, yung bayad mismo sa student permit at sa medical, babayaran pa rin po yun ng mga, ano, ng mga kliyente.
2: Eh, para, para madala nila, magkano?
3: Opo, ang ano po, ang medical, baka po ₱600 lang. Tapos yung ano, yung bagong mag-apply ng student permit ay ₱250.
2: 600
3: Plus ₱100 sa portal yata, kasi may portal pa pala yan, Kaluwi, na bago sila ma
2: portal.
3: Isang daan lang po yata, Kaluwi.
2: Kasi
3: so, in all, Kaluwi, nasa 950 lang.
2: Oh, 950, libre na yung driving course na ano.
3: Opo.
2: Okay.
3: Usually, 1,500 ang binabayaran doon. At saka, Kaluwi, magpapakain din po yung Barangay San Pedro. Kung silang mag-alala, naabutan sila ng tangali doon.
2: May libre pa, may libre pang chibog, ha?
3: Talaga yes, naman. May free lunch po kayo, Kaluwi. Yan po yung commitment ng Barangay Council na lahat po ng mag-avail ng ating ano, ano na yan, programa ay meron hong freelance ang Barangay San Pedro.
2: Okay, sige. So, magdala lang ng... mahaba kasi ito, mga kaibigan. May seminar pa yan kayo, may seminar. Pagkatapos nyo mag-seminar, may exam pa yan. Pagkatapos nyan, yung portal pa pala. Portal, mauna yun, ano? So mahaba, kailangan maaga kayo para maaga kayo. Anyway, 200 lang naman yan. Siguro matatapos sa buong maghapon yan. Mga kaibigan, ano, importante yun ito.
3: Ako nila kagad, Kaluwi, yung kanilang ano, yung kanilang student permit.
2: Tama yun. Kasi yung ano nga pala, yung babayaran nyo, yung medical na yan, magagamit nyo in 2 months. So, alimbawa, after a month, pwede na kayo mag-apply ng non-pro. So, hindi na kayo magbabayad ng medical ninyo, gamitin nyo yung medical ninyo na makukuha dyan sa Barangay San Pedro dito sa student permit ninyo. Pero pag nag-lapse yung 2 months, kuha na naman kayo ng panibagong medical ninyo. Yun. Si Kagawad Databang. Okay? So, agahan lang po, no, mga kaibigan, first come, first serve yan sa barangay hall ng Barangay San Pedro. Ito talaga. Sige, Kagawad. Sige po.
3: Opo, yung nga, tama po kayo, Kaluwi. Ano, magagamit nila yon sa pag-renew nila ng kanilang student permit. Kung bukuha na sila ng non-pro.
2: Okay. So, agahan lang, first come, first serve, para maaga din kayo matapos, kasi sabi ko nga, ay pili lang yung mga barangay na nabibigyan nito, mga kaibigan. Talagang tinarbaho lang to nila Kagawad Databang at yung barangay council, siyempre sa pag-aproba ni Kapitan Kokoy Gabuco para ma-accommodate, lalong-lalo na yung mga wala pang lisensya sa barangay San Pedro. Kagawad Ray, baka may gusto ko pang sabihin announcement para sa Sabado dito sa mobile ano na to.
3: Maraming salamat, Kaluwi, sa pagkakataon na binigyan mo sa akin ngayon upang magkausap tayo ito po sa Sabado na ganapin na pre-mobile theoretical driving course ng LTO sa barangay natin. Ngayon pa lang, Kaluwi, nagpapasalamat din kami sa pamunuan ng LTO Palawan, Kaluwi, si Chief Karen, sa pag isikap niya rin na mailapit din po yung serbisyo ng gobyerno sa mga barangay. Mga kabarangay namin sa Barangay San Pedro, ito po ay isang programa na hatid po ng iyong council, Barangay San Pedro, sa pamamagitan po ng ating punong barangay, Francisco, Kukoy Gabuco at buong konseho po. Kasama rin po natin ang ESK dyan. Kaluwi, may tubig sa umaga, siguro kung kaya pa namin mag-prepare ng kape, may magpapakape rin po tayo. Basta ho, maging komportable lang po yung mga kabarangay natin sa Sabado, Kaluwi.
2: Yan, okay. Sige, kagawad. Teka muna. Kagawad, Ray, yung bang 200,000 na galing sa presidente, 100,000 para sa MOOE ninyo, pagkatapos yung 100,000 para sa scholarship na lima na tagbe 20,000, naibigay na ba? O nintay pa ninyo?
3: Kaluwi, wala pa hong update sa amin eh. Opo, wala pa po eh.
2: Ah, okay. Sige, nasa kahapon, kausap ko si Kagawad Ladi, Councilor Hemang, anytime siguro baka i-release na ng ano yan city treasurer kasi darating yata si presidente bukas at i-present time. Meron na kayong scholar na lima?
3: Meron na po na ipasa ang barangay Kaluwi.
2: Okay, sige, good. At yun talagang nangangailangan din ano Kagawad yung mga nailagay yata doon.
3: Opo, Kaluwi. Yun nga po, Kaluwi, sa dami po ng
2: dami.
3: Gustong mapasok
2: ulang.
3: Sa program na yan. Isa po sa requirement talaga, yung wala pang nakapasok o nakatapos sa tertiary level. Ibig sabihin, yung pamilya na simula pa nung una, na wala pang nakagraduate sa pamilya nila.
2: Kulang talaga yan, kulang kasi lima lang 100,000 lang. Anyway,
3: sige. Mga, opo, Kaluwi.
2: Okay, sige. Kagawad Ray, tabang! Maraming salamat po.
3: Maraming salamat po, Kaluwi.
2: Okay, sige. Kagawad Ray, tabang! Portal bond, 100 bond. Tapos 400 yung medical. 200 yata sa so kulang 900. Magdala kayo ng 900 pesos. Okay? 200 lang. Yung iba kasi nung sa amin noon, 3,000, dalawang araw namin trinabaho 'yun eh. 'Di ba? Pero importante ito, at least makakabawas-bawas yung 200. Dami pa pala talagang walang lisensya, no? 200. 250 na ngayon mga nakalista doon eh. Di ba mga kaibigan sa listahan ni Kagawad Ray Tabang? Mga kaibigan, Sabado na ito ah. Di bali naman, may libre namang pakain at may libre daw 8:25! Pinasyalan na rin natin. Mga kaibigan, El Nido na naman. Nandun natin si El Nido. Di yung lahat ng mga inilalapit sa atin, di pinupuntahan na natin. Kahit sa mga posting, Bon, may naipasa ako dyan sa yung video, yung terminal. Okay na tayo sa beach bus, natuldo ka na yan. Hinto na sila kahapon. Puntahan naman natin yung nagiging isa sa nagiging sanhi ng pagkakabuhol-buhol minsan ng trapiko dyan sa El Nido, lalo sa harapan ng New Public Market. Yung matagal ng problema, mga kaibigan, kawalan ng public transport terminal ng El Nido. Nung una tinalakay na natin ito, nung hindi pa iniumpisaan yan, nagkaroon ng mga issue, tapos ginawa, trinabaho. Sa aking pag-aakala, tapos na. Nung bumalik ako sa El Nido, dahil sa issue nitong beach bus na to, nakita ko, yung mga nakapatuloy na pumaparadang mga shuttle sa kalsada, lalo sa harapan ng approaching ng public market ng El Nido. Di ba? Bakit sila nakaparado doon? Kalsada yon. Kasi wala silang terminal. Kaya din siguro, hindi makapagpasa-pasa ng traffic route ordinance kung yun ba yung tamang termino, ang El Nido, kasi wala silang mailagay doon sa kanilang ordinansa na terminal. Like dito sa Puerto, di ba? May ordinansa dito na lahat ng mga may franchise, Seattle man yan o bus, doon kayo lahat sa public transport terminal. At doon, nyo ibababa at isasakay ang pasahero ninyo. At na magdadala doon, tricycle, multicab, mga kaibigan, dito sa El Nido, walang ganon. Di ba? Walang ganon. Kasi, hindi sila pwede makapagpasa pa ng isang ordinansa na dito lahat ng mga shuttle, dito lahat ng mga may franchise, at ang magdadala sa inyo dyan ay tricycle. Kasi, tingnan nyo naman yung terminal na yan. Oh. Lagyan mo ng video, Bon, para may idea yung mga kababayan natin. Busisiin natin tong terminal na ito dahil ang laking problema nito. Lalong-lalo na doon sa transport group sa Seattle at bus dyan sa El Nido. Sige, eto, tingnan ninyo.
4: Labas. Dito tayo sa ginagawang terminal. Nung ilang taon, yung mga 2 years, pinuntahan natin to, hindi pa siya, kasi may issue nakaraan. Hindi pa ginagawa. So, nagpalit ng contractor, may gumawa, pero hindi na natin na-follow up. Ito ngayon ang sitwasyon dito sa terminal na to. Ayan, oh. May second floor ito, sa pagkakalam ko sa second floor, merong nandun yung mga van. Dito yata yung mga truck. Pero ito yung sitwasyon ng terminal ng El Nido. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit nakabalandra yung mga truck, yung mga van doon sa labas sa Banyo Market, no? Sa harap ng New Market. Andun sila nag paparada sa harapan ng kalsada. Kaya nagkakabuhol-buhol minsan yung traffic doon sa may harap ng New Market. So alamin natin sa munisipyo, sa Municipal Engineering Office, kung bakit may pondo to, eh. Naibid ito, may nanalo, tapos naipasa sa ilang contractor din, pero nahinto na naman. Ayan, may second floor pa yan. Oh. So second floor, parang nandyan yung mga van, dito mga bus. So ito yung sitwasyon ng terminal ng munisipyo ng El Nido. Nakatiwangwang pa rin. Anong nangyari? Okay? So alamin natin ito sa munisipyo kasi sila yung makakasagot nito. May pondo na to, eh. Matagal na. Ayan, oh. Hindi pa rin siya nagagamit. Malaking bagay sana ito para maiwasan yung pag-ano ng sikip ng trapiko doon sa lugar.
2: Okay. So, yung planong nakita ko noon, may ano to, eh. May second floor, mga kaibigan, parang doon sa first floor, ay nandun yung mga bus. Oh, lahat maliit lang kasi. Ayan, isang building lang, eh. Alam nyo naman sa El Nido, talagang hanggat may pwesto, pupwestuan, eh, ng mga pension house o kainan, no? So ito maliit lang, kaya ang ginawa, yung plano pataas. Sa ibaba, yan yung nakikita nyo, parang ang plano niyan, yung pagkakabanggit sa atin noon ay mga bus ang nandyan sa ibaba. Hindi natin alam kung magkakasi yung mga bus dyan, eh. Ay yung beach bus lang, eh, ilan yung unit yun? 10 agad yun. Di ba? O yung cherry bus. Yung Cherry, iba din yung terminal niya. Roro. Pero, at least meron. Siguro, doon muna sila sa ibang lugar, magarahin nila, pagka naubos, ay pagka wala na nakapila, saka papasok. Sa taas, nandun yung mga shuttle. Yun ang pagkakas.

Oo. Doon sa budget, parang pag nilagyan daw nito, hindi magkakasya, ganyan-ganyan. Ngayon, merong gumawa. Ito nung pumunta tayo, wala pa itong mga building na to, hindi pa tapos yan. Mga siguro, mga 1 year na, 2 years ago na yan. Di ba? Wala pa yan. Ano pa lang yan? Puro lupa. Tapos ginawa, yan na siya ngayon. Ang tanong, bakit hindi na naman ito natuloy? Oh. Bakit hindi na naman ito natapos? Di ba? Yan ang ayaw na ayaw ng ating gobyerno na pinopondohan ng milyon-milyon, mga kaibigan, hindi gagawin ang isang proyekto, hindi ibibid ng gobyerno ang isang proyekto kung walang pondo. Ang gobyerno, pagka inilagay nila yan sa bidding process, ang isang proyekto, kompleto na yan. Kung magkano ang total cost ng isang proyekto, nando na yon ba? 500 million. Farm to market road. Nando na lahat yan. Ibig sabihin, may pondo na yon. Ibabayad na lang ng gobyerno doon sa gumawa. Hindi pwedeng ibibid ng gobyerno ng paputol-putol. Di ba? Oo. Ito, maliit lang to kasi ano lang to eh. Walang phase 1, phase 2 to. Itong public market ng El Nido na to. Isang buo ito. Mga kaibigan. Ngayon, ang binabanggit ko, nung nagkabulgaran dito sa flood control, ghost flood control project, nagkahigpitan eh. Diba? Kasi nabisto eh. Diba? Mga substandard, may mga ganon na mga project. Dito sa particular na ito, hindi ko alam ngayon, at yun ang aalamin natin sa Municipal Engineering Department ng El Nido, Bella Mucha, may bago kang misyon. Pakipuntahan mo yung El Nido mamaya. Doon ka na lang muna sa Municipal Engineering Department para ma-interview natin at makapagbigay ng impormasyon kung bakit natigil na naman. Pang ilang tigil na ba ito? Parang pang limang tigil na ito. Ha? Pang ilang tigil, para mabigyan ng impormasyon yung ating mga transport sector na nagkakagulo doon sa labas ng kalsada, nagkakagulo sa niyong rambol, ha? Nagkakagulo sa pilahan kasi unahan doon eh. Ha? Unahan doon, kalsada na yun. Yun ang terminal, naniningil ng parang 20. Parking, oo. Baka makabiyahe. E samantalang ginagamit nilang parking, kalsada yon. Pero pumapasok naman daw sa kaban ng El Nido, yung sinisingil nilang parking o 20 doon sa mga bus, ay sa mga shuttle, na nakaparking sa kalsada. Oh. So, ano na naman? Bel, pakiano mo to, ha? Pakiasikaso, Ma'am Belia. Mamaya nga po, feedbackan mo ko para bukas ma... ibahagi natin sa mga tagapakinig natin, lalo dyan sa El Nido, yung transport group, group naman, mga shuttle, kung bakit nakatiwangwang pa rin ito. Tao na ito eh! Oh. Alam nyo, pangit sa ano eh, ang daming turista eh, di ba, yung kinikater natin sa El Nido. Ibababa mo sila dyan sa kalsada. Diyan mo rin isasakay o ano. Kasi wala nga terminal. O, halimbawa, pagbaba mo sa doon sa pasahero, biglang nasagasaan ngayon. O,

0: gift ng tricycle. Di ba? Tatanungin, where is your terminal? So your guest or tourist guest will not be harmed by the tricycle kung ano-ano dyan, di ba? Kasi pag may terminal, doon ka bababa, doon ka maghihintay. Where is your terminal? Oo. Eh, walang masabi. Eh, kung ituro ng shuttle van, oh, there is the terminal, oh, unfinished terminal. Oh. Di ba? So, ano na naman ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa tapos itong terminal ng El Nido? May nakuha ko mga info dati. Meron kasing ano eh, merong hindi magkaintindihan, hindi ko maintindihan kung yung mga engineers ba natin sa Municipal Engineering Department ang humaharang nito? O someone from ba sinasabi ko eh? O someone from the municipio eh kaya gusto nating ipaliwanag Municipal Engineering Department, kayo naman ang bubulabogin ko diyan, kung bakit hanggang ngayon hindi pa tapos to. Di ba? Kasi masyado nang maraming ban sa kalsada. Ay, hindi nyo rin sila masisisi magparada na magparada lang dahil hindi nyo pa tinatapos yung terminal na yan. Sa pagkakaintindi ko noon, may pondo yan eh. Hindi naman pwedeng ubusin mo yung pondo nang hindi pa tapos at hindi pa nata-turn over ang isang proyekto doon sa kontraktor. Kasi hindi pa tapos eh. Di ba? Oh. So, bakit hindi pa tapos? Anong nangyari? Anyari? Mga kaibigan, nakaka-apekto ito sa ekonomiya, no? Dahil sa labas sa kalsada, kaliwat kanan ang parada sa kalsada. Hindi mo rin masisisi nga, kagaya sinabi ko kanina, yung mga van, dahil wala silang terminal. Kahit saan-saan na lang yan sila mamimik up. Di ba? Oh, eh bawal din sila mag-pick up kung saan-saan, huliin sila ng TMU. Oh, kung may terminal, lahat ng guest doon ibababa. Doon sasakay. Oh, sinong magdadala ng mga guest doon? Tricycle, motor, no ano. Oh, makikinabang na naman yung ano. 'Di ba? Eh ngayon, saan mo ibababa? Doon sa kalsada. Pagdating mo ng El Nido, doon sa public market, pwede kang magpahatid doon sa hotel mo. Di ba? No. Ngayon, kung may terminal, may oras ng alis at may oras ng alis or dating doon sa El Nido. Halimbawa, may isang, halimbawa, Cherry. Hmm. Doon ka sasakay, di, nandun yung mga bus nila. Anong oras sa alis, anong oras. May ganon, may sistema. Ngayon, dyan sa El Nido, yung transportasyon, yung mga biyahe, walang sistema. May mga barker lang. Alam niyo yung mga barker? O pagdating mo doon, taga-tawag. No? So palakasan ng barker doon. Perto, perto! Dalawa na lang, perto! Oh. Mga kaibigan, di ba? Pupunuin mo na bago alis yung isa. Ang daming ban. Makikita nyo yun pag pumunta kayo ng El Nido. Sa public market, sa harap ng public market, makikita nyo yung ban. Kaliwat kanan. Hindi mo rin siya. Siguro pagka nag-operate doon yung LTO, kasi National Highway yan o yung HPG, pwede nilang tikitan yung mga van na yon. Kasi nasa kalsada nakaparada. Pero hindi nila ginagawa. Siguro, humanitarian consideration. Di ba? Eh, sasabihin ng mga van, eh, saan kami paparada ho? Saan kami titerminal? Eh, bahala kayo. Ito kalsada to, ticket. Oh. Lapa-air agnibat yung budget ng terminal dyan sa El Nido. Ninakaw na yan. Hindi natin ma... Ano, hanapin natin. Tingnan natin, ha? Isa-ilalim na natin ito sa isang constructive criticism. Baka mapadali. Kasi kala ko matatapos na ito. Taon na ito. Ilang Pasko na yung nagdaan. Oo. Ay, nakabalik na naman tayo ng El Nido dahil nga doon sa problema ng beach bus na yan. Nakita ko na naman bakit kaliwat kanan at saka may mga lumapit sa atin. Kaloy, nandito ka na rin lang. Pakita namin sa iyo yung terminal. Pwede ba? Pakitanong mo naman sa LGU o sa engineering department kung bakit hanggang ngayon nakatiwangwang ito. Oo. Eh, mga taong bahay na lumapit sa akin. Siyempre, kausap ko yung mga tricycle driver. Si Kaloy. No, lapitan yung mga shuttle driver natin. Oh, sir. Baka pwede mong isama na to. Total, nandito ka na rin. Di ba? Oh, ipinunta namin. Ayan na, nakita ko. Sabi ko, kala ko tapos na yan. Di mo kasi makikita ito pag hindi ka papasok. Kasi sa harapan itong may kalsada siya galing highway, pero sa harapan nito, ang daming mga establishmento. So hindi mo siya makikita. Kailangan mong pumasok dun sa loob. Pero may kalsada naman. Kaloy, pakisama mo na itong problema namin na ito. Oo. Pakitanong kung ano ba ito, tatapusin pa ba nila ito? Actually, may pumaparada na sa kanya doon sa tabi. May ilang mga transport group doon sa tabi nito, sa paikot. Pero hindi sila makaparada doon sa loob. Kasi nakakordon pa. Baka unsafe pa siya paradahan kasi baka yung mga falling debris na galing doon sa mga ano, hindi pa ano eh. Kasi hindi pa nata-turnover eh. O, di tamaan pa yung sasakyan mo. Pero diyan sa paikot niyan, may mga nakaparada na. Iilan-ilan lang yun. Maganda sana kung tapos na ito para lahat ng pasahero dyan, bababa, dyan sasakay. At meron kayong maipipresenta sa mga turista ninyo na terminal. Oh. Ito rin siguro nagiging sanhi na wala maipasa pa yung sangguniang bayan na traffic route or terminal kasi hindi pa nga tapos. Oh. Ang hindi ko maintindihan, taon na ito, hanggang ngayon, nakatiwangwang pa rin. Mag-prepare ho kayo, maganda ho kayo, ng paliwanan na naman. Oo. Kasi nagtalo na tayo dito dati eh. Diba? Naumpisan. Ngayon, hindi na naman na tapos. Oh, nagtutulakan. 'Di ba? Nagtutulakan, may nagtuturuan eh. Ito kasing si ano eh ganyan-ganyan eh. Ah, tanungin mo siya, ikaw daw. Hindi sila hinaharang nila eh. Oh, 'yan. So saan may problema? Oh. Nagtutulakan, may takipan. Ah, mga kaibigan. May pondo to. 100%. Kasi nung umpisaan to, tinalakay ko na to eh. 2 years ago. May budget ito, may pondo to. Alam natin yan. So sana yan, yung pondo na yan. At saka hindi ko maintindihan. Bakit hindi natatapos? Di ba? Konti na lang to. Ayan o, naka-forma na eh. May forma na, ayan o. Yan yung ground floor. May second floor din yan. Oh, so parang bubong na lang sa itaas. Pagkatapos, yung mga pwesto-pwesto, Oh. Konti na lang to. Oh, konti na lang, hindi pa nyo tapusin. Eh, para din ito sa inyo. Para sa transport group, para sa tourism ng El Nido, para sa inyo to. May mga pwesto pa nga dyan, pwede magbenta ng mga kung ano-ano, di ba? Souvenir. Oh. Kasi sayang eh. Nakatiwangwang. Oh. Ngayon, nagtatanong, yung mga naandyan, yung mga shuttle, yung mga transport sector, oh, eh wala naman tayong pwedeng tanungin dito, basta't mga proyekto ng local government unit, mga kaibigan, na nakakaalam niyan, yung engineering department. Sila. Kasi sila yung mag-i-implement niyan sa pamamagitan ng kanilang mga hired contractor. Hmm. So saan ngayon may problema? Sa LGU? Sa contractor? Saan? Kasi sa aking pagkakalam, may pondo na binigyan na yan eh. Kaya nga naibid eh. Diba? O baka naman first phase, second phase. Pero hindi eh. Walang second phase, first phase. First, meron itong ginagawa. Pero isa lang. Oh, tapos-tapos na yan. Meron kasi diyan nag-aagawan na siya magsusupply ng aggregates, siya magsusupply ng bakal. Sus nako. Oh. So maganda kayo ng mga paliwanag sa terminal na ito. Ano ang dahilan? Ha? Kung bakit hanggang ngayon ay nakatiwangwang pa rin ang terminal na ito sa El Nido, Palawan. Lapaerag ni Bat, alam ng LGU yan kung bakit hindi natapos yan. Kanya-kanya na naman tulakan at takipan pagdating sa terminal. Pero ang budget, ubos na nila. Paano kaya maubos yung budget pa? Kasi parang hindi naman mababayaran yun kundi patapos eh. Alamin natin, huwag kayong mag-alala. Pio Bacosa Hotare. Good morning, Kalawi. May nang signal nyo sa kuyo. Pakilakasan naman. Thank you. Naka-on-air ba yung kuyo? Mahina talaga yung kuyo. Talagang mahina dyan kasi waka-off-air kami dyan. Hayaan nyo at mag-Facebook na lang po kayo. Pio Hotare. Facebook na lang, ha? Ayusin pa natin yung... kasi sinira ng bagyo yung mga ano natin dyan, eh. Mga antena. Randy Homero. Good morning. Bukas antabayanan po ninyo yung... sana hindi mabago yung ano, ha? Hindi mabago yung schedule. Parating po yung presidente ng Pilipinas, mga kaibigan. Pero baka bukas na rin maibigay yung tag-200,000 ng mga local government, ng mga barangay officials, no? Mga kaibigan. Bueno, wala na tayong gaanong oras at kailangan na nating magpaalam. Pansamantala, mga kaibigan, at magpapaalam ako pero mag-time check ako, ha, pagka bago ka mag sa ngala ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, ako po inyong lingkod, Kalawi La Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. 8:52 ng umaga, mga katropa, feeds ba para sa baboy ang hanap? Narito ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus. Siguradong di ka lugi. Ha? Feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus tayo.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumalampay, nagtitake ako agad ng Sys the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sys the
12: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sys the Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good

0: Old Boss Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione. Tayo pa at sa nasa kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga katropa, excited!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon.

0: Aban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Pipili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pipili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
22: Mga katropa,
6: Santon Plus Gold.
23: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Santon Plus Gold.
11: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store.
12: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
22: ko. Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa puso.
22: Desminoria.
25: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
21: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Coffee break na naman.
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
28: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
29: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
30: Symptoms persist. Consult your doctor.
31: Mabibili sa mga butika.
32: Santon Gold Coffee Mix.
33: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
32: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Xanthone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Xanthone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Xanthone Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: XFM.
3: XFM time, 9:17 ng umaga. Oras natin sa inyo ng Uno Plus.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sir Plus, soft gel capsule, ang suplemento. Servisyong katropa!
2: Katropa, feeds para sa baboy ba ang inyong hanap?
1: Servisyong katropa!
2: Aba eh, narito na ho ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas po ang resistensya ng mga baboy. Panlaban din po ito sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago Uno Plus. Siguradong di ka po malulugi sa inyo pong negosyo. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo!
1: Serbisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Nak ng baka o brown out.
1: Serbisyong Katropa.
2: Hindi ko tuloy alam kung merong nakikinig sa mga oras na ito.
1: Serbisyong Katropa.
2: Nakasolar ho kami ngayon.
1: Serbisyong Katropa.
2: Walang kuryente dito ho sa Barangay San Pedro.
1: Serbisyong Katropa.
2: Yan ang dahilan kaya na late yung pasok. Ito pong Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Eh, 9:19 na ho ng umaga ho.
1: Serbisyong Katropa.
2: Oh, alas 9:19 na ng umaga bago lang ang pasok.
1: Serbisyong Katropa.
2: Down lahat ng ano yun, ng computer. So kinakailangan pang i-on, pati yung mga ilaw, suspambira. Walang kuryente dito ho sa puerto.
1: Serbisyong Katropa.
2: Hindi ko lang alam kung sa mga barangay pa ang merong kuryente, pero dito po sa amin sa Barangay San Pedro, walang kuryente. Brownout.
1: Serbisyong Katropa.
2: Naman ito, maganda naman ang panahon. Di naman umuulan. Wala namang, ano ba, nung nakaraan, bising ha? Kahapon yata yun nung nakarang araw. Kasi parang araw-araw na lang tayo nakakaranas ng brownout.
1: Serbisyong Katropa.
2: Oo, dito sa Barangay San Pedro, mayroong bising. Aroy, nayari na sa brownout. Disgrasya na, pati yung ilaw namin noon, nadali na ng brownout.
1: Serbisyong Katropa.
2: Eh, paano ito pala kung kaya nyo bang palitan ito?
1: Wala. Serbisyong Katropa.
2: Ayaw na magunang ano namin, ang ilaw namin dito.
1: Serbisyong Katropa.
2: Bayaran nyo ito ah, pabayaran ko ito sa inyo pala ko.
1: Serbisyong Katropa.
2: Wala oh, hindi na gumagana. Kanina gumana pa eh, nung namatay tapos pagbalik ngayon, wala ng kuryente oh. Ay, wala ng kuryente, wala ng ilaw.
1: Serbisyong Katropa.
2: Oh, eh, naka-backup kami ng solar dito. Ini-install pa namin yung hydropower.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ba, hydropower? Tubig? Saan mga galing yun? Talaga naman, Geraldo. Hindi, solar dito, solar.
1: Serbisyong Katropa.
2: Wala din, wag na, oh, pambira. Palitan ninyo ito pala ko. Wala, sira na, oh.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ayun. Hindi, gumana rin pala. Thank you kay Engineer Moises. Nagkaroon na ng ano ng biglang bawi. Hindi, kinalikot eh. Kala ko di nagagana oh. Ayun, gumana na. Talaga ng ilaw. Ayun, doon nagka- oh, di may nasira rin talaga. Anong tawag dito? Ayun oh. Ito, yan. Wala na, dinung pinalitan. Engineer Moises. Ito yung nasira. Eh, mura lang naman ito. Yung adapter na ito. Hindi na namin ipasingil sa inyo pala ko. Pero ito yung nasira, kaya hindi gumagana yung ilaw. Pinalitan ito. Na-troubleshoot kaagad ng mga engineer namin. Nung pinalitan ito ng bago, yan, gumana na yung ilaw.
1: Serbisyong Katropa!
2: Nang baka naman pala ko, ang ganda-ganda ng panahon, tapos bigla kayo magba-brown out. Wala namang ulan.
1: Katropa!
2: Sa inyong mga lugar, sa inyong mga barangay, sa mga munisipyo, meron po ba kayong kuryente?
1: Serbisyong Katropa!
2: Paki-chat nyo naman o kaya i-comment sa ating pong live.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ang malaman natin at malaman ang palay ko kung anong mga lugar baka hindi pa nila alam, ipaalam natin. na mayroong mga lugar ngayon na walang kuryente.
3: Servisyo Katropa.
2: Nang baka, oo. 9:22 ng umaga, live. Welcome dito sa palatuntunan ng Servisyo Katropa. Ang inyong lingkod, Gerald Gales.
3: Servisyo Katropa.
2: Hanggang alas 11 ng umaga.
3: Servisyo Katropa.
2: Siyempre sa mga nakikinig, magandang umaga ho sa inyong lahat. Welcome dito sa Public Service Program. Kanina, tapos na ho, yung pong komentaryo. Ano, yung pong matapang na komentaryo ng ating pong station manager, Carlo Villarota.
3: Servisyo Katropa.
2: Pagkatapos ay public service program naman yan.
3: Servisyo Katropa.
2: Sige, comment lang ho kayo sa live natin. Basahin natin yan. Si Jorens Belga. Shoutout naman. QC watching live. Mga taga Quezon City.
3: Servisyo Katropa.
2: Salamat ha, sa mga taga QC at nanonood sa live natin dito sa Palawan. Grabe ano. Kahit sa QC na, pero tayo pa rin ang pinapanood. XFM pa rin.
3: Servisyo Katropa.
2: Kay Robert Enriquez, hi, sabi niya. Hello po, Robert Enriquez.
3: Servisyo Katropa.
2: Hi, Daryl Bird. Ganun din, thank you sa pag-share, Daryl Bird. Shoutout daw. Diyan sa barang sa Tagbilaran City, 156 days na lang o 156 days na lang daw ay Pasko na.
3: Servisyo Katropa.
2: Ano pa yan, mga apat na buwan mahigit pa.
3: Servisyo Katropa.
2: Ba, mga ganun.
3: Servisyo Katropa.
2: Okay.
3: Servisyo Katropa.
2: Ang Servisyo Katropa ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic.
3: Servisyo Katropa.
2: Open at bukas ho ito sa ating mga kababayan na gusto magpa-check up, magpagabot. Kung meron kayong karamdaman at gusto nyo hong dito ho sa alternative medicine naman. Yung mga naturopathic doctor natin naghihintay sa inyo para kayo po ay gamutin.
3: Servisyo Katropa.
2: Punta na ho kayo, pa-check up na ho kayo dyan po sa harap po ng kain na to sa Barangay San Manuel. Ha? Yung pong Yes to Health Clinic na sa Barangay San Manuel. Nandyan po sa
3: Servisyo Katropa.
2: Harap ng kain na to, yung building na yan nasa taas na sa second floor.
3: Servisyo Katropa.
2: Akit lang ho kayo kahit anong karamdaman. Pwede pong ipacheck up, pwede pong ipagamot.
3: Servisyo Katropa.
2: At maliban dyan, huwag nyo rin pong kalimutan yung pong mga product ng Santon. Tulad ho ng Santon Vitamin C, yung pong Santon Plus Gold, yung pong Santon Plus Herbal Soap. Gamit natin ito, yung sabon na ito na napakabisa. Kahit na may mga ringworm ka, kahit na meron ka mga katikati, mga butlig na yan, ay sus, tanggal ho yan dito sa Santon Plus Herbal Soul.
3: Servisyo Katropa.
2: Marami pa yan. Kaya pakitawagan daw kanyong sinin ko sa cellphone.
3: Servisyo Katropa.
2: Sabi natin siya. Marami pa yan, mga Santon product na pwede nyo pong mabili dyan po sa Yes to Health Clinic at sa mga butika o pharmacy dyan malapit lang sa inyo. Magtanong lang ho kayo.
3: Servisyo Katropa.
2: Okay, 9:25 ng umaga.
3: Servisyo Katropa.
2: Ay sige, ganito na lang kayo. Unahin ko na lang muna ito. Mamaya na natin tawagan siya.
3: Servisyo Katropa.
2: Meron tayong taas na eh. Ang dami na nag-share yung kahapon na pinanawagan natin yung mayroong sakit sa balat.
3: Servisyo Katropa.
2: Okay, yung pong may sakit sa balat.
3: Servisyo Katropa.
2: Post po ito ni Jed. Siya po yung lumapit sa atin eh.
3: Servisyo Katropa.
2: Oh, siya yung lumapit sa atin. Ken, i-send ko sa iyo ha. Pakita natin. Si Tatay Belsinyo, 'di ba kausap ko yung anak niya kahapon?
3: Servisyo Katropa.
2: May post, tapos ang dami ng mga nag-share eh.
3: Servisyo Katropa.
2: Oh, yung mismo nag-post ni Jade, tapos yung pong sa XFM, ganun din.
3: Servisyo Katropa.
2: Panawagan po ito ha, tulong pinansyal para po mapa-check up. Madala from Brooks Point to Puerto Princesa para ho yung mga eksperto, yung po yung susuriin dito po kay Tatay Belsinyo. Sugpon.
3: Servisyo Katropa.
2: Tingin ko nga ano eh, severe psoriasis eh, yung pong kanyang sakit.
3: Servisyo Katropa.
2: Pero hindi naman tayo doktor. Nakita ko lang doon po sa balat kasi nangangati raw, namumula, tapos nagbabalat-balat.
3: Servisyo Katropa.
2: 17 years niya nang dinadala yung pong sakit na yan. Grabing katingaraw eh. Tapos nakwento niya, kahapon nakausap ko rin siya, kaya lang nilamig siya eh. Oh, na-interview ko siya eh. Ngayon yung may na-experience siya na natanggal yung balat sa talampakan, natanggal. Ah, grabe ka sakit noon.
3: Servisyo Katropa.
2: Oo, na kwento niya sa akin. Ngayon mayroon pong tumutulong sa kanya si Jade. Siya po yung lumapit sa atin. Kung po pwede raw, ma-interview si Tatay Belsinyo, yung kanyang anak, tapos ma-post sa XFM. So ayan, binopost na natin.
3: Serbisyong Katropa!
2: I-try raw natin, Ken. Baka sumagot ulit yung number ni Tatay Belsinyo. Nandyan din naman sa taas. I-scroll pataas lang para makausap natin. Kasi baka mamaya may scam, inaalalayan din natin ito.
3: Serbisyong Katropa!
2: Oo, dito sa post, basahin lang natin ha, yung post ni Jed, tapos kinuha na rin naman natin, copy-paste natin para yun din na mabasa ng iba.
3: Serbisyong Katropa!
2: Tamang tinatawagan. Sabi dito, warning, okay, panawagan, tulong, pinansyal para kay Tatay Belsinyo.
3: Serbisyong Katropa!
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay magalang na kumakatok sa inyo pong mabubuting puso upang humingi ng kaunting tulong para sa pagpapagamot ni Tatay Belsinyo Sugbon, 57 years old.
3: Serbisyong Katropa!
2: Na kasalukuyang nakatira sa Sityo Mati sa Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan.
3: Serbisyong Katropa!
2: Kita ninyo yung pumbalat, yung katawan ni Tatay Belsinyo. Yan, pinapakita namin sa inyo ngayon.
3: Serbisyong Katropa!
2: Si Tatay Belsinyo po ay may malubhang problema sa kanya pong balat.
3: Serbisyong Katropa!
2: Na nangangailangan po ng gamutan at pagpapatingin na rin po sa doktor.
3: Serbisyong Katropa!
2: Kahapon, di ba? Yung anak, nakausap din natin. Sabi ko, ano bang desisyon ninyo? Ano bang sabi ni Tatay Belsinyo? Kayo sa pamilya, ano ang desisyon? Ang sabi, ipasuri na lang daw kasi last year pa yung huling check-up. Naresetahan pero parang lumala lang daw yung sakit.
3: Serbisyong Katropa!
2: So ang kailangan niya ay tulong pinansyal pati na rin po yung pong pagpapacheck up. Wala silang pera kaya humihingi ng tulong makabiyahe, papunta ng puerto, pacheck up, reseta, ganun din po yun.
3: Serbisyong Katropa!
2: Sa loob po ng 17 taon, 17 years, ay iniinda niya ang matinding kate. Ha? Kate-kate sa kanyang buong katawan.
3: Serbisyong Katropa!
2: Biruin mo, 17 years. Okay, sige.
3: Serbisyong Katropa!
2: 17 taon. Di ba tayo nga, minsan lang, makaano yung kate-kate lang, na konti lang. Okay, ma-allergy lang tayo. Parang hirap na eh. Oras lang. Isang araw, dalawa, tatlong araw, di ba?
3: Serbisyong Katropa!
2: Pero ito, hindi isang taon, hindi dalawa, kundi 17 taon.
3: Serbisyong Katropa!
2: Na iniinda niya, lalo na pagkamainit ang panahon. Tapos, may ganyang sakit. Aroy, grabe yung pawis niya. Tapos grabe kakati.
3: Serbisyong Katropa!
2: Parang walang katapusang kamot ang gagawin mo.
3: Serbisyong Katropa!
2: Sa ngayon po ay hindi niya na kayang tustusan ang pambili ng gamot at pagpapagamot dahil sa kakulangan po sa pera.
3: Serbisyong Katropa!
2: Yan na, kahit maliit na tulong lamang po ay napakalaking bagay na po para kay Tatay Belsinyo.
3: Serbisyong Katropa!
2: Upang may pagpatuloy niya ang kanya pong pagpapagamot at tuluyang gumaling. Sana gumaling na po si Tatay Belsinyo. Sana maging party ho tayo sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood sa Facebook Live natin. Sana maging party ho tayo ng paggaling ni Tatay Belsinyo.
3: Serbisyong Katropa!
2: Sa pamamagitan ng pagpapabot ng kahit na magkanong halaga, meron namang GCash na babanggitin ako mamaya, pwede nating isend doon.
3: Serbisyong Katropa!
2: Oo, kaya taos puso po siyang nagpapasalamat sa sino mang makakatulong at magdarasal para ho sa kanyang paggaling.
3: Serbisyong Katropa!
2: Yan. Thank you raw kaagad sa mga tutulong magpapaabot ng pinansyal kay Tatay Belsinyo. Sabi niya, salamat sa inyo. Thank you.
3: Serbisyong Katropa!
2: Sa mga nais po na magpaabot ng tulong, maaari po kayong kumontak. Ito po yung number. Pwede niyo pong tawagan. Pwede niyo pong sendan.
3: Serbisyong Katropa!
2: Ng GCash. 0906-0906-956-8060.
3: Serbisyong Katropa!
2: Maraming salamat po at naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong kabutihan.
3: Serbisyong Katropa!
2: Sabi ni Jade ho, yung nag-send sa atin, Hindi ko po kamag-anak si Tatay Belsinyo. Ako po ay concerned citizen lamang.
3: Serbisyong Katropa!
2: Yun, tapos yung post niya na yan, napakarami na nag-share, nabi na po nag-comment at meron na rin po mga nagbigay ng tulong.
3: Serbisyong Katropa!
2: Sana lang wag silang ma-scam, ha?
3: Serbisyong Katropa!
2: Pagitin lang natin, yung pong GCash number ay 0906-956-8060. Okay?
3: Serbisyong Katropa!
2: 9:33 ng umaga.
3: Serbisyong Katropa!
2: Sa akin pa lang mga kabarangay, sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, makinig po kayo.
3: Serbisyong Katropa!
2: Sa mga kabarangay ko sa Bangkaw-Bangkaw,
3: Serbisyong Katropa!
2: Lalo na yung pong merong estudyante, college, gagraduate ngayong school year 2026-2027.
3: Serbisyong Katropa!
2: Mga nanay, mga nakikinig ngayon ng mga kabarangay ko sa Bangkaw-Bangkaw, kung kayo po ay merong estudyante, yan ay college student at pag-graduate na ngayong taon o ngayong school year 2026-2027.

0: sasalain na ho ng barangay. Posting din, ipopost din po yun kung sino yung mga nag-qualified na beneficiaries, kahit na 50 ho kayo, kahit na 100 kayo, basta kayo ay qualified, walang ano yun, walang hindi masasama. Lahat yan, 50 man, 100. So, ipopost yan lahat qualified. Pagkatapos nun, makinig pa rin po kayo ha, mamayang alas 5, mga kabarangay natin, dyan sa Jacana, sa Pardeco, sa Dagumboy, Maligaya. Pag na-post na, mamayang after lunch, yung pong mga pangalan, meron pong magaganap na raffle. Kasi nga naman, 5 lang ang kailangan. O, 5 lang talaga. Sa buong Pilipinas, tigi isang barangay, 5 ano lang, estudyante.
1: Servisyong katropa!
0: Ano ang gagawin? Ang napag-usapan namin sa council, nung nag-session ho kami, sa rekomendasyon din ni Cap Gids, ay raffle. Paswertehan na tayo kasi mahirap na magpili ako. Magpili ang isang kagawad, magpili si kapitan. Magtatampo yung iba. Makasabihin, palakasan lang yan.
1: Servisyong katropa!
0: So, ang napagdesisyonan namin, lagay sa isang lalagyanan, lahat ng mga nag-qualified, kahit abutin pa kayo ng 200, tapos magra-raffle. Bunutan ba? Pasuwertihan na lang kung sino yung makuwang 5.
1: Servisyong katropa!
0: Okay, at yan po ay naka-live. Facebook Live, mamayang alas 5 po ng hapon. Okay?
1: Servisyong katropa!
0: Sige.
1: Servisyong katropa!
0: 9:36 ng umaga!
1: Servisyong katropa!
0: Commercial muna tayo, Ken, ha? Oo, oh, yan. Steady na natin. Guna natin. Okay, sige.
1: Servisyong
0: katropa! Sino yan, Ken? Cellphone o si, ano, si Tatay? Tatay Belsinyo, magandang umaga!
2: Magandang umaga po. Ako na!
0: Ay, oh, ay, sino ba? Ikaw po yung anak?
2: Ito na po siya.
0: Ikaw yung anak? May tanong din ako sana sa'yo. Tay Belsinyo! Good morning!
3: Po.
0: Oo, tayo.
3: Good morning po.
0: Good morning si Ka Gerald sa XFM dito sa Puerto.
3: Po.
0: Oo, tayo yung magkausap kahapon, kaya lang di natuloy. Gawa na nilamig ka raw kahapon eh.
3: Kaya nga po.
0: Oo, kaya sige, sabi ko, pahinga ka na lang. Kumot ka na lang, pahinga ka na lang muna, kausapin ko na lang yung anak mo yata yung ano yung sumalo kahapon, yung kausap ko rin, anak mo?
3: Opo, opo.
0: Yun, okay, sige, tuloy lang natin. Tatay, na-post na namin, paalam ko na sa iyo, na-post na namin sa XFM page, tapos yung account ko rin, pinost ko na rin. Bantayan ninyo ha, kasi may mga magsasend at magsasend na yan sa GCash.
3: Opo.
0: Oh, yun, pwede na pang ipon yun, pang alalay, pamasahin natin. Sino may hawak ng GCash? Opo.
3: Yung anak ko rin po.
0: Ah, nandiyan din siya?
3: Opo.
0: Sige, kausapin ko yun mamaya. Kaya alalayan ko, may mga scammer kasi yan natatawag. May mga tumawag na ba ng mga scammer?
3: Hindi ko lang po alam doon sa anak ko kung anong kwan.
0: Ah, sige, kausapin ko rin siya mamaya. Pero tayo muna usap, tatay, ha?
3: Opo.
0: Okay, sige. Tatay, yung sakit mo na yan, sabi 17 years mo nang dinadala?
3: Totoo po yun.
0: Ang tagal na pala, no? Paano ba nagsimula ito?
3: So, naligo lang po ako sa ilog.
0: Okay, naligo ka sa ilog.
3: Po.
0: Saang ilog naman yan?
3: Dito lang naman po sa amin.
0: O, sa Maasin?
3: Dito po, sa ano. Parang Maasin na rin yan, Mati, sa Mati.
0: Sa Mati, okay. Di kaya nabati ka doon? Ganon? Ano ba nangyari noon? Di nagkatining katawan mo?
3: Dami na rin pong, ano, dami na rin pong albularyo na ano sa akin. Hindi pa rin madala talaga.
0: Hindi makuha sa albularyo.
3: Yeah, po.
0: Sa doktor, na kailang pa-check up ka na sa doktor?
3: Isang beses lang po.
0: Itong nakaraan taon lang?
3: Oo, nakaraan taon pa po.
0: Pero nung una, 17 years ago, saan lang yan yung ano na yan, yung pantal na yan, yung namumula?
3: Po.
0: Saan nagmula siya? Sa kamay lang? Sa paa?
3: Sa ulo po. Kunti lang po yun dito sa ulo tumubo.
0: Parang kumbaga, parang balakubak na Makati.
3: Oo, pero yung tubo niya, hindi naman buo. Maliliit lang para mga ting-ting lang kalalaki.
0: Mm.
3: Yun na, nagkalat na talaga.
0: Mabilis bang kumalat?
3: Mabilis lang po. Pinakalbo ko nga, alas hindi na talaga ng bed. Yung buhok.
0: Aroy, okay. Mabilis pa lang kumalat, no? Di, sa loob lang ng ilang buwan, buong katawan na kaagad yun. Ang talagang ano?
3: Opo, buong katawan na po.
0: Aray, di.

0: sobrang ano niyan, kati?
1: Ay, kati talaga. Dala-dala ko lang angkat kaya ko pa. Pero sa ngayon, hindi ko na nakayanan talaga. Sabi ko, pahinga muna ko dito sa bahay.
0: Di ka na, ay, huwag ka na, mahirap din magkilos-kilos, magtrabaho pagka ganyan, di ka makapokus niyan kasi kakamot ka ng kakamot eh, di ba?
1: Kaya po, alam mo yun, pinangkapalan na lang ng bulak yung katawan ko eh, puti. Oh. Pag natanggal yung puti, pula sa loob.
0: Oo. Oh. Tapos di, bibilang lang namang ilang araw, ano na naman, babalat-balat na naman.
1: Yan lang po. Pag natanggal naman po yung puti, magkaano lang ba? Parang nagkaliskis-kaliskis lang.
0: Pula na naman.
1: Pero masakit, parang lulumpuin ako. Nanginginan ako kuminsan.
0: May sabi ka kahapon yung talampakan mo na ano rin, namula rin talaga, natanggalan?
1: Tanggal po. Yung nagpa-doktor, nasimula nagpa-doktor ako, binigyan ako ng antibiotic.
0: Mm-hmm.
1: Wala pang kakalating yung naubos, yun na. Hindi ko na maramdaman mag, ano, pag nag-apak ako, hindi ako maramdaman. Kasi yung pag-aawak ko, yung pala, iwalay na pala yung kalyo sa paa.
0: Aray!
1: Talampakan.
0: Aray, grabe kasakit nun.
1: Alam mo yung bagong silang, di na ako makalakad.
0: Sa, ano yun, sa sakit o sa nawala ka na ng, ano, ng pang pakiramdam?
1: Wala rin po. Ayos lang naman yung pakiramdam ko. Hindi ko rin masyadong maramdaman yung masakit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, unang nagbigla lang talaga pag maglakad ako.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nakapakan ko, hindi ko maramdaman.
0: Ah, namanhid yung talampakan mo.
1: Opo, pati kuko dala.
0: Ah, tanggal din? Pati kuko?
1: Tanggal ang kuko. Ayun nga, kuko po, ano, tubo, tanggal.
0: Lahat yan? Oo, sa paa lang?
1: Lahat, pati daleri.
0: Maruy, di ang sakit nun, matanggal yung kuko, tapos mapapalit na naman ng bago.
1: Bago. Pag nagtubo, mga ilang buwan, yan na naman. Tanggal na naman.
0: Sige, sana makapasyal din ako dyan sa iyo para ma-ano natin, mapakita natin. Para ano ba? Para makakuha tayo ng ano ng pansin sa national yung mga ano natin, mga official natin doon o kaya sa kung sino po pwede makatulong, di ba?
1: Kaya nga po sana.
0: Nung pina-check up mo nung nakarang taon, ang sabi, anong sakit 'yan?
1: Hindi rin sabi sa akin yung pending. Basta na lang ako nabigyan ng ano antibiotic.
0: Diyan lang 'yon sa inyo sa Brooks Point, hindi sa Puerto.
1: Opo. Dito pa sa Brooks.
0: Sa Brooks pala, oh. Mag-ipon tayo ha, ipunin natin kay dalahin dito talaga sa Puerto, yung mga ano talaga, doktor sa balat.
1: Kaya nga po.
0: Sige, sige mag... Ano pong panawagan ninyo tatay, marami nakikinig ngayon. Anda rin yan silang tumulong, maganda't manggaling din sa inyo yung panawagan. Nakikinig po sila tatay, sige po.
1: Kaya nga po, ako po nananawagan sa mga tumutulong sa akin kung mayroon man silang maitulong kahit na kaunting tulong. Na dahil lang dito sa sakko na wala rin akong katira-tira pang pag-amot kaya ipasalamat ko kung may magtulong galing sa mga palalambot na kalooban po, yun lang po.
0: Okay. Ano bang trabaho mo tatay nung kaya mo pa mag kilos-kilos?
1: Ano lang po ako, half day lang ano, trabaho, rabas, ganun.
0: Ah, rabas?
1: Asa nga, yung kaya ko pa, sir, magkilos?
0: Oo, kung kaya mo pa, nung kaya mo pa.
1: Nagbibiyahe-biyahe lang po ako, namamasada.
0: Tricycle? Jeep?
1: Opo.
0: Na tricycle?
1: Sa tricycle po.
0: Pero ngayon, mahirap na ikilos, masakit na.
1: Ngayon, talagang hindi na kaya kasi kumalat na talaga.
0: Sige. Palakas ka tatay ha, para pag gumaling ka, balik uli, exercise, trabaho uli, pagka gumaling na.
1: Kaya nga po, kasi, gusto ko na rin maka-recover sana.
0: Yun nga, kasi pagka sanay ka sa trabaho, tapos lalo na yung trabaho mo, mm-hmm. PIPI, parang pag hindi ka umalis ng bahay, mabuboring ka eh.
1: Ito po yun, lalo na kung ano, katulad sa akin, may pinapaaral, isang elementary sa... isang anong high school laro, yung hirap.
0: Yung asawa mo, siya nagkatrabaho ngayon?
1: Dito lang po sa bahay.
0: Ay, tapos, paano yung mga estudyante mo? Mabuti, nakakaano pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang pasok.
1: Meron din po akong anong pinapatiwalaan mag-drive, mag-hatid sundo.
0: Yun na lang, ganun na lang, hatid sundo na lang sila, ano? Tipid-tipid lang
1: kaya
0: talaga.
1: Po, kaya lang yung gas naman, araw-araw, 100.
0: Oh. Din ma ano rin magastos din. Eh, Mahigit 3,000 din yan. Plus baon pa ng mga bata.
1: Baon pa. Kaya nga, sabi ko, aruhoy.
0: Aruhoy. Lang talaga kailangan na maano talaga, makagaling. Ayan mo tatay ha, hanap talaga tayo ng paraan. Madala ka dito sa puerto. Puntakan tayo pagkababa ka ng puerto ha, pagka nakaipo na.
1: Apo.
0: Sige, salamat. Oh, kausapin ko yung anak mo, okay. Yung tungkol sa GCash, baka mamaya may scam eh. Thank you, Tay Bill Sinyo. Oh. Nandyan siya, anak mo?
1: Oh, ibigay ko lang sa clip po.
0: Sige, sige po.
1: Len, sinikatin kasi kausapin ka akong libon.
0: Si? Ha? Bidaw? Sabi natin?
1: Hello po, sir.
0: Opo, ilo po. Oh. Nandyan yung anak niya, yung may hawak ng GCash?
1: Ako na po to sir, si Rio Agon po, yung may hawak ng GCash.
0: Oo nga pala no, kasi GCash mo pala yun, Rio Agon, yun nga palang sabi sa akin nung ano nung anak.
1: Opo, opo.
0: Oh, naasawa mo, di ba?
1: Opo.
0: Baka may scam ka, may mga tumatawag-tawag na ba na mga mangluloko?
1: Wala pa po sir, may laman na rin po yung GCash, nasa 1,083 na po.
0: 1,083 na?
1: Opo, opo.
0: Oh, sige, mabuti hindi pa tumatawag yung mga scammer na yan, pero naipost na rin eh. Bantay-bantayan mo lang nga, ipopost din namin ito. Tama naman yung GCash number eh. Di ba? May ano lang yan? May mga ilan na ba yung mga nag-send? Ilan taon na yan?
1: Tatlo po sir. Tatlo po, tatlo.
0: Tatlo? Ayun. Hintay lang natin kasi sa susunod na linggo, ipanawagan ko ulit ito. Talagang kailangan natin makaipon. Pamasahe muna. Pamasahe, tas pampacheck up. Allowance, yun ang gawin. Para makaano siya, makabiyahe dito sa puerto.
1: Apo.
0: Sige, pag-ipon na lang natin ha.
1: Apo sir.
0: Okay, sige. Thank you. Salamat. Tulong-tulong tayo para gumaling na si Tatay Bill Sinyo.
1: Apo sir, maraming salamat din po.
0: Sige po. Thank you. Okay. Servisyo Katropa. Salamat doon sa mga scammer ha. Hindi pa nangungulit. Sana huwag nyo nang kulitin. Kailangan ni Tatay Bill Sinyo na gumaling para sa kanyang dalawang anak. Servisyo Katropa. Kita mo na pati scammer, pinapasalamatan ko na rin. Servisyo Katropa. Huwag mo na kayong makisabay doon sa mga scammer. May panahon naman para sa inyo eh. Ay, may panahon. Walang panahon para sa inyo. Huwag kasi kayo manluloko. Servisyo Katropa. Kaya nga nananawagan kasi nga humihingi ng tulong. Huwag nyo nang guluhin. Mga scammer na naghihintay lang ng pagkakataon. Kamahina-hina kasi yung kausap. Roy, talagang kaya nilang maluko eh. Pero ito, hindi niya maluloko. Katropa! Marunong ito. Nugang ni Tatay Belsinyo. Servisyo Katropa! 9:47 ng umaga! Servisyo Katropa! Mga Kauno Plus, babalik tayo makalipas lambong ilang paalala. Servisyo Katropa!
2: Nasa diyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento nasa diyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
3: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer.
15: Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: XFM.
19: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.

0: Balik tayo sa Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: Gerald po. Oras. Aray, paalas 10 na ho ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: 10 ng oras ho, paalas 10 na ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Malga pa rin sa XFM Palawan sa Servisyong Katropa na nakalive.
1: Servisyong Katropa.
0: 9:55 ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Siyempre, sa mga naghahanap ng mga produkto na aking babanggitin, talaga naman sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, magtanong lang ho kayo.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung turbo lalo na, aruh, grabe, paborito ni Paring Roy.
1: Servisyong Katropa.
0: Nagbebenta ka rin ito, Paring Roy, ha? Ng turbo?
1: Servisyong Katropa!
0: O, mga kakilala, kaibigan ni Paring Roy, sabi lang kayo sa kanya, merong bit-bit na turbo yan.
1: Servisyong Katropa!
0: O, turbo, napakabisa, grabe. Yung performance niyan, di ka pahihiyain talaga. Oo, talagang confident ka na makipagdigmaan, na makipaglaban. Sa asawa, syempre. Diba, kay misis?
1: Servisyong Katropa!
0: Number one ho ito. Ito na yung hinahanap talaga. Turbo sa buong Pilipinas. Grabe. Lakas.
1: Servisyong Katropa.
0: Safe pa. Di ka talaga matatakot pagka inumin mo yung turbo.
1: Servisyong Katropa.
0: Siyempre yung Dimpong Santon Gold Herbal Tea. Yung mga ayaw ng kape pero tea ang gusto, pwede. Meron may Santon Gold Herbal Tea.
1: Servisyong Katropa.
0: Pero pagka kape naman, abay, mayroong Santon Plus Gold at mayroong Santon Plus Coffee Mix. Meron ding premium D3 coffee mix. Oo, mga Santon product yan, ha? Eh, mabibili ho yan sa mga pharmacy, sa mga butika. Tanong lang ho kayo, meron yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Okay, 9:57 ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Nandiyan na kayo, nandiyan na. Aroy, merong cellphone po na nakita. Baka nawalan ho kayo ng cellphone.
1: Servisyong Katropa.
0: Oo, baka meron na cellphone na naiwan sa tricycle.
1: Servisyong Katropa.
0: Usapin natin si Renato Bastida. Sir, magandang umaga. Morning.
2: Good morning po. Good morning.
0: Yes, sir.
2: Kadiral.
0: Baka bumibiyahe ka na? Nakapila ka pa o baka may pasahero na?
2: Sinabi ko na yung personal business sa gilid.
0: Ah, mabuti naman. Okay naman, safe naman ha? Nasa gilid ng kalsada naman, tricycle? Sabagay.
2: Opo, nasa gilid po. Dito sa harap ng Andros.
0: Saan ka ngayon?
2: Dito po sa harap ng Andros. Tagtabi po ako, atin sila ng pasahero.
0: Ah, sa palengke, Andros, di ba?
2: Oh, Roger po ako.
0: Okay, si Renato, mayroon kang nakitang cellphone sa tricycle mo?
2: Meron po.
0: Oo, kailan mo nakita yung cellphone na yan?
2: Kaninang umaga lang po, pag-limit ka ng e-box to kaninang umaga.
0: Okay, sa tingin mo ba, kanina umaga lang ha, sa tingin mo ba kagabi lang yan o kahapon lang nawala yung cellphone na yan?
2: Lumpat na po siya eh. Baka lumpo na rin po ito sa loob ng bicycle ko.
0: Lumpat na. Sabagay, pag hindi naman lagi-lagi na magbubukas ng compartment eh, box ng tricycle, di ba?
2: Opo.
0: So kanina mo lang napansin, pagtingin mo, yan na, nakita mo, cellphone, lowbat lang ha?
2: Lowbat po, bali, pinansin ko po yung mga yan nito nunis para kung saan nung may tumawag po sa akin, wala pa rin asog na.
0: Wala pa rin tumawag?
2: Wala pa rin po.
0: Okay lang, sige, di bali. Pero sa tingin mo, ano lang yan? Dito lang yan sa bayan area, mga nasakay mo?
2: Dito lang po yan, sigurado yan. Kung hindi sa, basta nakikipit po kasi ako eh.
0: Parang babae at ang may-ari niya na.
2: Hindi ko lang po alam kung babae, lalaki.
0: Sige, di bali. Baka meron din, nung mga nakarang kasi meron ding nananawagan, ipopost na lang namin ito ha. Ito.
2: Opo, gagawad.
0: Sige, ang number mo ay, para doon sa mga nakikinig ngayon, halimbawa na wala sila ng cellphone, na pwede kang kontakin, number mo?
2: 0994-221-4898.
0: Ayan, okay. Sama ko ito sa post ha, yung number mo, para mabasa at makita nila yung number mo.
2: Sige po, kagawad.
0: Sige. Thank you. Buti hindi ka nagka-interest dito. Di bali, tanong lang naman kasi yung iba, pwede magka-interest. Oh. Pero ikaw talaga, bukal sa loob mo na sabihin, pag nakakita, balik talaga. Di ba? To?
2: Opo, balik po natin yan kasi hindi po natin pag-aaral
0: yan. Yan, oo, mabuhay ka to. Kasi yung iba kasi natutokso pero ikaw hindi ka natokso dito sa cellphone na ito, di ba?
2: Opo.
0: May mga pagkakataon na rin ba na mayroong nahulog na cellphone o wallet sa ano mo? Sa tricycle mo? O ngayon lang?
2: Yung sa cellphone po, two times na. Tapos, dyan po sa likod ng New City Hall, nakakita rin po ako ng chicken na 1.2 million, binalik po sa opisina.
0: Ilan?
2: Binalik po sa mayari.
0: Chicken? Na, magkano chicken yun?
2: 1.3 million, nagumayari po apelido yung Almirante.
0: Oh, laki nun ah. 1.3 million. Naibalik mo. Ang laking tulong nun. Doon sa ano? Sa may-ari nung cheque na yun.
2: Opo.
0: Sige, okay. Mabait talaga. Tsaka tapat ka talaga sa trabaho mo. Dahil di mo pinagkakainteresan yung mga hindi sa'yo. Di ba, to?
2: Opo.
0: Sige. Thank you, to. Salamat, ha.
2: Maraming salamat po, sir.
0: Keep mo lang. Tabi mo lang muna yung cellphone dyan hanggat wala pang tumatawag o kaya wala rin tatawag dito sa amin. Pagka meron, tumawag dito sa amin, sabihan di kita.
2: Opo, maraming salamat.
0: Thank you to si Renato Bastida.
1: Servisyong Katropa.
0: Katropa natin, kaibigan natin yan, Renato Bastida.
1: Servisyong Katropa.
0: Siya po yung tricycle driver na nakakita nito pong cellphone ito. Kaninang umaga niya nakita, low bat na eh. Na nandoon sa, di ba yung tricycle, meron tayong sinasandalan? Pagkapasahero tayo, yun, box yun. Pwedeng lagyanan po ng mga tools, ng mga gamit. Doon niya po, doon nahulog. Okay, doon po niya nakita kasi siguro nag-check siya, naglinis. Pagtingin niya, parang may cellphone man dito sa, ano, sa box ng tricycle.
1: Servisyong Katropa.
0: Yun, pagtingin niya, cellphone ka. Tapos ang ginawa niya, kinontak niya tayo kaagad. Tayo kaagad ang naisip ni Renato Bastida.
1: Servisyong Katropa.
0: Siguro nakikita niya rin yung mga panawagan natin, mga pinopost natin. So naisip niya kaagad, tawagan ko. I-chat ko kaagad si Kad Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Servisyong Katropa.
0: So yun ang ginawa niya. Di ba, Ken? Inano niya tayo. Pakitawagan na lang kina si...
1: Servisyong Katropa.
0: Ginawa niya, tawag siya sa akin, Kad Gerald, meron ako nakitang cellphone na iwan dito sa loob ng tricycle pero di ko alam kung ilang araw na kasi bago lang ako nagbukas uli ng box.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi ko, sige, patingin ako, send mo sa akin yung picture. So, sinend niya sa akin yung picture, oh, cellphone nga. Cellphone nga naman talaga. Ibig sabihin ko, ipopost ko kasi. Hiningi ko yung picture. Sabi ko, pahingi ako ng picture. At pahingi rin ako ng contact number mo para maipost natin. Para maipost din namin sa XFM. So binigyan niya sa akin yung tatlong picture. Tapos meron siyang cellphone number. Ipopost namin ito. Post ko rin ito para kung sino'y may-ari, tawagan na lang. Tawagan nyo na lang si Renato Bastida. Kasi siya ay namamasada ngayon. Hindi niya mamasagot kagad. Baka nagda-drive. Pero once na... matimingan na tumawag kayo at walang pasayro, gigilid yan para sagutin yung tawag at kung kayo ang may-ari, automatic yan, dala niya, ibibigay niya yan, sasawli niya agad-agad. Kasi dalawang beses na palang nangyari ito na meron ding cellphone na naiwan sa kanya pong tricycle at naibalik niya naman
1: servisyong katropa.
0: Naibalik niya naman kaagad at meron pa siyang check-in na nakita. 1.3 million ang alaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Pero ilan na lang yung mga tao na ganyan. To, sana dumami pa yung lahi mo. Mag-anak ka pa ng marami. Ay, wag naman, yung kaya lang. Ibig sabihin ko, yung tulad mo sana dumami pa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Na tricycle driver tapat sa trabaho.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi pagkakainteresan anumang gamit na naiwan sa kanyang tricycle.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sana kayo ganun din na wag pagkainteresan yung iba.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tayo, syempre lahat sana tayo, di ba? Hindi sa atin, pangini sa atin, balik natin doon sa may-ari.
1: Serbisyong Katropa.
0: Doon sa may-ari. Kung sino man na nagmamayari nito, pwede nyo pong tawagan. Ito yung number. Ulitin natin, ha? 0994-221-4898. Okay? 0994-221-4898. Contact number po ni Renato.
1: Serbisyo Katropa.
0: Bastida.
1: Serbisyo Katropa.
0: 10:05 na ang umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ulitin ko lang ha, yung pong sa aking mga kabarangay sa Barangay Bangkaw, Bangkaw. Ha, ngayong araw ha, ngayong araw. Pumunta na ho kayo. Diyan po sa Barangay Hall ngayon. Mayroon pong final screening and deliberation ngayong umaga ho yan. Sa mga ano po ito, sa mga kabarangay ko sa Bangkaw-Bangkaw na mayroong pong anak, mayroong estudyante na pag-graduate ngayong school year 2026-2027.
1: Serbisyong Katropa.
0: Opo, college. Ha? Fourth year na college. Pag-graduate na ngayong taon. So meron hong naghihintay sa inyo yung pong final screening and deliberation ngayong umaga. Tapos after lunch, sa hapon, ipopost na po yan yung mga nag-qualify na mga benepisyaryo, mga estudyante. Ipopost siya yung mga pangalan. Then, alas 5 po ng hapon, kasi marami masyado yan, abutin niya ng mga 50, mahigit pa, 5 lang ang pipiliin. Kaya sa alas 5 ng hapon, ilalive yan sa Facebook, pwede niyo pong mapanood yan, mga kabarangay namin. Ha?
1: Serbisyong Katropa!
0: Pero natin kung nandoon tayo mamaya, ilalive din ho natin yun. Or doon na mismo sa page po ng barangay.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay? Si ano rin ha, si Tatay Belsinyo ha, huwag nyo rin pong kalimutan humingi ng tulong para ho makabiyahe na papunta po ng puerto.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tatay Belsinyo, sugbon ng barangay sa Sitio Mati, Barangay Pangubilyan, munisipyo ng Brooks Point.
1: Serbisyong Katropa.
0: 57 years old na ho yan siya. 57 years old na dating namamasada tricycle. Ang problema di na kaya sa sobrang katihon ng katawan. Dami ko kasing namumula, nagbabalat, para siyang psoriasis.
1: Serbisyong Katropa.
0: 10:07 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sumangit na rin na Ken.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ilang pagka sumagot na ha para ma-inlive din natin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito ang hanap sa mga mayroon at naghahanap ng produkto ng Santon. Yung pong Santon Plus Herbal Oil. Langis na pagkabugbog ang inyong muscle. Hindi kaya nanlalamig. Pinapasok ko ng sakit ng sikmura. Yung mga ganong mga problema, kayang-kaya pong gawa ng paraan niya.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pahiran nyo lang po nito pong Santon Plus Herbal Oil. Oh, yan po, Santon Plus Herbal Oil.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tapos masahe. Masahe nyo kay bisis ng konti. Kunti lang naman. Naman talaga yung masahe na katulad ng gusto ninyong mangyari.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung tamang mapapasok ba sa loob yung pong epekto ng Santon Herbal Oil.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tsaka yung Vision X Plus sa pangpalino po ng mata.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan din yan, product din po yan ng Santon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, sige. Nangyari, Ma'am Janelle Rebusada ng Palawan Electric Cooperative. Ma'am Janelle, good morning.
3: Good morning, Sir Gerald. Magandang umaga po sa mga taga-pakinig natin.
0: Ma'am, walang kuryente, ma'am, dito sa San Pedro. Nakaschedule po ba, ma'am?
3: Actually, wala po tayong nakaschedule sa ngayon, no? So, tignan po natin kung ano yung magiging report at ipopost naman po ito sa ating social media.
0: Ah, okay. Bali ngayon, hindi pa natin, ano ma'am, hindi pa natin alam kung anong dahilan ng brownout dito po sa, di ko alam, isan ba yung mga brownout ngayon, ma'am? Anong mga barangay, anong mga munisipyo?
3: Actually, Sir Gerald, just let me clarify po, ano, ang tinuturo niyo po ba ay blackout ngayon?
0: Yes, ma'am, walang kuryente.
3: Ah, okay. Pa, mukhang sa inyong area lang po, no? Kasi nasa San Pedro din akong kumikuryente dito sa area ko. Mm-hmm. So, kung ganyan, mukhang isolated case na po yan. Kailangan natin i-report sa ating CWB. Okay. At para puntahan po kayo ng mga lineman.
0: Okay, hindi naman siya total, no, ma'am. Di pa ako nakakalabas eh. Wala pa rin ako natanggap na info. Patawag na lang din ako. Sabi ko, baka mas maganda si Ma'am Janelle na lang makausap natin. So, walang total blackout ngayon, ma'am.
3: Ngayong oras po na ito mismo, wala naman po. May kuryente naman po dito sa amin sa San Pedro.
0: Oh, kahapon yata, nung nakaraan, bising yung dahilan, ma'am, dito sa amin. Malapit din, pinakita ho ng mga ano natin, ng mga linemen natin eh. Bising ang dahilan ng brownout.
3: Oh, dito po sa solid recloser na tinatawag, no, may nakita nga ho na bising na nag-cause ng blackout. So, yan po yung lagi po namin nababanggit na malaking dulot po talaga ng blackout sa distribution lines natin ay vegetation at saka wildlife interference.
0: Ayun.
3: So, tulad po yun ang nangyari nung nakaraan.
0: Okay, sige po. Sana mabalik naman. Mga ilang oras na rin, ma'am, eh. May oras na.
3: Noted, Sir Gerald, no, kung itatawag po natin sa CWD para po magawa ng job order.
0: Ma'am Janelle, maraming salamat sa oras. Thank you po sa pagsagot, ha.
3: Thank you, Sir Gerald.
1: Servisyong Katropa.
0: Wala palang total dito lang, baka dito lang talaga sa atin sa Puerto o dito lang sa Barangay San Pedro.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi naman si Ma'am Janelle, naistorbo pa natin. Ang kala ko total, ma'am, thank you sa pagsagot, Ma'am Janelle Rebusada, ha? Spokesperson po ng Palawan Electric Cooperative.
1: Servisyong Katropa.
0: Ayan, pinaabot na natin para magkaroon at bumalik na yung kuryente. Wala, oh, kanina pa walang kuryente. Mga ano na ba, kalahating oras na, di ba?
1: Servisyong Katropa.
0: Kung makapagsumbong, no, oras na, kalahating oras, pwede naman mabagay.
1: Servisyong Katropa.
0: So, yun, sana maano na kaagad, ma-locate na at malaman na kung ano yung problema.
1: Servisyong Katropa.
0: 10:11 ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Balik po tayo, makalipas lang po ilang paalala.
1: Servisyong Katropa.
4: XFM.
1: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain.
10: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer.
4: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drug stores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM. Ha! May pimples na naman ako!
28: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Santon Plus Herbal Oil.
30: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
29: Santon Plus Herbal Oil.
28: Isang pahid lang sa puso.
29: Desminoria.
28: No more.
29: Santon Plus Herbal Oil.
25: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
31: Coffee break na naman.
25: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
32: Sister Pain.
33: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko sa
0: Sestapain ang panlaban ko. Sa Sestapain, alisang manhid.
2: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika. Anthon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Anthon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Anthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Anthon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Anthon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Anthon Plus Gold. Anthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Anthon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Anthon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Anthon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
31: Supple Plus Gold.
32: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Anthon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Anthon Plus Gold.
31: Anthon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
24: Campaign na may natural energy booster. Anthon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Anthon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Anthon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Anthon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Ang Anthon Plus Gold Herbal Capsule, Anthon Gold Coffee Mix at Anthon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
24: Kape na may natural energy booster. Anthon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Anthon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Anthon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Anthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Anthon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
27: Ha! May pimples na naman ako!
28: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Gold, live testimony.
16: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
17: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
18: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
19: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
26: Sister Pain.
33: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
34: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
36: Santon Gold Coffee Mix.
37: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
38: Santon Gold Coffee Mix.
39: Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
40: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa.
41: Mabibili sa mga butika.
42: Santon Plus Gold.
43: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
44: Santon Plus Gold.
45: Mabibili sa mga butika.
46: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
47: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo.
48: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
49: Mga katropa, X

0: acrobatic na naman si Ken.
1: Sir Bishong Katropa.
0: Pabalik tayo sa ating pong palatuntunan. Sir Bishong Katropa.
1: Sir Bishong Katropa.
0: Siyempre hatid sa inyo ng oray mga katropo. Pagka feeds para ho sa baboy ang hanap, abay, narito po ang Uno Plus. Feeds po ito na merong kalidad. Baka naghanap po kayo ng feeds, ha? Uno Plus na tayo. May immunized immunity builder na tumutulong para po tumibay at lumakas po ang resistensya ng mga baboy. Abay, ito po ay panlaban po sa mga sakit. Ha? Kaya para tiyak ko nakita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
1: Servisyo Katropa.
0: Binasa ko lang pang ano lang pero ang count natin kanina sa umaga tsaka sa hapon.
1: Servisyo Katropa.
0: 10:30 na ho ng umaga. Nako, lakas ng ulan oh.
1: Servisyo Katropa.
0: Wala na ang kuryente tapos oh, ito na. Wala na. Wala na. Maulan na.
1: Servisyo Katropa.
0: Nauna yung ano, nauna yung walang kuryente bago yung ulan. Ngayon, maulan na. Yan, pwede ka na mag-brownout. Pagka ganyang panahon, di ba?
1: Servisyo Katropa.
0: Malakas ang ulan, bago brown out. Aroy, ano bang masarap pagka ganitong panahon? Humigop ng sabaw, talaga naman.
1: Servisyo Katropa.
0: Lalo na kung tinola, aroy. Tapos yung tinola mo, ano, maraming dahon ng sili.
1: Servisyo Katropa.
0: Pagka tinola, doon ako mahilig eh, sa maraming dahon ng sili. At luya. Yan talaga pagka ganun, oy, grabe kasarap niyan. Oh. Mas gusto ko yung ano, yung dahon ng sili kaysa sa malunggay.
1: Servisyo Katropa.
0: Maraming dahon ng sili, napakasarap niyan.
1: Servisyo Katropa. Servisyo Katropa.
0: Lapit kasi ang panahon eh, maulan, tapos walang kuryente. Kaya napag-usapan lang natin ano ang magandang ulam ngayong tanghali. Siyempre, tinula, may sabaw na napakainit at maanghang.
1: Servisyo Katropa.
0: Kayo, sa mga oras na ito, ano po ang inahanda, mga misis? Ano ang mga nilulutong ulam pananghalian?
1: Servisyo Katropa.
0: 10:31 ng umaga, aroy.
1: Servisyo Katropa.
0: Meron bang papakita namin sa inyo? Merong chat akong natanggap.
1: Servisyo Katropa.
0: Bago lang, galing kay Jonamel Dingal. Okay lang po, sir. Kahit di na ipaalam sa barangay.
1: Servisyo Katropa.
0: Alam na ako. Yan. Sige, meron siyang sinend sa akin. Nasabi niya dito sa akin, good morning po, Sir Gerald. Yung street light po ng kay Mito West Extension ay wala na pong mga ilaw. Aroy!
1: Servisyo Katropa!
0: Teka, ilaw ba o ano po? Wire. Baka nandiyan pa yung ilaw, ha?
1: Servisyo Katropa!
0: Pero sabi sa atin dito, wala ng mga ilaw. Kagabi po mga 10 p.m. Tapos ngayong umaga po, pina-check namin, wala na pong mga wire. Aroy!
1: Servisyo Katropa!
0: Panglipahan, ano naman yung mga magnanakaw? Yan po yung pinapakita namin sa inyo, yung post streetlight. Ang ganda pa naman noon, tibay niyan eh.
1: Servisyo Katropa!
0: Binuksan, no? Pagkatapos, wala na yung wire, naputol na.
1: Servisyo Katropa!
0: Pinutol lang ba o talagang wala na yung wire? Pati ilaw, nandyan pa ba o wala talaga? Abi, tawagan ko nga si Ma'am Jonamel. Tapos tawag, Ken, kausap ko na rin si Kapitan Dudes. Tawagan lang natin siya. Sabi ko sa kanya, ko-commercial lang ako kanina.
1: Servisyo Katropa!
0: Ma'am Jonamel! Ma'am Jonamel!
2: Ay, oo, ako sir.
0: Yes, ma'am. Oh, eh, na-chat mo ako. Wala nang ilaw dyan po, ma'am, sa ano? Kay Mito?
2: Opo, kay Mito West Extension, Barangay San Jose po.
0: Ayun, Barangay San Jose. Kagabi po, ma'am, napansin niyo?
2: Kagabi po, 10:30 ng gabi, is nawala po yung mga ilaw sa ano, sa street light, pero hindi pa po brown out.
0: Oh, pero nung mga alas 7 ng gabi, kasi madilim na yun eh, umiilaw pa.
2: Mayroon pa po. Mga, basta mga 10:30 po ng gabi, biglang may pumutok po kasi may ano siya dito, yung tawag dito, yung papuntang paliko, pinutol niya siguro.
0: Oo, di, pag, baka naman ano, ano lang, may sumabog lang, mga transformer, mga ganun, kaya nag-brown out?
2: Wala pa po kong brown out kasi yung brown out po parang alas 2 ng madaling araw na.
0: Ay, okay. Sige, oh. Di, napansin nyo mga alas 10, wala nang ilaw. Ilang street light yan?
2: Simula po ano, dito kasi sa amin may ilaw pa hanggang sa may high, national highway sa kanto namin. Pero kagabi mga

0: madaling araw siguro tinira o ay mga gabi, ganyan.
1: Opo, yung pagka-burnout siguro yung natinira na nila. Pero nung pagputol niya siguro sa street light, mga 11 pa lang, nakaplanado na po siguro.
0: Okay, sige.
1: Kasi minakuha na sila dito sa taas namin, wala na po nakarang linggo pa, wala na kaagad.
0: Sige nga, mga ilang street light ang ano, ang na-check ninyo kaninang umaga na wala ng wire?
1: Ay, hindi ko po nabilang. Simula sa kanto kasi, basta sa amin na lang po ang may wire pa pero wala ng ilaw.
0: Mm-mm.
1: May wire pa po pero wala ng ilaw.
0: Ah, okay. Sige. Sa inyo, may wire, walang ilaw. Pero yung ibang ano, yung iba, wala ng wire.
1: Opo. Yung sa amin po, baka i-request sana namin, yung pinutol niya sa, yung sa parang style switch na yon.
0: Oo.
1: Kung maidugtong po, magkakaroon pa po ng ilaw yung sa amin kasi nandito pa po yung mga wire niya, kumplito pa po.
0: Pinutol lang?
1: Opo.
0: Baka naman yung iba, pinuto lang, pinerwisyo lang, pero doon naman yung wire, baka naman din ninakaw?
1: Wala na po talaga. Sinilip namin, wala na po yung mga wire. Yung sa amin talaga, simula po nakuha yung dito sa taasan namin.
0: Mm.
1: So, nandito kasi si Bianan, hindi po yan siya natutulog. Nagabantay po talaga kasi nga may mga gamit siya.
0: Delikado yan, hindi natutulog ah. O sige, tapos binabantayan niya.
1: Natutulog din po siya. So, binabantayan niya rin kasi nga may mga gamit po siya dito kasi madawit, manakaw. Kaya hindi niya makuha-kuha yung sa amin dito banda na wire.
0: Okay.
1: So, wala na kasi sila. Umuwi na po ng lugar nila. Na kagabi, wala na kaming kurin, ay wala na pong street light.
0: Pero yung ilaw, ilaw sa taas, meron pa, may ilaw pa sa taas, wire lang na wala.
1: Oh. Meron po, wire lang po ang kinukuha nila.
0: Ah, okay, sige, kala ko pati ilaw na wala na talaga eh.
1: Wala nang liwanag. Ang gusto namin mangyari sana kasi sobrang dilim po na talaga sa amin, may paraan pa po kung ikunik lang po sana doon yung sa may switch niya. So, iilaw pa yung street light namin.
0: Sige, papacheck natin. Kanino bang project yan? Sa city street light o sa barangay?
1: Sa city po.
0: Sa city. Malakas pa naman yung ilaw na yan, di ba? Magandang klase yan eh.
1: Opo, sir. Yan nga yung liwanag. Marami na kasi mga nakatira dito sa looban. So, marami nagalakad-lakad. Lakad lang. So, madilim na paggabi. Sobrang dilim na po.
0: Oo. Wala bang nakakita doon, nakakilala sa mga magnanakaw? Kung marami man sila o ilan sila, wala?
1: May CCTV po yung kapitbahay namin. Kaso ni-review niya po. Sobrang dilim naman po kasi brown out.
0: Oo nga, no? Sayang.
1: Hindi niya maklaro.
0: Sige, baka mayroon pang iba mga kapitbahay. I-post ko talaga yan. Pakita ko talaga yung mukha niya para makilala. Malaman kung nasaan. Nakakapirwisyo eh.
1: Kainis nga po siya. Madilim na nga sa amin dito. Sobrang dilim po talaga. So, kaya sana kung ma-request pa po ito sa amin, madugtong lang po, magkakaroon pa po yung ilaw ng yung street light namin.
0: Sige
1: kasi nandito pa yung wire.
0: Oo, sige. Titignan ko ha. Tatawagin ko si Kapitan. Off-air kanina magkausap kami ni Kapitan. Yung nga alam na rin nila. Tawagan ko siya ngayon para maano natin. Malaman natin kung anong aksyon ng barangay dito sa problema ninyo.
1: Sige po, maraming salamat po.
0: Sige ma'am, thank you ma'am ha. Luko yung magdanakaw na yun, sana makilala natin. Baka magawi pa dyan ha, baka mamaya titirahin yung, ano, yung naiwan dyan sa inyo kasi naputol na eh. Baka schedule niya lang, pakibantayan lang ha.
1: Oo nga po sir. Opo sir, tapos natanggal niya na rin pa naman yung cover niya po.
0: Yun na nga eh. Isang ano niya na lang
1: yan.
0: Oo, baka mamaya isang hila niya na lang.
1: Opo, ganun na nga po.
0: Oh, sige, dyan ba yung asawa mo?
1: Opo, kompleto naman po kami dito. Kaya sabi nga namin, magbantay nga po kami mamayang gabi. Or di kaya, sana nga mabalik po yung ilaw bago maggabi. Kasi pwede pa po, ipunik lang po ito yung sa may ano niya.
0: Kaya nga, oo. Meron ba kayo dyan mga, ano? Meron kayo dyan mga, ano, mga malalaking kadena? Meron kayong mga pamalo? May ganyan kayo?
1: Marami ang bakal po.
0: yung mga tubo na mga isang metro, meron kayo dyan? Mga pamalo?
1: Meron po.
0: Yung... O sige, itabi nyo lang, huwag nyo gagamitin ha, baka makita nyo yung magnanakaw, huwag tayo maging marhas. Natanong ko lang, pero huwag nyo gagawin
1: yun. Ayaw po.
0: Oo.
1: Opo, hindi naman po.
0: Oo.
1: Yun lang yung request lang namin, sana mabalik ito bago magdilim ang gabi kasi pwede pa naman may pag-asa pa.
0: Kaya nga.
1: Marami naman po kaming aso.
0: Ayun, o sige.
1: Kaya hindi nyo siguro makuha-kuha.
0: Oo, wag nyo
1: kasi yung aso namin bantay sa lakay po.
0: Oo, sige. Huwag nyo muna papakainin yung aso mamayang gabi para mabadrip yung aso ngayon. Pagka nandyan yung magnanakaw, bitawan ninyo para makagat. Ay, wag naman, wag mali. Basta bantayan lang natin. Kung halimbawa meron kayong makitang tao na kahinahinala, report nyo kaagad habang hindi pa nakukuha. Ngayon pagka lumapit sa poste yan, tumitingin-tingin, report kaagad sa barangay, sa PNP, kasi may PNP kayo dyan eh, sa barangay din mismo.
1: Opo sir.
0: Oo pa.
1: Mag-report na sana po nga kagabi. Kaya lang sabi na asawa ko, baka daw brown out

0: talaga ang street light kasi kuryente din daw po.
1: Yun nga eh. Yung pala, doon lang pala, no? Nanakaw lang pala.
0: Opo, yung pala yung mga magnanakaw na.
1: Sige po, salamat.
0: Yung sa amin, request lang namin, baka pwede po. Kaya pa siguro ito.
1: Sige, sabihan ko si Kapitan kaagad ha. Sabihan ko siya. Pagkatapos nito, tawagan ko kaagad.
0: Thank you po. Maraming salamat po.
1: Salamat, Ma'am Jonamel. Diyan po siya kay Bito, West Extension, Barangay San Jose. Salamat po.
0: Yes po.
2: Servisyong Katropa.
1: Tuko ko talaga itong magnanakaw na ito. Yung ilaw nandoon, okay? Yung ilaw nandoon, ang nawala lang yung mga wire.
2: Servisyong Katropa.
1: Tanso yan eh. Oh, tanso yan. Mahal yan. Pagka naipon mo, natanggalan mo ng balat. Di ba? Pag tinanggalan mo ng balat yan, tapos pinulupot-pulupot mo, magkano bang ano ngayon? Magkano tanso ngayon? 70?
2: Servisyong Katropa. Ha?
1: 500? Teka lang. Ano ba yung 70? Ano ba yung 70? 500 na ngayon? 570? Aroy, pagkamahal na pala ng tanso, kaya naman pala eh.
2: Servisyong Katropa.
1: Oh, sabi ni Katropang Toto, nasa 570 raw ang per kilo ng tanso.
2: Servisyong Katropa.
1: Kaya naman pala, loko talaga itong mga magnanakaw na ito. Oh, tawagan ko nga si Kapitan. Kawawa naman yung mga residente doon. Walang ilaw, oh.
2: Servisyong Katropa.
1: Sige, di bali, dito na lang. Tawagan ko na lang siya dito sa akin.
2: Servisyong Katropa.
1: Anong gagawin ng barangay dito? Hindi pala, hindi proyekto ito ng barangay. Kapitan Lodge Trinidad, magandang umaga po.
3: Hi, good morning. Tamang good morning.
1: Kap, alam ko, napakasipag mo sa barangay. Kasama tayo, kasama ka sa mga operation. Walang piling oras yan. Gabi man yan, o madaling araw na dyan ka, Kap. Kaya lang, yung ilaw, nawala ng ilaw doon sa, alam mo itong kay Mito, sabagay kayo po yung kapitan, kay Mito West Extension, nanakaw yata yung mga wire, ang poste po, Kap?
3: Opo, kasamang Gerald, kanina umaga, may nag-report sa atin na kabarangay ho natin, na yung ilaw na naman ay naputol. Kasi nung nag-burn out daw kagabi, o doon nila sinabay.
1: No, okay, sumabay sila doon. Mga alas 10 daw ng gabi, doon na nawala ng ano ng street light. Pagkatapos noon, wala na talaga. Pagising ng mga tao doon, kinaumagaan chinek nila, wala na yung wire.
3: Yun nga yung kasamang Gerald, nakakalungkot. Hindi talaga mahirap mahuli, no. Opo. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto nila, perwisyo o parang perwisyo sa mga kabarangay natin. Hindi ho natin talagang mababantayan dahil yung mga area na yan nakaraan ay lagi nating pinapaikutan sa mga tanod. Yun nga, ay siyempre yung magnanakaw naman ay nagbabantay lang din.
1: Tama.
3: Kailan numikot yung mga tanod doon natin at doon din sila umatake. Oh. Ano na yan eh, dugtong na lang yan doon sa naunang na ninakaw na na-report natin sa ating city engineering office. Saka sana magawa ng paraan ng city engineering na kung paano na hindi sana ganun lang kabilis makuha yung wire.
1: Yun, oo.
3: Sa lang.
1: May ano kasi, may parang butas. Yung butas na ito, pagka tinanggal yung bolt, lalabas na yung ano, yung makikita na yung loob. Yung mga ano, yung mga wire.
3: Wire. Tapos ang problema doon kasi, di ba, nakatubo yan. Madali lang hilain.
1: Oo, hatak lang. Wala
3: hatak
1: na.
3: Hatak lang, oo. So yun sana, kung magawa, sabi ko nga, suggest ko nga sana na kung pwede i-welding yung takip.
1: Oo.
3: O either itaas na lang para nang sa ganun ay hindi na, ano, hindi na maulit. Kasi parang, ang ano kasi doon kasamang Gerald, hindi lang ano, kundi lahat, parang gusto nila lahat ng street light ay tatanggalan nila ng wire.
1: So yun na nga, kasi sabi nga marami raw yata ito, ilang poste na yung natanggalan. Yung kay Ma'am Jonamel naman, nung kausap ko kanina, yung nagchat sa akin, putol na yung wire pero hindi pa nakukuha. Malapit sa bahay nila. Mukhang i-schedule na naman. Naka-schedule yung mga magnanakaw, Kap?
3: Oh, yun nga. Yun na nagchat din sa atin yun kasamang Gerald. So, yun yung babantayan ko natin. Papabantayan doon natin sa tanod yung area na yan.
1: Oo.
3: Pero, siyempre, hindi naman din yun yung sinasabi. Kahit na 30 minutes, pag nandyan lang sila isilip, pag mawalan lang ng tanod dyan, sigurado. Sana yung mga residente din na malapit sana sa mga street light na natin.
1: Oo.
3: Sana totoo magkulong para mabantayan. Kasi sila yung nandoon sa area, which is kumbaga sa ano, anytime nandoon sila sa lugar.
1: Tama, tama, Kap. Oo, kasi sila yung una talagang makaka-response. Pagka halimbawa may nakitang tao kaagad, segundo lang pwede nilang sitahin. Di ba?
3: Oo.
1: Sabi niya, Kap, ni Ma'am Jonamel, baka pwede raw i-connect lang kasi nandun pa yung wire. Mapuntahan ng electrician, check lang para mapailaw natin yung malapit sa kanila. Ang problema lang natin, yung doon sa mga unahan, wala na talagang wire. Eh. Yun ang medyo matagal. Ano bang plano doon pagka ganun, Kap?
3: Yun yung, ano yan, ni-report natin yan sa kay Engineer So.
1: Uh-oh.
3: So, ang ginagawa nila ngayon ng City Engineering, hindi na ganun kable yung ginamit, kundi gumamit na sila ng aluminum. Yung parang service drop wire, sa taas na nila dinaan.
1: Ah, okay, nakalutang
3: kasi
1: na sa taas.
3: Kasi kahit anong ulit na papalitan niya, kung ganun lang din, nanakawin at nanakawin lang din nila. Sana, kung mahuli, pakiusap din sana kung mahuli, wag nang palabasin. Kasi noon, may nahuli kaming acto.
1: Oo.
3: Tapos dinala sa PNP, nakalabas man. So sayang lang din yung pagod ng mga tanod maghabol at nanguli doon sa mga nagnakaw ng wire na talagang akto talagang nahuli dito sa may harap ng memorial. Pero kalauna, nakitao namin na nakalabas. Parang wala man, parang walang kwenta yung ginawa natin. Yeah, siyempre, kung nakalabas yan, di malakas loob ulit magbalik total. Hindi naman sila makukulong, di ba?
1: Minor ba yun o hindi naman?
3: Hindi, matanda na. Mga 50 plus na yung edad. 54 yata.
1: Dapat kinulong kasi doon naman. Kung kinakailangan na kasuhan, willing kasi, naman ang barangay.
3: Kasi sa amin, sinurrender na namin doon sa ano, kasi hindi namin jurisdiction yun.
1: Oo.
3: Pero yun lang nakakalungkot. Pati yung may mga tanod natin, nalungkot din nung nakita sa ano na nakalabas. Sayang lang din yung effort ng mga tanod.
1: Kaya nga.
3: Tapos yan ngayon, perwisyo. Malamang sila-sila pa rin yan kasi parang isang grupo eh. Ang grupo sila.
1: Okay, sige po, Kap. Thank you. Yun nga, napag-usapan lang natin ito para maging aware din yung ibang mga barangay. Maging alisto rin sila. And masolusyonan ito at makakita ni Engineer So ng city government na ito na naman. Meron naman dagdag kasi na-post lang nung nakaraan lang eh. Tapos ngayon na naman, umataki na naman sila.
3: Umataki naman kasi nagkinto lang ng parang isang linggo.
1: Yun na nga eh, atake na naman. Pwede bang bugbugin ito pagka makita? Ay, hindi pa pwede, Kap, no? Nakakainis eh.
3: Ayun nga sana, sabi ko nga sa mga residente, bugbugin na lang. Walang problema pag residente magbugbog. Kasi sila ang apektado eh. Nakakainis na. Although nasabi natin na bawal.
1: Bawal, oo.
3: Pero kung gano'n na lang paulit-ulit, anong gagawin natin sa mga taong yan?
1: Yun na nga eh, nakakainis talaga.
3: Sabi ko nga, wag lang sana magpauli.
1: Yan, oo. Ako nga, sabi ko, meron ba kayo diyan pamalo? May tubo ba diyan? Pero sabi ko wag gamitin. Sabi meron din na. Nakahanda sila, Kap, yung mga kabarangay mo. Yan sila Ma'am Jonamel, yung asawa niya, sila magpe-prepare sila, babantayan nila yan. Sige, Kap. Dudes, thank you, ha.
3: Salamat, President Tino. Kaya salamat din na kasamang Gerald sa pagkakataon.
1: Okay, thank you.
2: Servisyo Katropa.
1: Si Kap Dudes Trinidad ng Barangay San Jose.
2: Servisyo Katropa.
1: Yan ang sinasabi natin, di ba? Na mahinga lang ng isang linggo. Na-post na nung nakaraan, nakawan ng mga kable. Ito na naman, bago lang, kagabi lang nangyari.
2: Servisyo Katropa.
1: Sa kay Mito West Extension Barangay San Jose. Karugtong lang po nung ninakawan nung nakaraan.
2: Servisyo Katropa.
1: Paano ba naman pagka nahuli, tinanover, pagkatapos nun, mapapawala, wala, papakawalan lang din. Dapat tuloy-tuloy, di ba?
2: Servisyo Katropa.
1: Dapat tuloy-tuloy, masampahan ng kaso, makulong yung mga magnanakaw. O kaya putulan ng kamay, pwede ba yun? Yung daliri, ilapag, tapos ano yun, palakulin?
2: Servisyo Katropa.
1: Pwede ba yun? Ilatag yung daliri. Tapos, pagka, baga may pag-amin o kaya nahuli sa akto, di ba? Magnakaw ka, isa, ihiwain mo na lang, gano'n, ihiwain mo. Ay wag, bawal talaga eh.
2: Servisyo Katropa.
1: Kung tutubuhin naman natin yan, makita natin yung mga magnanakaw na yan, nakakapirwisyo eh, di ba? Meron kang mga isang metro na tubo. Tapos na abutan mo. Binira mo. Pero wag, bawal. Makakasakit tayo ng tao eh. Uupakan na lang, susuntokin na lang sa panga.
2: Servisyo Katropa.
1: Bugbugin na lang ng mga residente. I-uppercut, di ba? Isabit sa... Pero wag, bawal talaga eh. Hindi po pwedeng gawin. Hindi po pwedeng ilagay sa kamay natin ang batas.
2: Servisyo Katropa.
1: Yung hawakan mo yung ulo, umpog mo dito sa poste. Yan o. Ito, yung poste na ito, malaki ang silbi nito dito sa amin. pinapailawan ito yung daan para walang maaksidente, para makita yung mga tao naglalakad dito. Ikaw, di ba, bigla mong hinampas ng ganun, nakakagigil eh. Pero wag niyong gagawin. Maling-mali na gagawin yun. Wag mo ilalagay sa kamay. Wag niyong gagawin yun. Mga residente na nakaalis to sa madaling araw.
2: Serbisyong katropa!
1: Wag. Doon sa amin wala eh. Ayaw doon sa amin, sa Dagumboy. Pero wag, hindi ko naman kayo inaanyayahan doon sa mga magnanakaw kasi alam mo naman mga magnanakaw, nakabantayan. Kung kailan kawala, kung kailan tulog, bago yan sila sasalakay.
2: Serbisyong katropa!
1: Doon sa amin sa Dagumboy, sa Sangyup Salamat, pagka pumasok ka doon, kila Tawio ng mga ilang metro pa lang, inuman ka agad yan, mga kabataan. Pagdating doon kila Kuya Romanaay, sa may kanto, inuman pa rin yan. Mga kabataan pa rin yan. Sunod yan doon kila Ping. Tapos doon sa Lichunan. Tapos kila Trixie. Tapos doon sa tapat namin kay Marlon. Tapos ako, pag-uwi ko doon, pag naamoy ako, lasing ka. Hindi, kauwi ko lang ilang minuto eh. Lahat yun kailangan makisamahan mo. Kailangan tagayan mo yun, di ba?
2: Serbisyong katropa!
1: Pambihira oh. 15 minutes lang, mga 30 minutes lang oh. Bago ka simula doon sa sanggi, papasok doon sa amin sa bahay, 30 minutes.
2: Serbisyong katropa!
1: Di ba? pag ganun eh. Hindi, okay rin yun, Bon, yung mga ganun sa labas. Natatakot yung mga magnanakaw, uy, may mga manginginom pa. May mga tambay pa. Aroy, pagka yung mga lasing na yan, makita kang nandyan ka yung mga masasamang loob, maniwala ka, disgrasya ka talaga. Kaya wala makapasok doon eh.
2: Serbisyong katropa!
1: Ito sila Bitoy? Pambira, yung mga siga ng Dagumboy.
2: Serbisyong katropa!
1: Hindi, mababait yan sila doon. Alam mo ang hilig ng Dagumboy ng bangkaw-bangkaw, basketball. Oh. Iwas sila sa bisyo, iwas sila sa... Iwas sila sa mga yan, mga masasamang gawain. Ang gawaho ng mga kabataan sa amin sa bangkaw-bangkaw ay basketball.
2: Serbisyong katropa!
1: Di ba? Mahilig sa basketball yung mga kabataan sa amin eh. Oh. Ano to? Ang bihira naman ito. Nahuling nahuling magnanakaw, pinarusahan ng lap mga nakahuli sa kanya. Ah, suka-suka siya oh.
2: Sir,
1: pwede ba ito i-play?
2: Tropa.
1: Pwede ba ito i-play?
2: Serbisyong katropa.
1: Merong magnanakaw na nahuli sa mga lugar ito. Kita mo.
2: Serbisyong katropa.
1: Aroy, kawawa, kasukahin siya oh.
2: Serbisyong katropa.
1: Ta, sige, nakaw ka pa.
2: Serbisyong katropa.
1: Ay, wala na tayong oras. Kaiyakin siya oh.

0: Di mabanggit ko anong lugar eh. Yan ang parusa.
1: Kaktropa!
0: Gusto mo yan ha, ginusto mo.
1: Servisyo! Kaktropa!
0: Alas 11 na ho ng umaga. Susunod na ho ang palatuntunang sentro. At ang makakasama ninyo, si Kaktropa, ang Alison Salvatos.
1: Servisyo! Kaktropa!
0: Mga panawagan natin kanina ha, huwag niyo pong kalimutan. Kung meron naman eh, mga pwede kahit na magkaanong halaga, mabigyan natin, ano ho? Sundan nyo lang po sa page ng XFM. Nandyan ho yan, ha?
1: Servisyo Kaktropa!
0: Naipopost naman yan. Halo talaga, ang dami yan dito. Meron kami mga balita, may komentaryo, may public service. Nandyan po yan sa page ng XFM Palawan na napakabilis po tumaas dahil sa dami at patuloy na tumatangkilik na nagiging followers. Baka hindi ka pa nakafollow, follow nyo na lang po yung page ng XFM Palawan.
1: Servisyo Kaktropa!
0: Sa live natin, nalo po sa inyo. Magandang umaga ho. Thank you sa inyong pagsama.
1: Servisyo Kaktropa!
0: Sa mga nakikinig, saan man kayo, nasa bahay, nasa opisina, nasa biyahe, salamat sa inyo pong pagsama dito po sa ating palatuntunang Servisyong Kaktropa.
1: Servisyo Kaktropa!
0: Axel Bona at si Ken Benzin Dancin sa technical side.
1: Servisyo Kaktropa!
0: At ako naman ang inyong lingkod, ka Gerald Gales. Magandang umaga at maraming salamat mga katropa.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus,
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
14: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mga katropa, excited!

0: Stretching time, mga katropa, ganap na pong tatlong minuto makalipas sa ang ikalabing isa ng umaga.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Centro.
0: Sa pong maulan at madulas at basang umaga, mga kabayan, mga katropa. Opo, patuloy po ang pagbuhos ng ulan dito sa bahagi po ng Libis San Pedro. Dito po sa ating pong punong himpilan ng XFM Palawan, mga kabayan, mga katropa. Kamusta po yung ating pong mga kabayan sa ibang munisipyo? Ganito rin po ba? Bago yung malakas sa pagbuhos ng ulan, kanina, oo, alas nagliliparan po yung mga ano, mga dahon, sasayawan yung mga punong kahoy, lakas ng hangin. Bago yung pagbuhos ng ulan dito sa bahagi po ng Libis San Pedro, ay kamusta po ang inyo pong mga lugar, ha? Sa mga oras na ito. Engineer nung yung K-Cup dudes, oo, yung puno doon sa, dyan sa GC. Yung natumbang puno. Oo, diyan sa ano yan eh, sa tapat nung Tanod Outpost, yung ginawang community present ng police station 2. Ngayon may malaking punong kahoy diyan, katropang ko ito. Doon sa San Jose. Yung malaking puno doon, di ba? Mukhang natumba doon sa may tsaulungan. Sa gilid ng ano. Oo, ng Tanod Outpost. Ang San Jose. Oh, kanina lang ito. Oh, 49 minutes uploaded ni Cap Dodge Trinidad. Oh, mukhang hindi ata 'to na tanong ni Katropan Gerald kanina. Oh, laking puno ito, matanda na 'to kung nagkakamali. Ito yung puno ng beetle nut. Yung ba 'yun? Oh, yan 'no, oh, yan 'no. Oh. Tabing highway lang po 'yan, mga kabay, mga katropa, yung kilalang tsaulungan diyan. Sa San Jose. Sa harapan niya eh, may malaking puno dyan. Ano po, natumba na. Kanina lang ito siguro, mga kabay, mga katropa, kasi 49 minutes uploaded by punong barangay Cap Dudes Trinidad. Sana naman wala pong ano, nasaktan. Malaking puno yan. Oh. Kung ako nagkakamali, Nara. Nara to eh. Nara ba? Basta matigas ako yan. Oh, mga kabayan, mga katropa. So, doon sa ating pong mga kababayan, mga kabarangay, sa iba't ibang bahagi po ng ating pong lunsod na nakakaranas nga po ng pag-uulan ngayon at malalakas na bugso ng hangin bago ulan eh. Ingat kayo, mga kabayan, mga katropa, ha? Mamaya siguro update lang natin kay Cap kung ano nangyari dyan. Uli. Manguli tayo kay Cap Dudes. Yan po, inuunti na rin pong pinuputol. Kanina ba yan? Ayan lang yun, yung dilaw na yan. Yan yung ano eh. Wag din eh, yung barangay Tanod Outpost ng San Jose, mga kabayan, mga katropa. Malapit doon sa may ano, bagong gawa nilang waiting shed. Ayan oh, yung puno na yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sige, ingat sa ating pong mga kabayan, lalo po doon sa mga nasa may mga punong kahoy pa yung kanilang bahay. Nasa ilalim ng mga punong kahoy. Ganito pong medyo lumalakas ang buhos, ang ihip ng hangin. Tingnan po ninyo yung mga bulok na mga sanga. Doon sa mga medyo alanganin na po yung punong kahoy, mas may naman siguro. Kapag medyo gumanda-ganda na po yung panahon, Maaari nyo rin pong i-request siguro yan na ipatrim na or kung hindi talaga pwedeng putulin, i-trim. Trim man lang. O, maiwasan po ito. O, yan o, kita nyo po. O, isang tsaulungan dyan o, nabagsakan ng puno, mga kabay, mga katropa. Sana si Puyan, ha? At syempre, oy, mga kabay, mga katropa, sa ngala ni katropang Mike Escote, pansamantala hanggang araw po ng Biyernes tayo magkakasama sa programing ito. Katropang Alison Salvatos muna, ha? Ang inupong pagtyagaan, mga kabay, mga katropa. Syempre, sa ngalan po ng ating pong partner sa bagay technical, si Engineer Moises Acosta. Sa kabila rin po niya si Engineer Axel Bon. Mamaya si Engineer Ken Vincent Dansin. Sinuong ang ulan para magampanan lang ang pagiging isang ama. Talaga naman o. Siyempre, servisyo muna sa pamilya si katropang Engineer Ken Vincent Dansin lang. Sabi niya, problema niya lang, basa daw siya. Oo, ha? Ingat doon sa mga magsusundo rin po. Ah, may mga susunduin mga estudyante sa mga oras na ito. Dala po kayo ng pananggalang sa ulan, ha? Payong at saka kapote. Oh, kung medyo binabaha yung area ninyo, baunan nyo rin ng bota. Ah, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero ayon sa pag-asa, mga kabayan, mga katropa, sa kanila pong latest weather update, iba kasi nag-iisip naman, may bagyo ba tayo? May bagyo ba? Wala po tayong bagyo, mga kabayan, mga katropa. Ayon sa ating pong pag-asa, yan po ay tinatawag na southwest monsoon o habagat. Hindi lang naman po tayo ang nakakaranas niya, maging bahagi po ng Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, yung Central Visayas at lalawigan ng Palawan. Ay makakaranas na talaga tayo ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Kasama na po yung pag-ihip ng hangin. Dulot nga po ng southwest monsoon, ha? O, yung LPA na binabantayan, ha, mga kabayan, mga katropa, trough pa lang yung nararamdaman. Pero sa bahagi po ng Bicol Region at Eastern Visayas. So nasa silangang bahagi pa ho iyan ng Bicol at Eastern Visayas area. Pero maulap na rin po at maulan na rin doon sa mga area na yan dyan sa naturang parte ng ating pong bansa. Mga kabayan, mga katropa. Ha? Yung hangin naman yan, sabi nga, kung banayad lang hanggang sa katamtaman pag-iip ng hangin ang ating mararanasan dito sa Mindanao at buong lalawigan ng Palawan. Southwest hanggang west. Mula timog kanluran hanggang kanluran yung pong ihip daw po ng hangin, ha? Ayan, yung pong kaninang malakas sa pag-ihip ng hangin. Dalayan ng ano, yung bago umulan. Mga kabayan, mga katropa, ngayong bumuhos ang ulan, ulan na rin siyang hangin. Saklap lang kasi yan, pag nagsabay ang ihip ng hangin at ulan, iba na yun. Mahirap na yun, mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa, sa oras na 12 minutos, makalipas ang alas 11 na patanghali. Engineer Moises, baka pwede sikap, dudes. Talangin lang natin yung tumba na yan. Ano lang ang sitwasyon. Update lang tayo sa'yo mo.

Talang natin kung naalis na ba yan? Sa buti nga doon sa ano, hindi mismo sa highway, kung sa mismong highway to tumbayan, ako traffic talaga. Mga kabayan, mga katropa. At update lang natin. Hindi na makontak. Yung isang tinawagan kanina. Yung kanina diyan. Yung dating number niya, hindi talaga matawagan 'yan.

0: kaway mga tropa, ang ating pong palatuntunang ito ay handog naman po sa inyo ha. Tama-tama, ginto umulan, tapos katatapos ngayon pong mananghalian sa mga nag-early lunch dyan. Mga kabay, mga katropa, oh, sarap humigo po ng mainit-init. Ano yung tamang makatutulong na pantunaw sa ating pong mga kinain o kakainin pa lang doon sa mga magla-lunch pa naman, ha? Oh, magla-lunch pa lang. Sarap pong pasundan niya ng tsaa. Oh, dapat yung tsaa, yung makatutulong doon sa ating pong digestive system, mga kabay, mga katropa, ha? Gaya po ng itong Santon Gold Herbal Tea. Mga kabay, mga katropa, bakit ko po sinabi na ito'y mainam after meal, bago tayo, matapos tayong kumain. After, hindi po before. After meal, mga kabay, mga katropa. Ayon sa ating po mga health consultant sa Yes to Health Clinic, makatutulong po itong Santon Gold Herbal Tea, mga kabay, mga katropa, sa pagtunaw ng ating pong mga kinain o kakainin. Dahil sa mga natural nitong taglay na ingredients, nandyan na po, nangunguna ang moringa leaves. Siyempre, powderized na po yan, ha? Moringa leaves, mga kabay, mga katropa, ay nakatutulong po sa protection para sa ating tiyan at ganoon din sa ating atay, mga kabay, mga katropa, ha? At bukod dyan, i-improve din ito yung ating pong tinatawag na bone health. At sa mga nagko-control po ng timba, yung tinatawag na kakaroon sila ng weight management. Weight time, bigat, timbang. Iba-iba nagko-control talaga sa kanilang timbang. Mainam itong malunggay para po sa mga ganyang uri ng inyong pong healthy lifestyle. At ako, sa bukod sa moringa leaves o malunggay leaves, meron din pong turmeric. Nasangkap ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, ha? Turmeric, mga kabay, mga katropa, o luyang dilaw sa Tagalog. Meron tong anti-inflammatory properties. O anti-inflammatory properties to sa ating pong, mga kabay, mga katropa, dyan na bloated yung tiyan. Gusto nyo bang mabawasan yan o di kayo tuloy ang matanggal? Turmeric ang kailangan po ninyo, ha? Mga kabay, mga katropa. Dahil sa taglay nitong anti-inflammatory property. Namamaga, di ba? Parang maga yung ating tiyan, di ba? Pag bloated tayo. Ha, mga kabay, mga katropa. Ayan, nako, isa lang po yan sa benepisyong maaari pong makuha sa pag-inom po ng Santon Gold Herbal Tea. Ha? Cinnamon bark ay nakatutulong naman po doon sa tinatawag na stomach discomfort. Eto na. Ito yung malimit sa ating pong, mga kabay, mga katropa. Marami sa ating pong mga kababayan na nakakaranas ito. Yung hirap sa pagtunaw ng mga kinakain. Kaya yung iba talagang tipid kumain. Tapos medyo picky pa sa magiging ulam kasi yung ibang mga ulam, hirap na silang tunawin. Tawag po dyan, mga kabayan, mga katropa, stomach discomfort. Yung iba, yung konting kain lang, kahit anong kinakain, kabagin. Isa rin po yan sa mga tinatawag na stomach discomfort, mga kabayan, mga katropa, ha? Ayan, kinakailangan mo dyan, cinnamon bark, katropa, ha? Yan tatlong mga mahalagang pangunahing ingredients po ng Santon Gold Herbal Tea. Siyempre, pawang mga natural na sangkap po yan, ha? At ito pa, yung nagpapatamis sa tsaang ito, mga katropa, ay stevia. Para doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa, na meron pong problema pagdating sa sugar, yung nagko-control din, nagbabalanse ng kanilang blood sugar level sa katawan, ito ang mainam din po para sa inyo, ha? After meal, inom po kayo nito para mabalanse ang inyong pong blood sugar level sa katawan. Ilan lang po yan sa mga benepisyo na maaari po ninyong makuha, benepisyong pangkalusugan mula sa pag-inom ng Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa. Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar at dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala mga kabayan, mga katropa, 20 minutos na makalipas ang alas 11 ng patanghali. Saglit lang po tayo mga kabayan, mga katropa. Sasaglit lang ha, maghahanap buhay lang muna tayo saglit mga kabayan. Sa pagbabalik tunghayan po natin. Yung pong sa naging pahayag naman ng isa nating pong board member sa Sangguniang Panlalawigan regarding sa issue na naman dyan sa West Philippine Sea. Bukod dyan pati yung naging post ng isang government-controlled media ng China na tinawag na mga unggoy ang mga Pilipino. Mga China ninyo! Mamaya po, pakinggan po natin si board member Antonio Alvarez. Mayroon kasi isang naging pahayag po dyan kahapon sa sinagaw pong regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. At pagbabalik po ng ating pong palatuntunang Sanshow!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
8: No more. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko,
11: bawal akong mag-absent sa trabaho
10: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
11: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C.
10: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
11: Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya.
3: kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
17: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
19: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: Saging.
1: Saging time, mga katropa. Karap na pong alas 11:30 na po. Anang maulang tanghali, mga kabayan, mga katropa. Oh, at ang oras at ang bahaging ito, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Para sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan na nakakaranas na ng panlalabo ng paningin. Hindi po dahil sa maulap talaga yung ating pong papawiran, talaga malabo lang talaga ang paningin ninyo, mga kabayan, mga katropa. O kulang na po, baka nagkukulang na sa mga vitamina at mineral. Gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E+, or zeaxanthin, yung ating pong mga mata. Yan kasi pong mga vitamin at mineral na yan, mga kabayan, mga katropa. Yan ang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Yan pong mga vitamin at mineral na yan, hindi naman po natin sabay-sabay nakukuha sa isang kainan, sa isang pruta, sa isang gulay. Hindi po, paiba-iba lahat, di ba? So, ngayon po, ginawa po ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga katropa. Pinagsama-sama na po yan sa isang kapsula. Nang hindi ka na rin po, sabi nga, maghanap pa. Ibang prutas, ibang gulay na merong lutein, merong beta-carotene, merong vitamin E, at zeaxanthin. Pinag-isa na lang po para hindi na po tayo pahirapan pa, ha? Ayan po, Vision X Plus Soft Gel Capsule ang kinalabasan, mga kabayan, mga katropa, ha? Tandaan po ninyo ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay dumaan po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. At yan po ay makasisiguro po kayong safe at effective. At tandaan po, sa panalabo ng paningin, makakaagapin natin upang manumbalik ang pagkakaroon natin ng malinaw na paningin, Vision X Plus Soft Gel Capsule, na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at mga parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Magandang patanghali muna kina katropa Ma'am Grace Bermudez Predolosis. Good morning, Your Honor. Si Ma'am Grace. Good morning din po sa mga katropa peeps. Mabuti pa si Ma'am Grace, kumakain na. Nag-early lunch ka rin si Ma'am Grace. Ma'am Grace, sabayan mo, pasundan mo ng ano, Santon Gold Herbal Tea, ha? Para ayos ang tiyan. Di ba? Libre pang komersyal doon, ha? Magandang patanghali po, Ma'am Grace, ha? Ang tawag doon sa ano, hindi ko matandaan masyado. To the Council of Council Grace Bermudez Predolosis. Tawag na naman to si Ma'am Grace. Okay, katropang ML Fredo, mga paspailon dyan sa Nara. Uy, kamusta ang Nara? Inuulan din ba? Ma'am Isneria o Miss Alpa, maraming salamat sa pag-share dan. Kay katropang Darrell Bert Aurira, na nagbibilang na po ng araw bago ho ang Pasko. 156 days na lang. Sabi po ni katropang Darrell Bert Aurira, ay Pasko na. Si Darrell Bert lang ang mabait talaga lang naman. Thank you very much din, Sir Darrell, sa pag-share dan ng ating pampalatuntunan. Ay, sa aking pinsan, kay Kuya Eric Salvatos Escobanas. Eric, salamat. Good morning, good morning. Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning din po, Sir Tristan. Ha? Okay, balik tayo sa ating pong pinag-uusapan kanina, mainit-init. Mukhang bukas ng maghapon, mayroon pong napaka-importanting mahalagang tao. Yun daw pong magtutungo dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Para masimulan ng araw po yung pamamahagi. Anong 200,000 pesos na ayuda mula para sa mga barabarangay. Hindi lang po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, bagko sa buong lalawigan ng Palawan. Ang karamihan dyan ay nagbigilan daw po ng problema.

0: malaman natin bukas kung ano po yung karagdagang guidelines dito, ha? Kasi naipaabot din nila yung problema na yan. Paano po ito? Okay, kung lima lang po yung mabibigyan namin nito, sigurado. Marami po ang magtatampo sa amin. Kasi kami ang nasa front line, although yung pungpondo ang galing sa Office of the President. Mga kabay, mga katropa, 100,000. Ngayong another 100,000 sa MOOE. O mga pangangailangan ng barangay. Nakalaan din. Yung sa grant, na scholarship grant, na lima, yun ang medyo, ano to, kanya-kanya na pong diskarte. Paano maka, kung sino ang mapipili? Yung iba, nagdodrona, nagpadrona. Ha, mga kabayan, mga katropa, talaga namang hirap na, no? Sakit na ulo ng ibang mga kapitan ngayon dito. Dami po mga lumalapit sa kanila. Kap, baka pwede naman kami masama dyan. Kap, yung anak ko po, gusto po maging scholar. Kap, yung ano, pautang na lang, pang tuition ng anak ko. Yun na, sakit ng ulo ni kapitan ngayon. Mga kabayan, mga katropa, kung lima lang yan, maniwala ba kayo, lima lang po yung maaari. Ayun talaga daw pong deserving na maka-avail nitong scholarship grant na TIG 20K. Malabo, di ba, mga kabayan, mga katropa? Kaya sakit ang ulo ng ilan natin pong mga kapitan. Pero malaman din natin yan sa araw ng bukas. At mayroon tayong inaasahang malaking tao na magtutungo dito regarding pa rin po dyan sa programang yan, ha, mga kabayan, mga katropa. Antabay kayo sa mga magiging ganap sa araw po ng bukas. Sa oras na 37 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghali, kasama na natin si board member Anton Alvarez. Ito naman may kognay sa usapin sa panibagong pang-aharas physical ng ilang Chinese Coast Guard sa ating pong tropa o sundalong Pilipino. Yung insyol kung saan ikinasugat nga po ng isang tropa, mga sir, mga mama. At yun din pong nauna nga rin pong post ng isang government-controlled media ng China, AI, na ginawa ho tayong unggoy doon sa kanila pong AI cartoon. Ano ba yun? Parang mini presentation na yun. May say naman po yung ating pong board member sa usapin yan. Sabi nga po ni Board Anton, mga kabayan, mga katropa, hindi po porke nananahimik tayo, ganun na lang yun. Siyempre, always naman po natin pinupuntahan ang diplomatic protest, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero sa bahagi po ng sanggunaang panalawigan, mga kabayan, mga katropa, kapong kasi nagsagawa ng regular session sa mga nabanggit ito sa privilege speech ni itong si board member Anton Alvarez na ang kalagahan ng pagiging matatag at pakikiisa at paninindigan sa pagtatanggol ng ating soberenya laban sa pag-angkin, especially sa bahagi nga po ng kalayaan, munisipyo ng kalayaan. Ito, pakinggan po natin. Yun pong nakanyang pong naging privilege speech. Si Board Member Juan Antonio Alvarez, mga kabay, mga katropa.
1: The incident with China, once again. Kahit pa ulit-ulit tayong salita dito tungkol dyan, hindi tayo magkasawa. Dahil kung idadaan nila tayo sa dahas, idadaan natin sila sa ating puso at salita sa pakikipaglaban sa ating soberenya sa West Philippine Sea, no? Two incidents happened over the course of 1 week, no? Yung una is yung pinublish na AI video na nagdidepict sa ating mga unggoy na water cannon, and second ay yung physical altercation ng Coast Guards ng China at ng ating ng Philippine Coast Guard. So two separate incidents, condemnable actions by China. I will always and

0: forever fight for our sovereignty over those over West Philippine Sea. So to keep it short, I would like to move later in our other matters to have a resolution approved supporting the diplomatic protest of our Department of Foreign Affairs mga nangyari sa China and condemning the actions once again na nung ginawa ng ating kapitbahay na nambubuli sa atin sa ating West Philippine Sea. So two separate separate resolutions Mr. Chair later sa other matters kung papayag yung ating body to be finalized later. But again and again, Mr. Chair, we will fight for our rights over the West Philippine Sea. And nakakalungkot lang, kaka-celebrate lang natin ang ating 10th anniversary. Tapos sinabayan kagad nila ng pambubuli na naman. So nananadya na talaga, Mr. Chair. So yun lang, Mr. Chair. I so move. Thank you.
1: Si Board Member Juan Antonio Alvarez ng unang distrito ng ating punalawigan ng Palawan, mga kabayan, mga katropa. Hindi katanggap-tagap para sa kanya yung pong panibagong insidente nga po ng pangaharas na ilang pong Chinese Coast Guard sa ating kasundaluhan na kung saan isa nga po ang nasaktan. At yun din pong binabanggit ni board member yung pagkundinahan, resolution the condemning sa mga nagiging paratang at aksyon itong bansang China. Ito sige pwedeng i-attach doon sa diplomatic protest ng atin naman pong gobyerno para dito nga sa mga huling insidente na ito. Pambubuli, maliwanag naman po yun eh. Mga kabayan, mga katropa, isa pong maliwanag na katotohanan niya. O yan o. Nakita mo yan. Di ba't pambubuli yan? Tapos dadagdagan ito, pisikalan o. May nauna ng insidente dyan, yung isang rubber boat ng ating pong mga tropa ay butas na. Ayan, butas yan, oh. Yung lambot na yan, oh. Yun, ako. Diba? Mga kabayan, mga katropa. Yung mga hakbang ng ating gobyerno, hindi po yung katulad sa kanila. Oo, yung haras, pangaras, sila yung nagpo-provoke. Yan po ang iniiwasan ng ating gobyerno. Kaya lahat pa dinadaan sa diplomatic protest. Mga kabayan, mga katropa, yan po, yung water cannon, di ba, naging malaking issue yan. Ito pa. Yung video na yan, galing yan sa sa mga China ninyo. Ay, China Coast Guard. China ninyo! Yung nakita nyo po yung unang bahagi ng video. Diba, yung nasel ng baril yun eh, dulo ng baril yun eh. Nilagyan nyo na ng parang silencer ba yun? So, mayroon na silang provocation, no? Mga kabayan, mga katropa. So yung binanggit ni board member Anton Alvarez, daan nila lang sa puso at isip. Yung pong pag-unawa daw sa mga ginagawa o ginawa nitong mga Chinese Coast Guard ito. Pero hindi naman tayo mananahimik na lang. So diplomatic protest yung sagot ng ating pong gobyerno. Mga kabayan, mga katropa, ha? Ayan, baton man ata yung hawak ng Chinese. Ayan, kasi yan video na yan. Sa rigid hull boat yan. Ng China Coast Guard. Yung rubber boat yan ng mga Pinoy, mga kabayan. Baton man yung hawak ng isang Coast Guard o China Coast Guard. Ayan, parang bakalman yun. Yan ba yung hinampas sa tropa? Putok talaga ulo mo dyan. Pinapaalis ng ating pong tropa itong mga Chinese Coast Guard ito na nagpapatrula doon sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan po sa ating pong yung lumang barko, luma na nga yan eh. Na ginawa na pong base ng ating pong tropa. Yung ating pong tropa, yun sa ikalawang rubber boat. Depensa na lang yun eh. Kasi nga, nauna na nag-provoke itong Chinese Coast Guard. Oh, yan ang pinapalabas nila diyan. Yung ating tropa raw po ang unang nang ano sa kanila. Ang hamon. Hindi ba naman sila bong ay binutas nila yung rubber boat ng ating tropa. Wala nga naman pong hindi umalma yung ating pong tropa. Eh, nagpapaalis lang naman sila. Tapos bubutasin nila. Eh, may resback na isa. Doon, nayari. Isa sa ating pong mga tropa yung tinama. Ayun o, parang bakal man yan o. Yung tinututok. Mga kabay, Yan na yung pagkabutas. At saka pagkaputok ng ulo. Nang isa sa ating pong tropa, mga kabayan, mga sir, ha? Ayan, sugatan na yung ating isang sundalo doon. Ayan, nangyari na yan. Ayan, kuha naman ng ating pong AFP dyan sa barko. Taas yan, doon lang sa baba, ilang metro lang yan, Ganyan po ang ginagawang pambubuli ng China at binabaliktad nila po yung sitwasyon pagdating doon sa kanila pong mga government-controlled media. Yan ang ini-inject nila doon sa kanila pong mga kababayan na masama ang Pilipino. Pangit ang ugali ng Pilipino. Pero yung talaga pong may gawa, ang may provocation, at ang pangit ang ugali itong kanila pong mga Chinese Coast Guard, mga kabayan, mga katropa. Ayaw lang kasi nilang tanggapin, mga kabayan, mga katropa, yung pong arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng bansang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, mga kabayan, mga katropa. Kasi sa kanila, 9 dash line, naging 10 dash line. Tapos ngayon, may 12 dash line na, pati yung Batanes, kinukuha na nila. Hindi ba naman talaga, di ba, mga kulang-kulang. Ayan, so hindi rin po yan na kumbaga pinalagpas ng ating pong sangguniang panalawigan, ha? Gaya na ng dalawang resolusyon sa pagkundina sa magkahiwalay ng insidente ng pambubuli. Itong si Board Member Juan Antonio Alvarez, mga kabayan, mga katropa. Ayan pong mga resolusyon na yan, yan po ay pwedeng i-attach ng ating pong gobyerno sa isasampang yung diplomatic protest, mga kabayan, makatambak na yun doon. Pero okay lang, hanggat may mga ganitong insidente, maximum tolerance pa rin yung atin ang

sa una. Yan o. Baton ba yan? Hindi ba yan na... hindi ba yung nasel? Parang nasel eh. Oo, yung inikot-ikot na yon. Nasel ba yun ang baril or baton? Ah, baton. Okay, may inikot-ikot. Kala ko dulo na lang baril eh. Ayan, baton pala. Yan yung tinuturo to kanina. Yung ipinukpok. Ah, mga kabayan, mga katropa. Nakaka... ano lang, ha?

0: Yung tropa raw po yung nag-provoke. Gumagampan lang daw sila sa kanila daw pong tungkulin. Eh pareho lang naman pong gumagampan sa tungkulin. Itong ating pong mga tropa. At tayo ang kinikilala sa arbitral ruling na talagang mayroong karapatan. Mga kabayan, makatropa, sa parting iyan ang ating pong karagatan. Sila dapat ang nakinig. Ayaw kasi nalang makinig. Ayaw nilang pakinggan. Ayaw nilang tanggapin talaga yung ruling. Kasi hindi nga kasi pabor sa kanila. Pero nung dinidinig niya, todo depensa. Kaya nga yung kanilang sinasabing non-dash line. Sabi ni Sir Tax. Sir Tax! Sir Tax Perer. Sayangin na nila! Diba, Sir Tax? Nako naman, kung kami ni Sir Tax na nandyan, ewan ko lang. Baka nakakawil na kami ng malalaking isda dyan. Yaman pa naman sa mga yaman dagat yung party na yan. Diba, Sir Tax? Magandang patanghali sa iyo, Sir Tax, ha? Sir Tax Perer. Anyway, sabi nga ng gobyerno, hinahon, daanin sa diplomatic protest ay yung ating pong pagkakadiskusto dito sa mga naging aksyon ng ilang mga Chinese Coast Guard na yan noong araw na yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Mga China nila, yan. Sige lang. Oo, maximum tolerance pa rin yung pinaiira ng ating pong tropa. Disiplinado pa yung ating pong mga tropa, ha? At hindi naman po sila nawawalan. Hindi sila pinanghihinaan na loob. Lalo pang araw pong tumitibay ang kanila pong damdamin ay pagtanggol ang ating soberanya kapag ganito na ang ginagawa ng ating pong kapitbahay, mga kabayan, mga tropa, ha? Samantala, mga katropo, 8 minuto na lang bago pala sumapit ang alas 12 ng patanghali na medyo umaambun pa dito sa bahagi naman po ng Libisan, Pedro, ha? Sa mga bibiyahe pa ngayon pong patanghali, ingat, ha, lalo po yung mga single, ibig sabihin motorsiklo. Hindi ko sinabing single ka, wala kang boyfriend. Single na motorsiklo, yan. Single, siyempre, motorsiklo, yan. Yung kasing pong may sidecar, tricycle na yon, ha? Siyempre, sa mga single na wala pong kapote, mababasa po kayo at madulas ang kalsada, ha? Ingat, ingat, mga kabayan, mga katropa. 7 minuto na lang, mga kabayan, mga katropa. At sasapit na ang alas 12 ng tanghali sa mga nananghalian na o enjoy. Enjoy po ang inyong pong pananghalian. Sarap umigop ng sabaw ngayon, ha? Malamig ang panahon. Samantala, antabayanan din po ninyo, mga kabayan, mga katropa, mamaya alas 12. Ayon po ang nagpapatuloy na coverage pa rin po ng XFM Network Philippines sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon may mga panibagong mga binitawang mga payag si NBI Director Matibag sa Article 4. Article of Impeachment may kaugnayan po sa reklamo nga ng pagbabanta sa buhay ng ating pong Pangulo, kanya pong misi sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sumalang na sa kahapon sa cross-exam, magpapatuloy pa ho yan hanggang mamaya, mga kabayan, mga katropa. So, antabay po tayo, ha? Siyempre, dito lang po sa inyo pong katropang istasyon sa Lalawigan ng Palawan, 104.7 XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating po nakasama sa bahaging technical engineer, Moises Acosta. Sama rin po si Axel Von at Engineer Ken Vincent Dancil. Sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna rin po ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropa nga Alizon Salvatus. Antabayan po XFM News Nationwide, susunod na!
1: Sumainyo ang kabuuan ng programang Sentro. sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
5: So far,
4: hindi ako nagkasakit this year.
5: Thank God,
4: thanks to Sansom Vitamin C.
5: Kasi Sansom, 25
6: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si siya, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butik Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Tito!
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ito po ang XFM Network Philippines. Dito sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM. News. Entertainment. Wellness. And service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila, 99.5.

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barry Oberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Aba pa uling headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte nanguna pa rin sa 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia.
2: Senador Bongo nanguna sa 2028 Vice Presidential Survey. Senador Robin Padilla top choice naman sa senatorial race.
0: Schedule po na impeachment trial laban kay VP Duterte inilipat na sa umaga simula sa July 29.
2: Senador Rodante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso.
0: PNP, hinigpitan na ang seguridad at cyber patrol bago po ang zona ni PBBM. MMDA, naglabas naman alternative routes para sa zona 2026.
2: Transport strike o marangkada, manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax.
0: Distrust na mga Pilipino sa China tumaas sa 64% ayon sa Okta Research.
2: Sa balitang regional, Antikenyong seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine.
0: Balitang international, China at Russia nagsagawa ng joint live fire drill sa loob po ng economic zone ng Japan.
2: Sa balitang showbiz, Wang Itiop back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre.
0: At sa sports, Jose Rizal University. Isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo na sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumangalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo na nakakuha ng 14%. Tig-1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPW Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ng mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
1: XFM News Nationwide.
2: Nauna naman si Senador Bongo sa pinakabagong Pulse Asia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Poe 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulse Asia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Pumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni Senator Rapi Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Loren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12 sina dating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sanne Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estada at Television Host Willie Revillame.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hangkat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ng sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga tropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantalang sususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Cis Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaos naman ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules, alinsunod din sa bagong itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol na nasa schedule pa rin ang 93-day impeachment trial. Bate sa sinagawang time in motion study ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide.
2: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ng paglilitis, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado. Nang tanungin siya ng Defense Counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng Rules of Evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahin po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang motion na ipabasura ang kasong plunder kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala nag-aing din ang not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang Cyber Patrol Operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Inatasan ni PNP Chief General Nicolas Melencio Martates Jr. ang anti-graft o cybercrime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas po ang MMDA na alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inaasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batas ang pambansa at dumaan sa mga itakdang alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Papakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para tekin ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA
1: 2026.
2: Transport strike umarangkada. Manibela nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Umarangkada na ngayong umaga ang kilos protesta ng transport group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner. Iginit ng grupo na agarang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo at panawagan para sa 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chauffeur at operator dahil sa mataas na presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga magagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang ng mga katulong sa mga chauffeur at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64% ay naman sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live.
4: About sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa Quarter 2, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuan ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanced Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumpa bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo. Sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sagay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kompirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
5: Pirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang sima na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtabo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration, ang pamilya ng Antiqueño seafarer kahapon Hulyo 21 upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pamahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong ang pinansyal na ayuda at iba pang assistance sa kasalukuyan, hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 93.3 XFM para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Grade 9 student na kuhana ng pinaghihinalaang shabu na nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Puroklampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Balyualo, ang Station Commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiyang laman ang bag ng estudyante kung saan na-discovery ang dalawang pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balyualo na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa illegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News!
0: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng ban. Ito pa natin sa Balita Almi, Mata na XFM Cebu.
7: Naknabas ng showcase order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gongonhika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral aksidente sa barangay Pakigni, Mindanilla, Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiti ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon na posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaneho ng motorsiklong walang plaka at magiging hindi angkop na magmaneho ng sasakyang dimotor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulong sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katrupa, ang Almi Mata, XFM News.
2: Kabit ni Mrs. Pinalakol ng Mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
8: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, dakong alas 8:30 ng gabi nang umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na personal na alitan ang hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspek habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampal laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galinggana, XFM News.
0: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugiganao.
9: Nailapag na sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Kalanantabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apaw, Tineg, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid hinatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion

0: Palitang sports atin sa atin ng Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers. Matapos talunin ang San Beda University Red Lions. 70-59, ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inaunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na. XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Sepas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide.

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking...
6: Los Hombres Ayos at Mindanao, welcome po. At samahan po kami sa ating pong talakayan ngayon pong araw na ito. At sigurado akong marami po tayo mapupulot na mga bagay na pwede natin magamit sa ating pagpapalusog.
7: Mm-hmm. Of course, tayo po yung napapakinggan sa lahat ating po mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganun na rin sa ibang mga stations na nakahuka po sa atin dito sa ating pong palatuntunan. Ha? Samahan po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome.

0: katanungan, pwedeng i-text yan sa ating pong numero ha. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasaya na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito ha. Para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nagnais na mga sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang ating mga produkto. Mabibili din ang ating pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon sa lahat po ng mga Pure Gold Supermarket. Ay pwede nang mabili ang atin pong mga produkto. Kaya abangan nyo po yan mga ka-wellness ha. Pwede kayong umorder din sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang YestroHealth 2011.
1: At syempre, pwede rin po makabili ng ating mga produkto na may discount sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic sa buong Pilipinas kung saan po man mayroong Yes to Health Wellness and Pharmacy. Pakidala lang po ng inyong mga senior citizen identification or any identification na magpapatunay na kayo po ay senior. At kung kayo po ay may opportunity din, nandun na rin lang kayo sa wellness natin, pwede po kayo magpakonsulta. At kung doon kayo bibili, ay sigurado ako meron ding discount dyan. At ang kagandahan, pwede nyo makausap ang ating mga Yes to Health consultant, mga naturopath natin, na pwede po kayong makipag-usap sa kanila regarding ano yung mga program na pwede po sa inyo. Especially kung meron na po kayo nararamdaman sa inyong kalusugan. At marami naman tayong mga iba't ibang mga modalities katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy. Sa ibang mga branches, meron tayong mungkukbuyang Korean therapy. Kasama dyan yung ating mga iba't iba pang mga paraan. Katulad po ng yung isa sa pinaka-the best na nakita ko, yung BioZapper, iDetox and Terahertz. Meron din tayong iba pang program katulad ng NatuTrad at yung ating pong mga assessment tool na pwedeng gamitin, yung live blood analysis and Radotech. So puntahan lang po ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa ating pong mga iba't ibang location.
0: Yan, kaya sa mga ka-wellness natin ha, sa mga gusto mong makasubok ng ating pong mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Suntone Gold Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamalaking health crisis na nangaganap ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, mga dok, ano? Maging sa buong mundo ay naranasan po itong ganitong problema, ano? At tinatawag ito na global epidemic. Itong problema na obesity. Marami pa rin ang niwala, Dok, na ang obesity ay simpleng pagiging mataba lamang o resulta ng sobrang pagkain. Pero ayon po sa mga eksperto, mga ka-wellness, may mas malalim po at komplikado na problema itong obesity na karamdaman. Upang mas maintindihan natin, ang usapin po na ito, ay ating konsulta sa ating mga Dok ang patungkol dito sa problema po ito. Simulan natin sa isang tanong. Oh. Diba, kapag naririnig natin yung obesity na salita, mga Dok, pumapasok lagi kauna-unahan sa isip natin, mataba, malaking tao. Pero sa inyong mga paranaw, Dok, ano nga ba talaga ang problema na obesity?
5: Well, it's not just pananaw natin, but it is also a scientific fact na ang obesity ay hindi lamang isang figura o di kaya pagtaas ng timbang ng tao. Kung hindi, according sa study, ang obesity is a chronic disease. So kung saan ang sobrang taba ay naiipon sa ating katawan hanggang nagsisimula itong makasama sa normal na pagana ng ating mga organs. Lalong-lalo na pag nababalot na yung mga organs ng ating katawan ng taba. And also yung mga cells ng ating katawan is nababalot na ng taba, bumababa din ang tinatawag natin na sensitivity ng insulin sa ating katawan pag nababalot ng taba. Noong araw, ang taba ay diisip lamang natin yung baka na sobrang enerhiya ng katawan. Ngunit ngayon ay naintindihan natin na ang ito pa lang itong taba is aktibong organ or parte siya ng tinatawag natin na endocrine system.
0: Nabanggit mo, Dok, na kumbaga parang organ na siya sa katawan natin. Paano po 'yun nangyayari, Dok?
1: Okay, alam mo yung ating katawan meron tayong mga fat cells o tinatawag na adipose tissue na hindi lamang ito nag-iimbak ng taba, ano. Naglalabas din sila ng iba't ibang hormones at yung mga tinatawag na inflammatory chemicals. Kapag sobra ang taba sa katawan natin, lalo na yung taba sa tiyan. Ito yung pinakamatigas ang ulo. Yung tinatawag na visceral fat. Ano? Nagsisimula itong maglabas ng mga chemical na nagdudulot po ng chronic inflammation. At yung chronic inflammation na nangyayari sa ating katawan, pinakapangunahing dahilan kung bakit tumataas yung panganib sa maraming chronic disease. Kaya napaka-importante talaga na ito ay makontrol, yung pagdami ng hindi po tinatawag nating unwanted fat sa ating pong katawan.
0: Kaya pala sinasabi ng mga doktor na ang obesity hindi lamang siya problema sa timbang ng isang tao.
5: Tama ka dyan, Doc El. Hindi lamang tinatawag natin na cosmetic problem. Kasi iniisip ng marami is figura lang.
0: Nadideform yung figure mo dahil obese ka na.
5: Na-obese na. Well, hindi lamang po yan cosmetic problem. Isa po itong metabolic disease. Kung titingnan po natin doon sa endocrine system, fat cells natin na po produce po yan ng ano ng hormones na tinatawag natin leptin para meron tinatawag natin na satiety sense para hindi tayo kumain ng madami. And also alam niyo ba na ang taba is napoprotekta sa ating katawan sa mula sa inflammation. Ang tawag doon sa hormones na yon is adenopectin. Ngayon makikita natin na bakit kapag dumadami yung taba, that is an indication na pinoprotektahan or parang cushioning part siya ng ating katawan na pinoprotektahan yung selula natin mula sa inflammation. And that is why the more na taba na nakikita natin sa katawan, the more that it is nagsasabi that the body is crying out loud that you are already or you are inflamed.
0: Isa pang tanong, Doc. Napansin natin na halos lahat ng bansa ay tumataas ang bilang ng mga nagiging obese. Eh ano po ba ang dahilan kung bakit parang nagiging pandaigdigan na nga siya na epidemya, Doc Algie?
1: Oh, yung kaya nga tinawag na global epidemic, eh kahit saang lugar mo makikita. Oo, at hindi lang basta-basta yung bilang. Actually, alarming yung bilang ng nagkakaroon ng obesity. At maraming dahilan ang pwedeng pagmulan nito. At gusto kong linawin na pag may nakita tayong obese, hindi ibig sabihin na matakaw yung tao. Kasi yun yung common common mentality. Ako, masyadong matakaw yan. Walang pigil sa pagkain. Actually, masyadong simplistic ang ganung pananaw. Kung titingnan natin, ang obesity po ay resulta ng napakaraming mga factors. Okay, combination niya ng factors from our environment, yung pagkain na pinipili ng isang tao, pwede rin yung lifestyle, pwede rin genetic. Yun ang pinaka problema kapag may genetic factor na nagpi-play sa condition mo as obesity. Kasi nga, pag genetic, ibig sabihin, meron ka ng inherent weakness na nandun sa katawan mo na namana mo mula sa iyong mga ninuno. Ibig sabihin, may mga tao kasi na likas na meron silang possibility or tendency to develop early metabolic syndrome. O yun ang problema. No? At maging yung factors about sa tamang pagpapahinga, stress, at tamang tulog. O kaya yung paglagi tayong puyat. Sa madaling salita, lifestyle is a big factor. Hindi lang yung pagkain. Kasi maraming tao, kasi aware naman talaga sila na sila ay tumatama na. Nagpapakagutom na nga sila
0: Yun na nga.
1: Hindi na nga kumakain.
0: Pero crash diet nga, Dok. Diba?
1: Oo, pag tinawag na crash diet, ito daw yung pinaka-worst na hindi naiintindihan ng karamihan na you starve yourself, papayat ka, pwede. Pero pag huminto ka doon, hindi naman sustainable kasi yon. Nagre-rebound at ang problema noon, nadudoble lalo
0: malala
1: yung problema mo.
5: Meron ding isang doktor na nagsasabi that kung yung pamamaraan na kung paano tayo ipinanganak is isa din sa contributing factor ng metabolic syndrome o pagtaba ng tao. Kasi sabi sa research, is mas marami kapag ang isang bata ipinanganak ng cesarean method, most likely is nagiging obese kesa doon sa normal delivery. At ang sinasabi nila doon na Doc Algie, Doc L, is yung factor ng paghinga ng bata doon sa pagkuha niya ng tinatawag natin na microbiome doon sa nanay. Kasi yung yung bata na CS, hindi nakakalanghap ng microbiome mula doon sa nanay. Ang nalalanghap ng microbiome doon sa hospital na mga microbiome.
1: Eh, nakita ko rin niya, may isang vlogger na doktor na nag-post. Kasi pag cesarean ka talaga naman, ibig sabihin, hindi ka pwede sa yung nanay mo, hindi pwede sa normal delivery. Ibig sabihin, malaki ka.
5: Yes.
1: Paglabas ng bata, sabi, pwede na mag-aral ng daycare. Kaya sabi niya doon, mga nanay, pag nagbubuntis, huwag kain ang kain. Kasi huwag niyang palakihin sa chan yung baby.
5: Saka na paglalubabas na.
1: Kaya hirap yung pinapataba niyo sa loob. Doon pa lang, meron ng tendency to develop obesity.
0: May nangyayari ng problema, kumbaga. Doon pa lang sa sinapupunan. So, Doc, isa-isahin natin yung mga pangunahin na dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaranas nitong ganitong problema.
5: First factor is choice of food. Kaya ngayon kasi ang pinakamadaling choice of food is yung fast foods. Yung mga at kalimitan sa mga fast foods na mga pagkain is yung tinatawag na ultra processed foods.
1: Hindi lang processed, ultra.
5: Ang bakit tinawag siyang ultra processed foods? Kasi itong pagkain na to is already processed and the main ingredients is also processed. So nagiging ultra siya kasi ang processed foods main ingredients para i-process itong processed food.
0: Yun na nga.
5: So ano yung mga ultra processed foods, number one, soft drinks. Mga chemical yung ginagamit yan, that's already processed. Eh mahilig pa ng mga yun, hindi makakain ng walang soft drinks.
0: Yun daw yung pampabusog nila.
1: Highly addicting ang soft drinks.
5: Yeah.
1: So, highly addicting yan.
5: Especially sa sugar content na also instant noodles, ultra processed, yung pasta ultra processed, yung mga pampasarap ultra processed, potato chips, masarap pa naman yan.
0: Mga chips,
5: tapos yung mga chips, mga pampasarap nilalagay.
1: Kahit may mga nakalagay na organic and healthy chips, ultra processed pa rin yun.
5: Ultra processed, fast food, processed meats, lalo-lalo yung processed meats, especially dun sa mga bata. Naku po. Yung merong research na kapag ka ang nanay ay kumakain ng 1 to 5 or 3 to 5 na hot dogs kada sa isang buwan, is yung risk ng pagkakaroon ng leukemia noon sa ipapanganak na anak. Kahit yung tatay kapag kumakain ng hot dog, napakataas. Kaya mapapansin natin may mga bata kakapanganak pa lang may leukemia na. Processed meats, instant coffee drinks, yung mga energy drinks, sweetened beverages, packaged snacks. Ang problema kasi nito is napakataas ng caloric value, pero yung mga yung
1: nutrition,
5: mga nutrition is wala, zero nutrition, mataas ang sugar, mataas yung unhealthy fats, yung mga trans fats, mataas ang sodium, walang fiber, walang vitamins. That is the reason why we have this pandemic of obesity ngayon.
0: Problema pa naman sa mga pagkain na yun, Doc, kahit na makakain ka noon, sabi natin na ilang balot ng chips dyan, na ilang order ng burger meals dyan, maubusog ka, panandalian, pero mamaya, gugutomin ka na lang agad. Kasi yun ang, yun ang dahilan. Dahil kulang na kulang sila sa nutrition, kumbaga nabubusog lang yung chan mo, pero yung mga cellular mo, gutom na gutom.
5: Gutom na gutom, crying out loud, more kain pa.
0: Yun na nga. Kaya yan ang problema ngayon sa mga kaubayan natin na Doc Ron, na maraming ngayon ang nagde-depend dun sa mga ultra-processed foods na iyon, na mas marami sila nakukonsume dun pero hindi naman nasasapatan yung kinakailangan ng pangangatawan nila.
5: Kaya kasi kulang sa fiber. Kulang sa fiber kasi yung fiber yun yung makikita natin lahat ng pagkain na natural is meron talagang fiber. At yung fiber na yun, ang purpose na isa sa purpose ng fiber liban doon sa paglinis doon sa sa ating colon is also babalutin niya yung starch, which is yung starch yun yung nagpo-produce ng energy, nagiging source ng glucose. So pagka nakabalot siya sa starch, kung ano lang yung kailangan ng katawan natin, yun lang yun ang ipapadala, i-absorb ng katawan. Ngayon, ang problema, pagka wala yung starch, lalo-lalo na, let's say, ang staple natin is kanin.
0: Wala yung fiber.
5: Walang fiber. Yung white rice, kaya nga, when you eat isang cup na white rice, that is equivalent to 1 cup of sugar also. Kasi wala siyang fiber. Diretso yung surge, diretso absorb, 100% absorb agad ng bloodstream natin. Yun yung problema. And that is the reason why mabilis tayong magutom. Mabilis mabusog, mabilis ding magutom. Kaya kain ng kain, ilang beses kumain sa isang araw.
0: Yun na nga. Nakapansin ko rin, Doc, halos lahat ng mga lahat ng mga inumin ngayon, matatamis talaga.
5: Yes.
0: Matatamis yung mga inumin. Huwag kayong magagalit sa amin, mga ka-wellness. For the sake of information, for the sake of our health, natatakil natin itong mga ganito pong, kasi ito yung realidad, Doc Ron, Doc Algy, mga milk tea na yan, pagkadami-dami, mga soft drinks, pero meron mga soft drinks ngayon, no sugar. Kumbaga, inaano nila, kumbaga parang ginagawa nila ng paraan para...
1: Para maging katanggap-tanggap.
5: Para mabenta pa din.
0: Paano pa rin sa iba? Mga prof, mga energy drinks, may mga napaka-tatamis na mga content, coffee drinks, at iba pa na mga inumin. Talaga bang malaki yung contribution nila, Doc Algy, sa pagkakaroon ng obesity na problema ng isang tao?
1: Napakalaki. Kasi actually, yan ay mga simple sugars. At yan ang pinakamalaking danger sa tao para mag-develop ng insulin resistance. Kasi pag masyado mataas ang simple sugar, sa katunayan, yung mga sugar sweetened beverages, yan ang pinakang mabilis magpasok ng asukal. Kasi just imagine, yung kanin, dadaan pa yan sa ilang process.
5: Yes.
1: Okay? Pero yung mga simple sugar, especially mga drinks, napakabilis niya di absorb ng bloodstream.
5: Diretso sa bloodstream.
1: O, pinakamalaking contributor yan ng obesity sa ating sa buong mundo, ano? Mm-hmm. Kaya nga at saka highly addicting. Mm-hmm. Ibig sabihin pag lagi ka nagko-consume niyan, hindi yan basta mawawala sa sistema brain mo. Oh. Na lagi mong hahanap-hanapin. Mas addicting pa daw yan sa mga common drugs. Mm-hmm. Yung sweetened beverages. Mm-hmm. Saka yung mga liquid calories ay hindi gaanong nakakabusog. Mm-hmm. Gaya ng solid foods. Kaya you can take as much as you can. Kaya nga may mga restaurant na go-offer ng drinks all you can eh. Mm-hmm. Di ba? Kasi nga, actually, maraming tao mag-hook doon. Kasi, mm-hmm. Drinks all you can. Mm-hmm. Eh, hindi yun madaling makabusog kasi una, wala siyang fiber. Mm-hmm. Hindi siya solid. Mm-hmm. Kaya, marami ang nahuhook doon. Kaya kahit nakainom ka ng mga 500 calories, mm-hmm. 1,000 calories mula sa soft drinks, magugutom ka pa rin. Mm-hmm. And, kakain ka pa rin ng regular meal at the same time. At kapag paulit-ulit na nangyayari yun everyday, nagsisimulang maipon yung sobrang sugar at ito ay dinideposit ng ating katawan sa ating pong atay and some of it sa ating muscle. Mm-hmm. Eh buti kung nasusunog mo yan every day. Mm-hmm.
0: Buti na gagamit.
1: Oo, ang problema pag hindi, it will impede the balance of fat in our system. Mm-hmm. Yun ang pinagmumulan ng malaking problema sa tinatawag nating obesity.
0: Mm-hmm. Eh, Doc, maraming kasasabi. Before naman, yung mga tao, malakas din naman silang kumain. Mm. Kumbaga, yung consumption nila ng mga pagkain before,
5: halos pareho
0: sa atin. Ano yung nagbago, Doc, sa panahon natin ngayon at before?
1: Actually, ako ang taong ay hindi ko gusto na ipagbawal ang carb sa mga tao may sakit. Kasi carbohydrate is our main source of energy.
0: Mm-hmm, tama daw ko.
1: Ang pinag-uusapan lang dito, anong source mo ng carb?
0: Mm-hmm,
1: actually, yeah. Kung i-compare natin yung ngayon at saka noon, napakalaking pagbabago kasi ng lifestyle natin. Yeah, una, noong araw, kahit marami ang kinakain mong kanin, ha? Una, unang panahon, binabayo nila yun. May fiber talaga.
0: Nakabutan ko pa yan.
1: Saka, yung mga kumakain ng corn, actually, yung corn, kung salip na kumain ka ng rice, kumain ka ng corn kasi ang corn kasi sa Philippines especially, hindi yan refined.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nandun pa yung pinakang brand, nandun pa yung pinakang wheat, yung corn germ na tinatawag. Hindi, bihira yung nire-refine yung corn eh. Mm-hmm. Diba? Especially kung yung kakainin mo talaga ng as is, corn. Mm-hmm. Oo. Noong una, kahit maraming pagkain natin, buong araw naman tayong gumagalaw, halos lahat manual.
0: Oo.
1: Naglalakad tayo, nagsasaka, naglalaba, naglilinis. Pero ngayon, nakaupo sa opisina, nakaupo sa sasakyan, aray, umaray na lang. Nakaupo sa bahay, o nakaupo tayo habang gumagamit tayo ng cellphone, nakaupo habang nanonood ng telebisyon at ng ating dati noon, ngayon nga. Bira na yung nanonood ng telebisyon eh.
5: Cellphone
1: na talaga ngayon. No? Minsan umaabot pa ng mga 10 hours na halos walang galaw-galaw sa isang posisyon lang. O just imagine that. So, kung bakit noong panahon, kahit matindi, actually, rice is our staple diet. Hindi natin pwedeng tanggalin yung kanin sa sistema natin bilang Pilipino.
0: Tama daw.
1: Kaya lang, kaya marami ka nakikita at pinagda-diet mo sa halip na bumuti, lalong sumasama yung ano eh. Alam mo kung bakit? Kasi hindi maikakaila na yung rice pagkain ng brain yung carbohydrates. Mm-hmm. So wala ka namang other carbohydrate source sa Pilipinas unless yung mga refined, mga simple sugars. Yun ang magiging option mo.
0: Oo.
1: Kaya malaking difference noon at ngayon.
0: Yun. So, kumbaga noon, kahit na kumakain tayo ng mas marami, eh nagagamit naman natin 'yon sa buong maghapon,
1: sobra,
0: pagkikilos natin.
1: Oo.
0: Eh kahit naman din ngayon, 'di ba, yung mga hard worker natin, mga construction workers, mga laborers, ano? Eh yan, marami naman silang kumain.
1: Mm-hmm.
0: Pero makikita mo sa katawan nila, hindi naman sila obese.
1: Mm-hmm.
0: Kasi minsan kulang pa yung carbs
5: intake
0: na 'yon. Dahil doon sa inaano nila, binuburn nila na calories during their physical activity sa buong maghapon. So ang ano diyan, Doc, ang solusyon ay hindi mo dapat totally tanggalin yung source ng carbs mo. At ano,
1: debatable 'yan.
0: Maging ano ka na, kumbaga, yun na nga yung tinatawag nga na crash diet. Eh napakahirap nun. Kasi unang-una hindi sustainable at hindi mo kayang itagal talaga.
1: Saka sinubukan ko na 'yan. Sinubukan ko na 'yan mga ganyan kasi uso-uso 'yan eh.
0: No.
1: May mga uso sa online o mga low carb doctor na tinatawag. But actually, it's impossible to sustain.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nung iba, pangmayaman lang naman yan kasi kayo lang yung pwedeng bumili ng mga karne.
5: Pag nagka-crash pa naman, nagka-crash diet, pinakauna mag-crash isang brain function, mental function.
1: O tsaka kasi the brain uses 20% or more of our energy requirements.
0: Yeah.
1: And the number one, lagi ko sinasabi, meron dalawang parte ng katawan natin hindi mabubuhay ng walang carb. And that is the brain and the red blood cell.
0: Ayun.
1: No. So, susunod, pag-usapan natin yan.
0: Kaya ang maganda ngayon, Doc, is dapat hindi natin totally tanggalin yung carbs sa katawan natin, kundi mas dagdagan natin yung physical activity natin.
1: Yes.
5: Yun at saka yung source ng carb.
0: Yun yung baguhin natin.
5: Anong yung source ng carb?
0: O, kasi nga, meron kasabihan na sitting is the new smoking daw, Doc Ron.
1: Totoo yan.
5: Yes. Kasi talagang kung titignan natin yung ano, yung dala na sakit ng paninigarilyo compared mo doon sa dala na sakit ng palaging nakaupo is halos identical. Pinapakita sa pag-aaral na matagal na pag-upo nauugnay sa mataas na pakanim. Number one, obesity. Ganon din sa sigarilyo. Diabetes, ganon sigarilyo. Cardiovascular disease, ganon din sigarilyo. And also, early death. Maagang pagkamatay. Kasi talaga pagka hindi na ehersisyo, kapag ka parang ano ba, parang tubig. Pag hindi na daloy ang tubig, patay na tubig yan.
0: Pagka yung stagnant lang.
5: Ganon din sa katawan natin. Pagka hindi na daloy, hindi na galaw. Because we are made to move. We are made to move. We are designed to move. We are designed to sweat. Sabi nga ng Biblia eh, nung nagkasala ang tao eh, kakain ka sa pamamagitan ng pawis.
1: Sa pawis
5: ng iyong mukha.
1: So kakain ka ng tinapay. Ba't pinagbabawal niyo yung tinapay eh, nakalagay sa Bible? Wala nga daw nakalagay sa Bible na kanin eh.
5: Walang sinabi, give us this year daily rice. Daily bread. Mapag-uusapan natin yan sa susunod with regards dun sa ano ha, dun sa wheat at saka yung adenopectin. Bakit kailangan isa kailangan iwasan yung mga wheat products ngayon, no? Ano yung reason diyan?
0: So yan ang problema ngayon, mga ka-wellness, ano, na yung iba sobrang nag-starve sa carbohydrates. Wala din naman silang ginagawa na physical activity, ano? Umaasa na lang dun sa starvation para bumaba yung timbang, which is hindi healthy.
5: Yes.
0: Yung pagpapapayat po ninyo or pagbawas ng timbang. Actually, bababa talaga yung timbang mo kasi may starve yung pangangatawan, no? Problema dun, makakompromise naman yung mga organs sa pangangatawan natin. Which is, sa hype na gusto mong maging healthy, kasi gusto mong mag-weight loss, mas lalo ko tuloy ngayon na disgrasya. May iba na, hospital pa dyan, di ba, Doc? Pagka nasobrahan sa ano, yung crash diet, kung tawagin, ha? Kaya dapat mahalaga na malaman natin, mga ka-wellness, ano yung mga bagay-bagay na pwede natin gawin para malabanan at maiwasan itong pagkakaroon po ng obesity. Mamaya, ipagpapatuloy po natin itong talakay natin, ha? Kaya tutok lang, dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
8: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
9: Mabibili sa
10: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line 0969-609-6545. Balik po tayo sa pinag-usapan natin patungkol sa obesity. Doc Ron, maraming katanong bukod dun sa pagkain. Ang totoo ba na ang stress ay malaking contributor para sa pagiging obese?
5: Yes, of course. Number one, ang kapag ka-stress ang katawan natin, ang katawan is nagpo-produce ng stress hormone na tinatawag natin na cortisol. Cortisol, supposedly ang cortisol is kinakailangan ng katawan natin in emergency cases para ma-produce yung tinatawag natin na adrenaline.
0: Yes,
5: and also para lumakas yung katawan kapag emergency cases. Ang problema, ang cortisol kapag chronic or palagi siyang pinoproduce ng katawan, ito ay nagko-cause ng tinatawag natin na inflammation. Ngayon, yung inflammation natin, ang atin pong ang atin pong fat cells, kasi gusto niyang protektahan yung ating mga selula mula sa pagkasunog the cause ng cortisol, is nagpo-produce ng adenopectin. Nagpo-produce adenopectin, mag-produce ng cells, babalutin niya yung cells. So habang dumadami yung cortisol sa katawan, dumadami din yung fat cells. Kasi iniisip niya is para protektahan yung katawan mula doon sa epekto ng tinatawag natin na cortisol. At kapag sobrang tagal na ito, ito ay naapektuhan yung mga organs ng ating katawan, especially yung ating ugat. Ito, kaya magpapansin ninyo, halos lahat ng tao ngayon meron ng hypertension. Ang cause no, dahil sa pagkasunog ng endothelial wall doon sa ugat. Kasi na dahil sa cortisol, it's either sa cortisol o di kaya mataas na insulin, di kaya mataas na blood sugar. So, this inflames the body and ang nangyayari is nag-iimbak yung katawan ng fats para protektahan at doon madaling maipon, lalong-lalo na yung taba doon sa belly natin.
0: Ayan. So, kumbaga ang pagkakaroon ng stress ay napakalaking factor sa isang tao, ano, na magkaroon siya ng obesity. Meron pang tinatawag, Doc, stress eating.
5: Stress.
0: Stress meron pang tinatawag na stress eating.
5: Kasi yung cortisol pa, kukosyo ng hunger pangs.
0: Yan,
1: Sabi nung walang budget, buti pa kayo, stress eating. Kami, stress lang.
0: Stress. Walang eating. Yun yung di ba, pagka masyadong mataas yung production ng cortisol sa pangatawan natin, yung ghrelin hormones natin, yung hunger hormones, tumataas din siya. Respectively, Kumbaga, yun yung napansin ng mga eksperto na, di ba, pagka mayroong emergency na nangyari sa iyo, for example, yung nakaranas ka ng
5: nasunugan
0: o kaya yung mga life and death na mga circumstances, diba? After nun, ang ma-feel mo, pagod nagutom, diba?
5: Nauhaw.
0: So yun yung nangyayari sa katawan natin. Imagine na palaging from time to time, ganun yung nangyayari sa katawan mo. Di ano mangyayari? Lalakas to. Talagang cravings mo, yan, yung pagkagutom mo, mas tataas yun siya. So mas mag-i-indulge ka ngayon into eating. Kaya yun yung nangyari sa iba. Nag-i-stress eating. Ito naman, Doc Algie, itong pagtulog, may kinalaman ba ito, Doc, sa pagiging obese din ng isang tao?
1: Oo nga, kaya nga sabi ko kanina, hindi lang yan sa diet. Actually, isa rin ito sa malalang dahilan na kadalasan nangyayari. Kapag kulang tayo sa tulog, mas tumataas yung hunger hormone natin, yung ghrelin, yung binabanggit mo kanina. No?
0: Puro baliktad, Doc, yung nung iba eh. Yung kaisipan na iba, yung isip na iba, pag stress ka, papayat ka. Yung isip na iba, pagka kulang ka sa tulog, papayat ka din.
1: Dati yun. Iba na ngayon. Baliktad na ang mundo ngayon. Tapos, bumababa na yung leptin, responsible sa parang feeling na ikaw ay busog na. No? So, ang gagawin mo, pag ikaw ay puyat, lagi, so babawiin mo yan sa gana, sa kain. So, kaya kinabukasan, mas marami tayong nakakain. And actually, yun yung isa sa contributor. Saka pag ikaw ay stress, pag ikaw ay puyat, mas mataas ang stress hormone mo.
0: Yes.
1: O kaya nga, babalik dun sa kanina, na pag mataas ang stress hormone natin, mas mataas yung toxins na napoproduce sa katawan natin. In order for our body to protect ourselves from toxins, yung taba ang magiging shield niya. Kaya, the more fat we have in our body, ibig sabihin, marami tayong toxin na naka-embed sa ating mga katawan.
0: So, yan ang problema ngayon, mga ka-wellness, Yung di ba, pag nagpupuyat ka or hindi ka nakakatulog ng maaga, at that moment pa lang, ang nararamdaman mo, gutom. Ginugutom ka, kaya nga mayroon tinatawag na midnight snack.
1: Papayat ka kapag puyat ka, kapag wala kang makain. Puyat ka na nga, wala ka pang pagkain, siguradong papayat ka.
5: Kaya nga daw merong ilaw sa refrigerator Ang purpose daw nun, pagbaras mo ng gabi, kitang-kita yung kung ano ang laman.
0: Kita yung pagkain. Ayan, so, ito po yung mga bagay-bagay na dapat maalaman ng mga ka-wellness natin, na hindi lang pala solely dun sa pagkain ang dahilan kung bakit nagiging obese ang isang tao.
1: May dun lang ang focus kasi. Gusto mong pumayat, obese ka, i-restrict lang yung diet. eh nagtataka tayo ba't parang
0: hindi naman gumagana
1: na tayo kumakain halos tumataba pa rin tayo.
0: Ayun, may kulang pala.
1: Yes.
0: Oh, kulang sa tulog. Mm-hmm. Tapos sobra sa stress. Mm-hmm. Nako, eh malaking factor po 'yan mga ka-wellness, ano. Mm-hmm. So aside doon, Doc, for example na naano mo na yung tulog mo, naging maayos na yung stress mo, nabawasan. How about this mga supplementation? Mm-hmm. Is there may benefits ba ito sa ating pangangatawan to cope up dun sa obesity na nangyayari sa isang tao?
5: 100% ito pong Santon Plus Gold. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin na kapag uminom ka ng Santon Plus Gold, parang
0: automatic
5: heater.
0: Papayat.
5: Heater yun ha, natutunawin yung taba mo. Ganito kasi yan, ang epekto ng Santon Plus Gold mm-hmm. sa ating katawan, ito ay napakataas sa mga antioxidant mm-hmm. and also anti-inflammatory.
0: Yes.
5: As we have discussed, na kapag ka ang isang tao is mataas ang inflammation, that mm-hmm. causes obesity.
0: Mm-hmm.
5: So, when you take Santon Plus Gold, it lowers inflammation sa ating katawan.
0: Yeah.
5: Liban sa it lowers inflammation, of course, doon sa may those who are having trouble sleeping, you will mm-hmm. have sleeping good sleeping habits.
0: Mm-hmm.
5: You will have a good sleeping, yung tinatawag natin circadian rhythm. You will have a good eating eating habits kasi mm-hmm. Gaganda yung ano yung production ng yung balance ng leptin at saka yung ghrelin. Also this would allow you to have more activity kasi mm-hmm. you will feel better, you will mm-hmm. have more energy to perform or mm-hmm. to do workouts. Kaya kung titingnan natin, this is how wonderful ang pagkagawa ng ating supplements mm-hmm. ang ating Santon Plus Gold, because this is wisely combined
0: mm-hmm.
5: ng combination ng mga vitamins, minerals, antioxidants, anti-inflammatory properties, proteins which is needed by our body all throughout every day.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: And also not just needed by the body kahit na wala kayong sakit, it is also more needed ng katawan kapag kayo po ay merong mataas na inflammatory markers sa inyong katawan.
0: Mm-hmm. Simulan natin, Doc, dun sa isang prominent na content ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, like yung Moringa.
5: Mm-hmm.
0: Ano ba yung pwede maitulong nito sa ating pangangatawan in terms sa pagsugpo or paglaban sa obesity na problema?
5: Well, first thing, yung mga obese, ang kanilang pagkain is mm-hmm. lacking ng mga nutrients.
0: Mm-hmm. Yeah, no?
5: Ngayon, kapag if you take Santon Plus Gold, which is meron pong malunggay,
0: mm-hmm.
5: sa, ang ano ito, ang extract ng malunggay is a nutrient, ang malunggay is a nutrient dense plant. Mm-hmm. More concentrated siya kasi extracted. Ito ay napakataas sa vitamin A, vitamin C, vitamin mm-hmm. E, also calcium, 7 times more calcium kaysa dun sa gatas na inoinom po ninyo,
0: mm-hmm.
5: potassium, iron, polyphenols, and flavonoids. At kapag ka ang isang tao ay obese, kadalasan nga, as I have mentioned, is merong chronic inflammation sa katawan.
0: Oh.
5: So it reduces inflammation. Hindi lamang nagre-reduce ng inflammation, it also helped yung tinatawag natin blood sugar level and also blood lipid profile na mahalagang bahagi ng metabolic health
0: mm-hmm.
5: para ang isang tao ay gumanda yung tinatawag natin na kanila pong metabolic function. Liban dyan is yung Santons din na makukuha natin sa mangustin.
0: Mm-hmm.
5: Napakataas sa antioxidant, anti-tumor, and also anti-inflammatory. And in theory, kapag ka nagbabawas yung inflammation, of course, mas mabilis yung pagbaba ng timbang
0: mm-hmm.
5: and also mas mababa yung ano yung probability ng katawan na mag-imbak ng fat cells doon sa mga fat tissues po natin.
0: Mm-hmm.
1: Isa pa sa paborito ko sa Santon Plus Gold, yung bawang.
0: Mm-hmm.
1: Yung bawang kasi, pinakamaraming pag-aaral yan pagdating mm-hmm. sa nutrition, ano, especially hypertension and mm-hmm. cholesterol. May mga mm-hmm. pag-aaral na sinasabi na malaking tulong ito sa metabolism because it can help control cholesterol level. Ano.
0: Mm-hmm.
1: Naglalaman kasi yan ng mga sulfur compounds. Mm-hmm. Yung mga sulfur compounds tulad ng allicin, ano, pinag-aralan nila na may posibleng benepisyo sa ating cardiovascular system.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, yung ating daloy ng dugo at yung ating puso,
0: mm-hmm.
1: Which composed of the cardiovascular system. May mga pag-aaral na nagpapakita na maaring makatulong ang garlic sa blood pressure control, sa mm-hmm. cholesterol, sa pagpigil sa total cardiovascular risk, especially mm-hmm. heart attack and, you know, stroke.
0: Mm-hmm.
1: Dahil kung titignan mo yung component ng garlic, meron siyang natural blood blood enhancing and blood thinning capacity.
5: Yes. Mm-hmm.
1: O, kumbaga, comparable sa mga ibang mga ginagamit na maintenance for making our blood circulation better. Kaya nga, yun ang isa sa benepisyo ng garlic. Ano? Mahalaga din yan sa mga mayroong obesity na mm-hmm. dahil kumisa may kasamang ano na hypertension at saka yung dyslipidemia. Mm-hmm. Diba? So, napakaganda. No? Gaya mama, hindi naman ibig sabihin na ang garlic po ay direktang nagpapababaho ng timbang. Mm-hmm. Kumbaga, may purpose ito eh. Kung bakit mm-hmm. kailangan natin kumain ito in other functions ng katawan mm-hmm. that contribute sa pagpapaganda rin naman ng pagpigil sa obesity. Mm-hmm. Meron pang ampalaya. Mm-hmm. Eh, just imagine, yung ampalaya, nandun na sa Santon Plus Gold.
5: Mm-hmm.
1: Ang ampalaya ang may pinakamaraming research with regards sa mga halamang mayroong anti-diabetic property.
5: Mm-hmm.
1: Kung titinan nyo mga pag-aaral, ang mga compound na nakita nila dyan tulad ng charantin
5: mm-hmm.
1: at iba pang mga sangkap na nakakatulong sa blood glucose regulation.
5: Mm-hmm.
1: May mga ebidensya rin na maaaring makatulong ito sa glycemic control. And also, nakakatulong ito sa mga diabetic patient na makaiwas din sa mga complication.
5: Mm-hmm.
1: O, kaya nga lang, hindi ito pwedeng ipalit sa ating mga maintenance medication.
5: Mm-hmm.
1: Lalo na kung medyo malalayo ating diabetes.
5: Mm-hmm.
1: Kaya lang, ang laking tulong nito doon sa possibility ng pag-control
5: mm-hmm.
1: sa posibleng pagtaas ng blood sugar natin na humahantong sa mga complication.
5: Mm-hmm. So,
1: para sa mga tao mayroong obesity, insulin resistance, ang maayos po na blood sugar control ang pinakang susi
5: mm-hmm.
1: para hindi ho tayo magkakaroon ng komplikasyon na pwedeng ikamatay. Yun ang problema mm-hmm. sa diabetes. Hindi naman talaga yung diabetes ang nakakamatay. Yung complications.
0: Yung mas nakakatakot doon.
1: Kaya sa Santon Plus Gold, nandyan yung mga sangkap na yan and pure yung extract niya
5: mm-hmm.
1: na merong equivalent na sabi nga nila ito ay nutraceutical. Ibig sabihin, mm-hmm. a very refined source mula sa natural na mga sources, mga halaman,
5: mm-hmm.
1: na ang nagagawa sa katawan is talagang medyo mataas yung potency niya.
5: Mm-hmm.
1: Kung para mo sa pagkain ng literal na mga halaman na yan.
0: Mm-hmm. Yun. At last but not the least na content ng ating Santon Plus Gold ay yung spirulina.
5: Yes.
0: Ang spirulina po ay isang uri ng cyanobacteria na napakayaman sa protein, picocyanine, iron, at mga B-vitamins ano, mm-hmm. and other minerals. At kapansin-pansin na ang spirulina ay mataas din ang satiety index nito,
5: yeah.
0: mga ka-wellness. Ano. Kasi pagka nagpapasok tayo sa katawan natin ng mga pagkain na mayaman sa satiety index, kumbaga nakokontrol nun yung gana ng isang tao.
5: Mm-hmm.
0: Para hindi ka ma-overeat lagi.
5: Yeah.
0: Kasi yun nga yung isang ano, diba? Yung pundasyon ng obesity, yung sobra-sobra yung pag-uptake intake natin ng mga carbs, especially kung yun na yung mga ultra-processed
5: mm-hmm.
0: na mga carbohydrates. Ano? So pagka maganda or yung mga pagkain natin is mayaman sa ano, yung mataas yung satiety index niya. Nakakatulong yan para ma-regulate yung atin pong pagkain, mga ka-wellness. Mm-hmm. Ano? Kaya yan ha, sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na matulungan ng ibang pangangatawan, na mabawasan yung sobra-sobrang timbang,
5: mm-hmm.
0: yung sobrang taba sa ating pangangatawan, isama nyo sa inyong lifestyle, isama mm-hmm. nyo sa inyong diet, ang pag-inom ng Santon Plus Gold po natin. Mm-hmm. Ha? O paano ba, Doc, ang pag-inom ng Santon Gold natin para sa mga merong ubis na?
5: Kapag ka-ubis na, mas maganda isamahan nila ng Santon Vitamin C.
0: Mm-hmm.
5: Kasi yun ay tumutulong din na magpapaba ng inflammatory markers.
0: Mm-hmm.
5: Doon sa mga literally obese mm-hmm. is one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal.
0: Ayaw.
5: Samahan po ng Santon Vitamin C.
0: Mm-hmm. Yan na. Sa mga gusto kong sumubok ng ating Santon Plus Gold or capsule, i-partner nyo yung Ultimate Trio natin
5: mm-hmm.
0: dahil napakalaki ng benepisyo niyan para sa paglaban natin sa ganito pong problema, mga ka-wellness. Okay? Sa iyo mga katanungan, ha, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Maraming salamat mga Doc sa mga infos na inyo po na ibahagi sa ating pong mga ka-wellness. And we hope na ito po ay makapag-iwan ano, ng mga kaalaman na magagamit po natin sa pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bagay na, sa mga katanungan, huwag po mahihiyang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Ato po ang text line 0969-609-6545. Patingin ko lang doc muna ang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Uh-huh. Ang mga regular na viewers natin, ayan, sila Sir Ding Estrella at sa inyo pong may bahay dyan sa Palawan. Ayan, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ha? Ganun din kay Doc Cecilio sa Sambuanga. Ayan. Mm-hmm. Bisitahin niyo yung clinic natin sa Ipil at ganoon na rin sa
5: Pagadian.
0: Ayan.
1: Okay, Sir Romeo Aguda.
0: Yun.
1: Ayan. Ganoon din si Dominic John Abagat Valdez. Mm-hmm. Magandang tanghali daw. Marami daw siyang natutunan at isusulat na naman.
0: Mm-hmm. Yeah,
1: parang maganda laging
0: yan.
1: Nagsusulat siya.
0: Oo, maganda yan. Take note lagi.
1: Jan Dakara.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Si Josephine Abrogal, Australia. At Yes to Health Wellness Pharmacy Santa Rosa Branch. Ay, meron tayo sa Santa Rosa na Yes to Health and Pharmacy.
0: Yes, oh. Bisitahan niyo po 'yon, ha. Ito, Doc, meron tanong si Rachel Manto.
5: Bakasmas.
0: Bakasmas, 'yan. Ano po ang gamot pag may hika? O sige, Doc. Anong sa mga kababayan natin na meron pong asthma, anong pwedeng gawin ng ating mga ka-wellness?
1: Actually, wala namang direct ang gamot sa hika.
0: Mm-hmm.
1: Allergy kasi yan.
0: Uh-huh.
1: O kaya tanong mo sa doktor, Doc, ano bang gamot sa hika? Mm-hmm. Wala namang silang specific na gamot.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagamit yan commonly is yung mga symptomatic na relief. Katulad po, kasi pag na-asthma ka, yung bronchial tubes mo, kaya yung pinakang daluyan ng hangin papunta sa lungs, kumikipot yun pag na-expose ka sa mga allergen. So, sa halaman, ang isa sa pinaka-the best na gamitin sa home remedy, sibuyas.
0: Yeah.
1: O, kasi yung sibuyas, meron siyang natural quercetin. Ang quercetin is natural antihistamine ng nature yan. O, sibuyas, bawang, luya, yan yung mga ginagamit. Saka lemon. Yan, lagyan ng lemon. Honey, maganda rin yan. So, pag inaatake ka ng hika, talagang pwede mong gamitin yung ano, i-chop mo yung sibuyas o i-blend mo with honey, lemon, with a little ginger and onion. Pag ininom mo yun, iinit yung dibdib mo maya-maya. Parang nawawala na yung paninikip ng
5: luluwag na ano.
1: Pero pinaka-importante sa may asthma, ingatan niyo yung mga triggers na pwedeng nagdudulot ng asthma attack. Especially alikabok, yung minsan yung mga kahit amoy lang ng okay naman yung amoy, mabango naman. Sa may asthma, sensitive sila eh.
0: Tama daw ko.
1: Kaya know your triggers and iwasan mo talaga yung nagkakos ng trigger sa asthma. Tsaka alam mo, marami na rin ako nakita na nagka-asthma pero ngayon wala ng asthma. Kasi na-control nila yung cause. Ang immune system kasi dapat maging intelihente. Kasi sa asthma, ang kalaban mo dyan mismo immune
5: sariling
1: system.
5: Immune system.
1: Yeah, kaya nangyayari yon. So sa amin, ang pinaka-advice, if you're asking for advice ng isang naturopath, focus ka dun sa nutrition talaga to balance your nutrition so your immune system can become more intelligent. Hindi na siya masyadong reactive sa mga hindi naman talaga delikado. Kaya yun po yung pag-aralan. Exercise din is okay for asthma patient para mas nagiging highly oxygenated yung ating lungs.
5: Kalimitan dito kasi sa mga may asthma is mahilig kumain sa mga maasukal na pagkain, mahilig kumain ng tinapay, lalo-lalo yung mga mucus forming. Yung gatas, also yung eggs. So yun yung mga parte na sinasabi ni Doc Algie na mga triggers, triggering factor. So ang gagawin niyo, tanggalin yun sa sa inyong sa
1: iwasan talaga as much as possible.
5: Yes.
1: Madali naman malaman yung cause ng asthma attack eh. Kasi ang mga tinatawag nating allergens, automatic 'yan pag na-expose ka, ramdam mo agad 'yan. Yung iba pag sa aircon, pumasok sila sa aircon, maya-maya naninikip na yung kanilang ilong tapos may asthma attack na. So iwasan niyo lang 'yon, yung mga ganon. Tapos take more antioxidant. And with regards to antioxidant, meron tayong tatlong panlaban dyan na kaya ng mga antioxidant rich sa food. na nasa isang compact and highly concentrated form, yung Santon Plus Gold,
5: mm-hmm.
1: yung Santon Bitsy, at saka yung Premium D3. Premium yung tatlong D3. Yan, tinatawag nating Ultimate Trio, can really help you sa inyong asthma. Hindi bilang gamot sa asthma, kasi wala talaga, there's no such thing as cure for asthma.
5: Mm-hmm.
1: Ang sasabihin na sa atin is control and prevention.
0: Tapos bawasan din yung kain ng mga ano, mga pagkain na mataas sa sulfites.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Kasi yung mga ano eh, mga chemical na they can trigger also asthma attack.
1: Ano? Yung mga colorant, artificial colors sa pagkain natin. Kasi masarap kumain ng makulay eh.
0: Mm-hmm. Yun nga. Buhay daw, Dok. Buhay yung pagkain.
1: Ito yung mga ano, yung mga Korean food, mm-hmm. pula. Diba? Pag yung mga mukbangers, titina mo, wow, parang pula. Kahit hindi ka naman kumakain, parang sarap na sarap.
5: Sarap na sarap.
1: Yung kulay kasi.
5: Mm-hmm.
1: So, to make food attractive. Ano, natural na parang may kulay,
5: mm-hmm.
1: gumagamit sila ng mga colorant
5: mm-hmm.
1: na artificial. So, pag may asthma ka, ingat ka sa ganun.
0: Mm-hmm. Ayan. And Dok, another inquiry, may nagtanong, nakakababa po ba ng blood sugar ang Santon Plus Gold Herbal Capsule?
1: For me, kung i-consistent mo siyang iti-take, kasi mm-hmm. merong extract ang Santon Plus Gold mula sa garlic, mm-hmm. may mula sa malunggay at ampalaya. Yan kasi mga yan, ang major component ng Santon Plus Gold na may mga studies mm-hmm. that can help our balance of sugar.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
1: O hindi siya anti-diabetic per se, mm-hmm. na pagpasok sa katawan, it will hindi katulad ng mga anti-diabetic medication, yung maintenance,
0: mm-hmm. na direct na
1: drastically pagpasok niyan, iko-consume aanuhin niya mm-hmm. talaga, ano. Mm-hmm. Pero sa principles ng naturopathy, we need to root out the cause.
5: Mm-hmm.
1: And usually kakulangan din ng mga nutrients ang isa sa dahilan
5: mm-hmm.
1: ng insulin na hyperinsulin sa katawan natin. Mm-hmm. So, Santon Plus Gold can really help. Marami na nakatry niyan
5: mm-hmm.
1: na hindi naman nila tinanggal yung kanilang maintenance
5: mm-hmm.
1: na dati tuloy-tuloy lang
5: mm-hmm.
1: pero yung kanilang sugar still nandun lagi sa borderline.
5: Borderline.
1: Pero when they take Santon Plus Gold as additional, complementary to their maintenance,
5: mm-hmm.
1: na-hit nila yung pinakang target ng kanilang medication.
5: Mm-hmm.
1: So, sa madaling salita, it can really
5: complement
1: sa ating mga medication. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Liban dun sa ano, liban sa na ano, nagko-complement dun sa medication,
1: mm-hmm.
5: yung
1: mm-hmm.
5: ano, yung spirulina na meron sa ating ano, sa ating Santon Plus Gold is tumutulong na ano, na ma-replace yung ano, yung mga natutunaw na mga muscle sa ating katawan mm-hmm. kapag mataas yung blood sugar.
1: Uh-oh.
5: Kasi ang nangyayari is napoproduce yun ng metabolites. And amino acids mula dun sa spirulina is nakakatulong para hindi mabilis bumagsak
1: mm-hmm.
5: ang inyong ano, ang inyong weight. And at the same time, makakatulong na makarecover kayo mula dun sa mga diabetic na biglang bagsak yung mm-hmm. kanilang timbang.
0: Oo. So yun na, sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pag-control ng kanyang pong blood sugar, subukan nyo yung ating Ultimate Trio. And then yung ating ano, Santon Gold Herbal Tea.
5: Yes.
0: Isa rin sa pwede po ninyong masubukan
5: mm-hmm.
0: bilang pang-stabilize ng blood sugar sa ating mm-hmm. pangatawan.
1: Uh-huh.
0: Meron siyang cinnamon bark extract.
1: Mm-hmm.
0: Meron din siyang mangosteen also.
1: Uh-huh.
0: Santons from mangosteen. At turmeric pa mm-hmm. Extract. Meron dyan sa Santon Gold Herbal Tea natin. Ano? So,
1: okay.
0: Pwede subukan.
1: So, bago ka bumasa ng
0: sige,
1: ano,
0: Dok.
1: Baka makalimutan lang natin, mm-hmm. meron akong announcement, ano?
0: Yun.
1: Sa darating na July 26
5: mm-hmm.
1: last Sunday of this month,
5: mm-hmm.
1: eh, meron po tayong regular monthly wellness seminar mm-hmm. sa Yes to Health Quezon City Branch.
0: Yun, mm-hmm. no.
1: So, ibig sabihin, ito'y isang regular na health exposition, wellness mm-hmm. Seminar
5: mm-hmm.
1: na pwede nyo pong puntahan at makinig po kayo ng libreng lecture.
5: Mm-hmm.
1: Meron din tayong mga special discounts and mm-hmm. other activities na gagawin every monthly seminar.
5: Mm-hmm.
1: So ito po open sa lahat ng may time.
5: Mm-hmm.
1: Punta ho kayo doon sa Yes to Health Quezon City Branch sa darating na Sunday. Ngayon Sunday na yan.
5: Mm-hmm.
1: Ang bilis ng panahon. Eh, malalapit mm-hmm. na naman matapos yung July. Eh.
0: So,
1: yan ho ay free sa lahat ng mga gustong makinig
5: mm-hmm.
1: sa ating pong seminar sa mm-hmm. darating na Sunday.
5: And libre po ang tanghalian ha. Mga mm-hmm. ano, sa mga gustong pupunta. Ha? Huwag na kayong problema ng tanghalian. At ano talagang accommodated kayo kasali yung pagkain po mm-hmm. niya.
0: Para masubukan nyo yung mga ano natin.
1: Mga plant based mm-hmm. foods.
0: Mm-hmm. Kasi may iba nga tanong, Dok, eh pagka hindi na ako kakain nito mga pinagbabawal mo.
5: Paano wala, ako mabubuhay?
0: Ano nakakainin ko? Ano?
1: Kami nga buhay pa eh.
0: Oh. So yun, para matikman nyo yung mga dishes natin na maganda para sa ano yung nagka-transition ng diet nila. Ano? So yun, pwede nyo subukan yun. Okay?
1: Oh, si Loningning Abines Katungkan, sabi niya, I'm watching po.
5: Mm-hmm.
1: O, pakishare na ho yung ating ano,
5: Yes.
1: Yung sad to say, sa excitement nilang makinig, walang nakakaano ng ating ano. Uh-huh. Mechanics. Sayang yung regalo namin na Santon Gold Coffee Mix gift packs.
5: Yeah. Also dun sa mga texter natin, pwede na doon ano, sa mga texter natin.
1: Sa mga texter natin, sa ating hotline, kahit hindi kayo nanonood sa live, simple lang yung gagawin nyo. Mag-share kayo ng inyong experience. At pwede kayong marigaluhan yung personal testimony sa paggamit ng produkto natin.
0: Oo. Ayan. Eto, Doc, meron nga nagtanong. Saan po mabibili ang Vision X Plus nyo, yung para sa mata? May katarata kasi ako na laser yung kanang part ng mata ko. And then bumabalik siya after 5 months na nalabo na uli yung mata ko. Pwede ba siya mag-Vision X?
1: Yes. Kasi Vision X, ang target po is yung foundation ng mismong integrity ng mata natin. Totoo yan, kapag ikaw ay may katarata, temporarily, it can clear your eyes pag nag-surgery or any procedure. Kaya lang hindi yung definite na ganun lang. So pag hindi mo pa rin iningatan yung mata mo,
5: babalik
1: pa rin yan.
0: Babalik at babalik.
1: O kaya halimbawa na surgery ka or any kind of procedure, gumanda yung paningin mo, huwag kang kampante. Kailangan mo pa rin suportahan yung mata mo na sustansya kasi walang makakatalo sa nutrients pagdating sa pag-iingat ng mata. Kasi from the very start, yun naman na nagme-maintain ng eye health natin.
0: Tama, Doc.
1: Kaya lang, bumabagsak yan kapag exposed tayo sa napakaraming nakaka-endure sa mata natin. Lalo na ngayon, marami ang mga bata pa sira na yung mata. Kasi cellphone. Buti kung nagsiselfphone ka lang just for
5: education.
1: Necessity. ngayon talaga, may nakikita ako naglalaro ng game, nakadikit na halos yung cellphone sa ano niya. Doon pa lang makikita mo na may tama na yung mata kapag ganun na yung sistema. So, lahat ng mga Yes to Health Wellness Clinic, meron po tayo meron sa tayo. Shopee. Siguradong meron tayo. Hindi ko lang sure sa ibang mga butika kung meron. Lahat. Pero ipagtanong nyo pa rin sa mga butikang malapit sa inyo.

0: baybay po sa ating programang The Secrets of Health, mga ka-wellness. And of course, ay enjoy po natin yung kalidad ng buhay, mag-ehersisyo, kumain ng tama. And of course, samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para po ma-enjoy natin ang kalidad ng malusog na buhay araw-araw.
1: Salamat po sa inyong pakikinig, mga ka-wellness, mga katropa. Sana nakapag-iwan ho kami ng isang makabuluhang talakayan para makatulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Ang inyong patay kalusugan mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald, sa mga infos na inyo po na ibahagi sa ating po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi nakikinig at nanonood sa ating pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun po lagi dalangin ng Panginoon Nawa. Ang siyang patuloy ng papalakas at magpapagaling ng atin pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aaral.

0: secret of pills.
1: Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Hanilo ng Laguna.
5: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sansom Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Sansom Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Sansom Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sansom Gold. Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sansom Gold Coffee Mix. Nakakatatlo. Hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
7: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Sansom Plus Gold.
10: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Sansom Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Sansom Plus Gold.
7: Sansom Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sansom Plus Coffee Mix.
11: Ako si

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal

0: ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mga butika,
2: mga katropa, X

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by... Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako po si Jonelly, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: XFM.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
4: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka cataract na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Plus Gold.
15: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si

0: Kapi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
0: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus Gold.
4: Ako si Weng, gagal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.

Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division, dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano.
1: That is also an angle being considered, but that's not the main reason po.
0: Alright, salamat.
1: Salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Maraming salamat po aming Ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong Ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa persecution. Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
4: Tama po.
3: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
4: This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness?
3: Ah, si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang apidabit.
4: Your Honor?
3: Alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na apidabit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling?
4: May I answer, Your Honor?
3: Apo, apo.
4: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
3: Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
4: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
3: Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po.
2: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good senator judge. You may disagree or agree with the statement,
4: Honor,
2: of the honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel.
4: Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonyo ng witness.
3: Hindi pa din po sinasagot ang
2: lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin lead prosecutor na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
4: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
2: Sa pangkalahatan, oh.
4: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
2: Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan?
4: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
3: Thank you. Maraming salamat po, aming Ginoong tagapamahalang hukom.
2: Senator Judge Padilla.
3: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi

0: aming Senator Judge 10,000 hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 milyon na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon?
1: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
0: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang
2: kindly,
0: ginagawa.
2: Kindly maintain order
0: officer, bawal
2: the court.
0: Po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
2: Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain.
0: Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
2: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
0: Ako po.
2: You may proceed, Senator Judge.
0: I was interrupted.
2: With your apologies.
0: So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin?
1: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
0: Testigo nga, eh, judges nga yung sinasabi eh.
1: Prosecution, Your Honor.
0: Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba?
1: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
2: Lead counsel, I think that was more
0: alam niyo
2: of
0: po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge.
2: Diliwanagin nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla.
0: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan?
1: Yes, Your Honor.
0: Apo. Yung pong sinasabi ninyo Bakit po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig?
1: With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima nang banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI.
2: Senator Judge Padilla will please wind up. You can avail of a second round if you wish.
0: Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin
2: what
0: na
2: is
0: hindi
2: the pleasure
0: siya...
2: Of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
3: Walang mic. It's kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. Dalawa, tatlong beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Why? Thank you.
2: The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up. Because his time already lapsed.
3: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry. I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell. Umaabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisas, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tingtukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you.
2: The clerk of court is instructed to kindly relay to the bell ringer to kindly be consistent in doing the reminder, polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Senator Judge Cayetano Alan.
4: No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, dalawang bell sa akin. Dalawa o tatlo?
2: Dalawa lang ang bilang ko.
4: Dalawa lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer, at sabi mo nga, liberality, because then if not, if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, sa wala nga majority-minority, but at least wala nga threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo.
2: The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Alan. And in that spirit, kindly wind up, Senator Judge Padilla.
0: Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng Oo ba o hindi?
5: Opo. Pasensya na po.
0: Opo.
2: Kindly wind up, Senator Judge Padilla. But you're gonna bail of the
0: maraming
2: second round. There's one.
0: Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay... napunta sa PDP laban dahil po sa inyo?
6: Tama po.
0: Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin.
6: Tama po. Campaign manager nyo pa po.
0: Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number one po sa akin.
6: Tama po. Sa lugar po namin, number one po kayo.
0: Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagtapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba?
6: Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po.
0: Ayun. So hindi po kayo connected noong panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte?
6: Hindi po.
0: Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko?
6: Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan.
0: Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo?
6: Makatulog lang po, sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato.
0: Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator?
6: Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party.
0: Opo, maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira?
6: Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanyang pong laban at advokasya.
0: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. The Senate President is recognized for his interjections.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ng natin kanina. Mr. Witness, yung pabalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer?
6: Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap.
7: Yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata?
6: Well, persons of interest yun nga po. Ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi pa po natin nakausap ito lahat. Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Katunayan, nakakausap na po.
7: Hindi ito yung actual na nakontrata?
6: Yun po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga.
7: Gusto ko lang by process of elimination. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata?
6: Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po.
7: Yung ibang, nasabi niyo may iba rin ba kayong nakakausap pa?
6: Tama po.
7: Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata?
6: Tama po, Your Honor.
7: Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to?
6: Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and
7: officer's intel. Bigyan lang yung kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example.
6: Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin.
7: So base ito sa human intelligence?
6: Human intel po, tama.
7: Pero pwede rin mangyari na itong person of interest, wala rin kalalabasan?
6: Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na...
7: So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, zero. Walang kalalabasan.
6: That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po.
7: So in other words, yung probability, mataas.
6: Mataas po.
7: Anong gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in
6: siguro
7: your own
6: po
7: opinion.
6: From the scale of 1 to 10, eh, dadudun po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
7: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata.
6: Tama po.
7: Oh. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung, na-mention nyo yung Vice President Security Group.
6: Tama. Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestig.
7: Correct. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group?
6: Meron
7: kasi
6: pong...
7: nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo?
6: Well,
7: kung pwede nyong sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin.
6: Actually, meron pong personalidad na kasama doon.
7: Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government.
6: Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na-narrow down, there are many uniform which is in active service.
7: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
6: Tama po.
7: So paano, kung pwede silang palitan, paano nagkakaroon, baantong sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata?
6: Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po nagalawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po.
7: Sige. Maraming salamat, Ginong.
6: Salamat.
7: Thank
6: po.
7: You, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
8: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyon, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaaring ang director mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para
6: po
8: pag-usapan ito?
6: Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan.
8: At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo?
6: Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong mga pakikipag-usap doon po sa military units din po natin. If you will not mind, will not mention the exact military unit po.
8: So there have been interagency coordination,
6: yes,
8: to assess and to address itong kinukonsidera ninyong national security threat.
6: Totoo po yan, yes po.
8: Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestigan ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President?
6: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice President?
8: Yes, meron ba kayong na-monitor?
6: Wala po.
8: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
6: Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta.
8: In other words, would you consider in a hypothetical situation, revenge as justified if there is a threat to the president, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever.
6: Palagi ko po hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung matas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po.
8: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
6: Hindi po.
8: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
6: Hindi po.
8: Or kung ikaw ay... when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
6: Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw, inangyayari na, at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, eh doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga ano po siya elemento.
8: So just to wrap up, so ang banta ng pangulo hypothetically ay hindi tama.
6: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, eh doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, eh meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
8: Okay. Maraming salamat. Thank you, Mr.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika. For easy reference, in case there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir.
9: Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that this are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations?
6: Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence.
9: Okay. Are you aware na may... alam niyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yon? And are you aware na may demolition noong...
10: Oras mga katropa, ganap na po nga ika-apat ng hapon at ang oras na ito, handog naman po sa inyo ng 1+.
11: Kabalik,

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan.
1: It was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then, Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceeding. Alam niyo ba ito?
2: Well, it was informed po kanina nung sinasabi.
1: Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yun?
2: Yun po, nalaman ko po kanina.
1: Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya, na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung oras ko. Last 2 minutes na po.
3: Thank you, Senator Mr. President.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko?
3: Sabi ni Annika, tapos na daw.
1: Pagtabla yun sa basketball po, pagtabla sa last 2 minutes. May salamat extension po. Na 5 minutes po. Thank you, second round.
3: Thank you, Senator Jaja. Go. Senator Jaja Tiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
4: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, opo. Nabanggit po kanina ang political speech at pag-express ng dissent sa gobyerno. Bilang abogado at public servant, kailan po sa tingin ninyo lumalampas sa kritisismo at nagiging national security concern?
2: Ang isa pong kritisismo ay lumalagpas na sa yung kalayaang magsalita kung meron na po tayong na nalalagpasan at nababailate na batas, at lalong-lalo na po kung ito ay maghahantong sa kaguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
4: So kung may kritisismo pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
2: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
4: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness. Sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala nang katotohanan yung pahayag nila?
2: ang testimonya po na paiba-iba ay doon po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganong testimonya, bakit nagbago, at eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
4: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon nyo?
2: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung ano man, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
4: So bagamat syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala ng katotohanan ang isang testimonya o yun, na
2: tama po
4: hindi
2: yan.
4: Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
2: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-tain po at makita kung kailangang tanggapin o paniwalaan ng testimonyang sinasabi po ng isang tao.
4: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
2: Tama po yun, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
4: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
2: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
4: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
2: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung pong tinatawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
4: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
2: Tama po.
4: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
3: Thank you,
4: Officer.
3: Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.
5: Thank you.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Exciting time, mga katropa, 43 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon. At ang oras naman na ito, handog naman po sa inyo ng Uno Plus Feeds.
2: XFM. XFM. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
11: Santon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
12: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, makaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Makaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
16: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
5: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Sakit ng katawan?
23: Mag-Santon Plus
22: Herbal Oil.
24: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
22: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
26: Premium D3 Coffee Mix.
25: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
26: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
27: Sa Supple Plus Gold.
28: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagko-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
27: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
29: Santon Plus Coffee Mix.
30: Ako si Delip.

0: Sa ating time, mga katropo, ay garap na po ang 9 na minuto na lang bago po ang ika-5 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
0: Isang magandang hapon na po mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, makulimlim, may kaulapan, wabumabalo talaga. Nasa, siyempre sa himpapawid ng ulap, dito sa bahagi po ng Libi San Pedro, ha? Pero sumisikat pa minsan-minsan si Haring Araw. Kamusta naman po ang ating po, mga kababayan, mga katropa sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan? Ganito rin po ba ang panahon? At lahat ba ay may kuryente na? Daloy ng kuryente pala. San Mamil pa kayo na magmula alas 8 pala hanggang alas 2 o mag-alas 2 bago na ibalik. Sana naman po yun, ibalik na lahat ng sirkito, ha, mga kabayan, mga katropa. Ako, tapos na yung ika-siyam na araw ng impeachment trial, mga kabayan, mga katropa, laban kay Vice President Sara Duterte. Although may mga binanggit pa itong si witness NBI director matibag, mga kabayan, mga katropa, yun po ang mga medyo may mga katanungan ay binato o ilang mga paglilinaw yung ating po mga senator judges, mga kabayan, mga katropa, ha? So isa sa alang-alang yan sa susunod na naman na Linggo, Lunes, Martes, Merkoles, sa susunod yan, mga kabayan, mga katropa. So malinaw lang ito, yung tinatalakay pa rin at binabanggit pa rin po ni Director Matibag ay yung pong Article 4, ha? Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May kaugnayan pa rin po yan dun sa banta, pagbabanta, di umano sa buhay ng Presidente at ang First Lady at ang dati pong House Speaker, mga kabayan, mga katropa. Ike, medyo hindi po masyado ang balitaktaka. Alos lahat ay mga paglilinaw. Alos ang iba naman doon ay mga katanungan, mga question para sa susunod na pagdinig. Mga kabayan, mga katropa, yung kanila pong mga nabanggit kanina, mga kababayan, mga katropa. So medyo mas maaga sila ngayon. Hapon sagad eh. Ngayon medyo mas maaga, ha? Well, anyway, balik tayo sa ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre, pasangalan po ng ating pong makakasama sa bagay technical, Engineer Rene Boy Federico at Engineer Moises Acosta. Sangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Pungan pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Katropang Alison Salvatos po. Hoy, nagmamagandang hapon na po sa inyo. Siyempre, sa ating pong palatuntunan, narito naman po yung ating pong mga balita. Ha, mga balitang lokal, sa inyo yan. At yun rin po, ilang pong mga usapin dito sa ating sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. At ang ating pong programa ngayong hapon, siyempre, oy, hindi tayo uusad kapag wala ito. Importante ito. Ah, lalo na kay katropang Rene Boy. Kape! Tama-tama, medyo hindi na masyadong kalinsangan. O dito lang sa amin siguro, kasi nga simentado tong aming area. Medyo mainit. Pero pag andun ka sa walang semento, mahalumigmig. Alam nyo ba yung mahalumigmig? Malamig na para bang mayroong kasamang tubig. Tama ba ako? Sarap magigip ng kape, ha, mga kabayan, mga katropa. Pag kape na pong pinag-uusapan, mga sir, mga ma'am, dapat healthy. Opo, healthy coffee, gaya po ng ating Santon Plus Coffee Mix. Ha? Mild coffee po ito. non-caffeinated dahil ito ay gawa sa mga purong sangkap. O gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Ang kaping ito ang nararapat na dapat kinakape. Ng mga katulad ko po, kung namataas ang uric acid level sa katawan. Kapag tayo po ay napapainom ng non-healthy coffee, madali pang humapdi ang ating sikmura. Okay, nagpapalpitate po tayo. Yan lang po ibig sabihin yan, mataas ang uric acid level natin sa katawan. Ha? Para mabalanse yan at nag-i-enjoy kang humigop ng kape, pasipul-sipul pa, ay naku naman, dapat Santon Plus Coffee Mix na. Ha? Kaya mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga kababayan dyan, ha? Sir, ma'am, hyper-acidity ka ba? Nag-iiwas ka ba sa pag-inom ng kape pero nagki-craving ka? Ito na yung kaping nararapat sa inyo, ha? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo at sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Tatlong minuto na lang bago po ang ikalima ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Narito muna ang mga ulo ng ating po mga balitang lokal na dapat po ninyong mapakinggan. Pag-ipit daw po sa curfew sa bayan para sa mga minor de edad na nasa langsangan pa sa this oras ng gabi. Hihigpitan daw po o patuloy na hinigpitan ng Queso o sa Quezon, Palawan. Mahigit sa 800,000 pesos na halaga ng illegal na sigarilyo na kumpiska naman sa isang operasyon ng mga otoridad sa El Nido, Palawan. Four-wheel drive na tractors ay ipinagkalob daw po sa high-value crops farmer clusters sa bahay naman ng Brooks Point. Hindi na lang po mga sasakyan ng four-wheel ngayon, pati tractor, four-wheel drive na. Samantala, 200,000 pesos na ayuda sa bawat barangay, wala nang dagdag na requirement pa sa pag-release ng ito o ng mga ito. Cybercrime Awareness Seminar, inilunsad naman ng mga otoridad para sa mga estudyante sa bayan naman ng Nara, Palawan. Lumang sitwasyon o kalagayan din muna ng lumang tulay sa barangay New Ibahay sa munisipyo ng El Nido. Pinangangambahan daw po ng mga dumaraang motorista doon. First Palawan Provincial Mobile First Company sa Batarasa, nagtayo naman ng tulay para daw po sa mga residente, estudyante sa barangay Sandoval sa Batarasa, Palawan. At ito sa balitang National, Robin Padilla nanguna raw po sa 2028 Senator Survey. Ayon daw po yan sa Polls Asia. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating po mga balitang lokal na dapat po ninyong antabayanan, handog po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, tama-tama sa mga ordinaryong mga manggagawang Pilipino, manggagawang Palawenyo na maghapong nagkayod o kumayod ngayong hapon na ito. Mag-relax muna ang inyo pong katawan, ha? Pahiran o haplasan po ninyo ng Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa mga natural herbs na meron pong soothing effect. Kaya yung ginhawa na gusto mo, agad-agad mong mararamdaman. Tandaan po ninyo, Santon Plus Herbal Oil. Available po yan sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Oras po natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong ikalima ng hapon. At ang oras naman na iyan, andog naman po sa inyo ng Uno Plus Feeds.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
9: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
0: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM
5: XFM.
14: Sister Pace.
15: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alis ang manhit.
14: Sister Pace. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pace.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Supple Plus Gold.
24: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
26: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
27: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: XFM.
5: XFM.
28: Mga katropa, exciting dito!

0: pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, mas mapapalapit ang layuning masagan at maunlad na komunidad. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus, Copemix ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Janice. Samantala, 200,000 pesos na ayuda sa bawat barangay. Wala na rin pong dagdag na requirements para ma-release lang itong pondong ito. Humingan po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang IEZ Pakaldo.
2: Wala ng karagdagang requirements pa na kailangan na isumite ng mga barangay para ma-release ang tig 200,000 na ayuda sa ilalim ng programang bawat barangay ay makikinabang. Ayon yan kay Palawan Board Member Ferdinand Inan Sabalia. Sinabi ni Board Member Sabalia na nakahanda na ang pondo sa pamalang palalawigan at kasalukuyan na pinoproseso ang pagpapalabas nito, kung saan koordinasyon na lamang sa pagitan ng local government units sa bawat munisipyo ang mga barangay ang kinakailangan upang mapabilis ang nasabing distribusyon. Sa ilalim ng programa, 100,000 ang ilalaan para sa scholarship ng 5 graduating students mula sa mga mahihirap na pamilya, habang ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin naman para sa mga prioridad na proyekto at iba pang pangangailangan ng barangay. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang IZ. Samantala, balikan natin si katropang Ray. Ito ang kanyang ikalawang balita may kilalaman sa cybercrime. Tama-tama ito sa ating pong mga kabataan. Paalala lagi. Yung pong cybercrime awareness at seminar or awareness seminar ang inilunsad daw po ng mga otoridad para sa mga estudyante sa bayan naman ng Nara, Palawan. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito, katropang Ray.
3: Report. Inilunsad kamakailan ng Palawan Police Provincial Office sa mga estudyante ng Sandoval National High School sa Nara, Palawan, ang Cybercrime Awareness Seminar, kung saan ay biglang sa napag-usapan rito ay tulad ng tamang paggamit ng social media at kaligtasan online, pagiging responsableng mamamayan sa teknolohiya, mga uri ng krimen sa internet na tinatawag na cybercrime o cyberbullying at maraming pang iba. Samantala, ayon naman kay Police Colonel Joel D. Kasupanan, Provincial Director ng Palawan Police Provincial Office, anya na ang layunin ng aktividad ay para magkaroon ng sapat na kalaman ang mga mag-aaral, lalo na pagdating sa teknolohiya, at makaiwas ang mga ito sa cybercrime at sa paglikha ng mas ligtas na online environment para sa lahat. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, sa kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Karan XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Rail. Importante nga yan. Sabi nyo naman kasi sa ating mga kabataan nyo, basta nag-video, nag-picture, post dito, post doon. Minsan may mga hindi dapat maipost, na ipopost. So tama yan. Yung pagsasagawa ng seminar, may kaugnayan, ha? Para hindi mauwi, oo, sa tinatawag na cybercrime. O yung pong mga content ng kanila pong mga social media account. Di ba? Ayan, tama yan. Maganda yan. Sana ipagpatuloy. Hindi lang dyan sa bayan ng Nara. Ang buong lalawigan ng Palawan. Palawan Provincial Police Command. Ayos po yan. Okay. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 36 minutos o 37 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Ito naman daw pong kalagayan ng lumang tulay sa barangay New Ibahay sa munisipyo ng El Nido. Pinangangambahan daw po ng mga motorista. Bakit kaya? Silipin natin kung ano ang kalagayan ng nasabing tulay. Detalye ng balita niya, mga kabay, mga katropa. Kasama natin dyan si katropang Belia Mucha.

0: ng bahan na mamotorista
1: ang kalagayan ng lumang tulay sa barangay New Ibahay, El Nido, Palawan dahil sa patuloy nitong pagkasira na umano'y nagdudulot ng panganib sa mga dumaraan. Ayon sa mga residente at motorista, ilang taon na ang nakalipas ng simula ng paggawa ng isang detour bridge bilang pansamantalang daanan habang inaayos ang pangunahing tulay. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito natatapos. Bukod sa sirang tulay, problema rin umano ng mga motorista ang lubak-lubak at sirang kalsada sa naturang lugar na lalo pang nagpapahirap sa pagdaan ng mga sasakyan, lalo na kapag masama ang panahon. Anila, may mga naitala ring insidente kung saan nahulog ang gulong ng ilang motorsiklo sa lumang tulay dahil sa kondisyon nito. Pagamat wala namang naiulat na malubhang na aksidente sa lugar, nananatili ang pangamba ng mga motorista na maaari itong magdulot ng mas malalang aksidente kung hindi agad maaksyonan. Kaugnay dito, nananawagan ng mga residente at motorista sa mga kinaukulang ahensya na garang maisaayos ang tulay at ang kalsada sa lugar. Humingi rin sila ng tulong sa XFM Palawan upang maiparating ang kalanginaing at umaasang mapapansin at nabibigyan ng kaukulang aksyon ang kanilang matagal ng hinaing. Para sa protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng Santon Herbal Stove mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Dele Mucha, XFM News.
2: Tropang Belia!
0: Yes, Tropang Ali. Magandang hapon.
2: Magandang hapon. Kamusta mo ng panahon dyan sa bayan ng El Nido?
0: Makulimlim, Tropang Ali. Kanina nag-shower-shower lang ang ulan.
2: Wala naman malakas sa ihip ng hangin.
0: Wala rin. Lang siya. Parang
2: normal
0: nagpahiwatig
2: na.
0: Nagpahiwatig lang na parang gusto niyang mag-ulan.
2: Yeah. Oo. Balikan natin yung balita mo na tulay. Barangay New Ibahay, ang kalsada na yan o ang tulay na yan, Katropang Belia, sakop ng alin? Municipal road or provincial road, Katropang Belia?
0: Actually, main road yata yan tinukoy niya, Katropang Ali.
2: Main road
0: yan siya.
2: Parang lubak-lubak na ito.
0: May dugtong siya. Hindi actually ako nakapunta pa dyan ng lugar na yan, Katropang Ali. Mm. Nakadaan ako one time, kasi yung last barangay ng Inido, northern part, is Barangay Mabini. Mm-hmm. So malayo pa yan sa Mabini. Along the way, may mga madaanan kang mga parang may sanga-sanga kasi yan, Katropang Ali, hindi siya dire-diretso. So when you go this way, dito ka banda, yung ganyan. Bilya Pasyon, dito ba sa kabila naman, diretso. Parang ganon. So, sa itsura niya, Katropang Ali, kasi daanan daw niya nila lagi, pupunta sa Barangay Mabini. Kasama siya sa main road siguro.
2: Oo, kasi kung base dito sa video na piniplay Katropang Belia, kung main road ito, parang maliit para sasabihin nating main road or national road ito. Maaari ito siguro provincial road ito or municipal road, Katropang Belia, no? O doon sa video, may nakita tayo na isang tulay doon sa baba. Ano ba? Yun ang detour. Tama ba? Yun ang ginagawa ang tulay?
0: Yun daw ang pinatawag na detour. Detour daw yun, Katropang Ali. Yung wala pa ang bagyong Tino, deconstruct na daw yan. Pero nagtaka sila. Iniwan na hindi pa tapos.
2: Ganon? Maganda, simentado. Box culvert. Pero mababa nga lang. Kung detour yun, bakit konkreto? Kasi kalamihan na sa mga detour, malalaking mga kahoy yung ginagawang detour. Pero yun, parang konkreto eh. Tapos mababa nga lang. Itong lumang tulay, actually, itong type na ito na tulay na ito, Marcos type pa ito eh. Yung baka lang, tapos sa mga tablon. Yung mismong dadaanan ng mga sasakyan. Yan tawag dyan ng mga engineer, Marcos type eh. Matagal na nga yan. Talagang may kalumaan na yan. Katropang Belia. Pero sana nga, sa kinaukulan, ma-check sana ito kung ito ba ay provincial road or municipal road. Kung sinasabi mo, Katropang Belia, ito ang kalsada na nag-uugnay doon sa Barangay Mabini. Pinakadulong barangay, northern barangay ng bayan ng El Nido, Katropang Belia.
1: Yes, sa makakatropang Ali, kasi yung tinanong natin yung nag-upload ng video niyan, si Kuya Arman, ay taga Barangay Mabini pala siya. Lagi daw silang dumadaan dyan kasi yung trabaho nila dito sa bayan.
2: Uh-oh.
1: So, ibig sabihin, main road siya. Hindi siya yung parang pinasok or ano lang. Ano. Sige. Pero alamin natin yan, katropang Ali, yun. Check natin.
2: Uh-oh.
1: Kung ano ba yan, municipal road or provincial road or parang ganun.
2: Uh-oh.
1: Hindi rin niya alam kung anong ano dyan eh.
2: Basta dumadaan lang sila.
1: Ang nagtaka lang sila. Eh bakit hindi tinapos yung yung detour?
2: Oo,
1: maganda sana, di ba nakita mo, no?
2: Yung detour.
1: Sementado siya.
2: Yung detour, ang baba pero sementado. Kung detour yan, o baka yan na talaga yung mismong tulay na gagawin para, pero parang baba, ha? Sa akin lang, ha? Mukhang mababa. Pero mas mainam nga, Katropang Bella, update, siguro tanong mo rin sa Municipal Engineering Office kung yung bang kalsada na yan ay sakop ba ng munisipyo or provincial road, Katropang Bella, ha?
1: Oo, sige, tanongin natin. Kasi nagpatulong sila sa XFM na Katropang Ali, na ano kasi nila dito, na may mga problema sa mga hinaing ng mga kababayan natin dito, lumapit sa XFM, katulad ng problema sa transport sector. Yun na nga, nag-repost din siya at binanggit yung himpilan natin, 104.7 XFM. Sana daw mapansin.
2: Yun.
1: Kaya yun, kinausap po siya at nag-share information kami.
2: Ayan, sige. Keep on touch muna dyan sa uploader. Ganun din doon sa LGU El Nido, Katropang Bella. Ha? Maraming salamat.
1: Okay, maraming salamat. Katropang Ali, mula dito sa bayan ng El Nido, bilhin mo siya. Magandang hapon. Balik.
2: Parang kasing medyo makitid yung kalsada, no? Tamang ano lang. Ilang kakasa dyan, Katropang Rene Boy, sa tingin mo? Ha? Kung mga motorsiklo, karamihan na dumadaan, ano? Maliit. Kung ito ay municipal road, opo, pwede. Pero kung ito ay provincial road, mukhang makitid lang, mga kabay, mga katropa. Pero, alamin daw mo ni Katropang Bella yan, ha? Pero sana, sa kinaukulan, siguro alam naman yan. Kung anong road yan, provincial road ba yan or municipal road. Yan daw po yung kalagayan, yung detour na tulay. Hindi pa raw tapos, iniwan na. Ano lang sistema niyan? Bakit iniwan na? Ubos na ba yung pondo? Ha? At itong lumang tulay na dinadaanan pa rin. Anang karamihan daw po ng mga motorista na bumibiyahe dyan, New Ibahay hanggang Barangay Mabini. Talagang, kinakain na. Yung sa kalumaan, yung pong bakal, yung lupa, yung approach, pati yung mismong kahoy, yung mga tablon na dinadaanan sa ating pong mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Pacheck naman daw po ito, ha? Samantala, mga kabay, mga katropa, 15 minutos bago po ang ika-6 ng gabi. Sa iba pang balita, mga kabay, mga katropa, First Palawan Provincial Mobile Force Company sa bayan ng Matarasa. Ito naman, nagtayo ng tulay. Ha? Ay, gandang balita ito. Nagtayo naman ng tulay para naman sa mga residente at mga estudyante na nakatira sa Barangay Sandoval sa Matarasa. Silipin din natin kung ano bang tulay ang ginawa nila. Katropa natin sa balitang ito, Dennis Achua.
3: Report. Naging daan ang pag-asa at mas ligtas sa paglalakbay bay para sa mga residente ng Asensio de Sumin, Barangay Sandoval sa Bataran sa Palawan, ang bagong tinayong kahoy na tulay ng First Palawan Provincial Mobile Force Company nitong July 2026. Matagal ng problema ng komunidad ang delikado at mahirap na pagtawid, lalo na tuwing tag-ulan. Ngayon, ang bagong tulay ay ligtas ng madaraanan ng mga bata, tricycle, motorsiklo at iba pang light vehicles. Dahil dito, napadali ang pag-access sa mga residente sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagpunta sa paaralan, paggamutan, palengke at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa Provincial Mobile Force Company, ang proyektong ito ay sinakatuparan bilang tupon sa pangailangan ng komunidad Voluntaryong inaalay ng mga kapulisan ng kanilang oras, galing at resources upang may sakatuparan ang tulaya. Binigyan din ng Palawan Provincial Mobile Force Company Office ang inisyatibang ito ay patunay na hindi lamang tungkulin ng kapulisan ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi pati na rin ang pagsulong ng kaunlaran at kapakanan ng mamamayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clare's Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM, Rizal Dennis Chua, XFM News.
2: Maraming salamat, Kachopang Dennis, at sa Palawan First Provincia Mobile Force Company. Oh, abay, saludo tayo dyan. Salud ka! Wow, para sa komunidad. Footbridge na pwedeng daanan ng sasakyan. Hindi lang footbridge yun. Oh, ha, mga kabay, mga katropa, pwedeng daanan ng motorcycle, tricycle, at mga light vehicle. Huwag naman yung dadaanan po ng mga truck, ha. Ay, baka ho, mas lalong mawala ng access yung mga taga-barangay Sandoval sa Batara sa Palawan. Samantala, mga kabay, mga katropa, sa huling bugso ng ating pong mga balita. Balita mula sa national. Sa isinagawa daw pong survey ng Pulse Asia. Ito na po si Senator Robin Padilla, nangunguna raw sa senatorial candidate para sa 2028 senatorial election. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Girly Galacio.
4: Nanguna si Senator Robin Padilla sa pinakabagong Pulse Asia Voter Survey para sa 2028 senatorial elections, matapos makakuha ng 48.4%, habang pumangalawa naman si Pasig City Mayor Vico Soto na merong 47.9%. Kasama rin sa mga nangungunang 12 na kandidato sina Senator Raffy Tolpo, Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Manny Pacquiao, Nancy Binay, Sunny Angara, Mark Villar, Ben Tulfo, Jingoy Estrada at Willie Rebillame. Isinagawa ang survey mula noong June 28 hanggang July 3, 2026 sa 2,400 na respondents. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula dito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho X sa FAMIMS.
2: Maraming salamat, Kachopang Girly, at sa iba pa natin po mga kasamahang mga field reporters. Samantala, ang mga balitang inyo pong napakinggan, ang mga kabay, mga tropa, ay handog naman po sa inyo ng Cesdapain. Cesdapain capsule para po sa ating po mga kabay, mga tropa na nakakaranas ng matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan, o dulot man yan ng trangkaso, mga kabay, mga tropa, o trangkaso mismo, mga kabay, mga tropa. Huwag na pong pagtiisan ang sakit ng katawan at ulo. Cesdapain mo na agad iyan, katropa, nang ika'y makabalik sa iyong normal na galaw. Cesdapain, meron pong paracetamol na siya pong nagtatanggal ng pananakit ng ulo at pananakit ng katawan. Sa matinding sakit, i-Cesdapain agad iyan, katropa. Mabibili na rin po ang Cesdapain sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, oras natin, mga kabayan. 10 minuto na lang bago po sumapit ang 6 ng gabi. At syempre, ang oras naman na iyan, handog po sa inyo ng 1 plus feeds. Ha? Sa mga may nag-aalaga ng baboy dyan, subukan po ninyo yung 1 plus feeds. Mga kabayan, mga tropa. Ha? Para sa mga nag-aalaga ng baboy at naghahanap ng abot kaya na feeds, 1 plus, mga kabayan, mga katropa, ha? Feeds na di kalidad at meron pong immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng inyo po mga alagang baboy, lalo na siyempre yung mga nagbebenta, mga grower, mga kabayan, mga katropa. Panlaban na rin po para hindi magkasakit ang inyo pong mga alagang baboy, ha? Kaya para po matiyak ang inyong kita, ha, sa inyo pong mga alagang baboy, Mag Uno Plus feeds na po kayo. Siguradong de kalidad na feeds. At hindi ka malulugi sa iyo pong mga alaga. Uno Plus, kabalikat mo sa pag-asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo. 8 minuto bago po ang ika-6 na gabi, mga kabayan, mga katropa. Suma inyo na ang ating pong palatuntunang asintado. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-22 sa buwan ng Hulyo 2026. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bagay technical, Engineer Rene Boy Federico at Engineer Moises Acosta. Alam po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna pa rin ang ating pong station manager, Calu Villarosa. Ako naman ang inyo pong nakasama, mga kabayan, mga katropa, nagatid ng mga balita. Katropang Alizon Salvatos, nag-iiwan na po ng isang magandang gabi na po, Pilipinas.
5: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
6: XFM.
7: XFM.
6: FM.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
11: Santhon Gold. Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang softgel capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
16: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
21: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
26: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
27: XFM.
28: XFM.
29: FM.
30: Sister Pain.
31: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
32: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
33: Symptoms persist. Consult your doctor.
34: Bibili sa mga butika.
35: Santon Gold. Coffee Mix.
36: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
37: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
38: Pabibili sa mga butika.
37: Santon Plus Gold.
39: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tangaki mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
37: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
40: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
41: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samson Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Ang hiling ko, sigur po ako, inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
10: Mampibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
13: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
21: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
23: Si Erisha Lesa Emboldan, taga Barangay 3 Cross, Palawan. Ang iniinda ko po is yung may bukod po ko dito sa
24: breast.
23: Hindi po ako masyadong makatulog kasi ano po, kumikirot na po siya. Kumikirot po siya, sumasakit. Namumula po siya na sobrang katip po. Pa-check up ko po dito after 1 week po. Pag inom ko po ng gamot, bali ano nga po pala siya, nang isang gabi lang po kumutok na po yung bukol niyo po. Kaya ngayon po unti-unti na rin po siyang gumagaling. Sa mga may mga sakit po, kailangan po na magpa-check up po. Opo, magpatingin po kaagad para magamot po kaagad yung mga sakit.
22: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
2: lunas at solusyon iyong makakamit.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
16: Hello mga katropa, good evening po. Good evening sa ating mga suking tagapakinig at syempre sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Good evening muli at welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia, na makakasama po ninyo ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po ang ating talakayan sa lahat po ng nais magpadala ng katanungan or may mga karamdaman, mag-text lamang po kayo sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Sa programang ito, sama-sama tayo mga katropa para alamin natin ang mga sikreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas habang buhay kasama ng ating wellness consultant. Good evening, Doc.
17: Good evening sa iyo, Katropa Cynthia. Good evening din sa ating mga soaking tagapakinig na laging nakaabang sa ating programa, programa ng The Secret of Health. At ngayon po ay muli niyo pong makasama sa gabing ito, mga katropa, ang inyong lingkod para sa pagbabahagi na naman ng makabagong kaalaman tungkol sa pangkalusugan, lalo na sa ating pag-uusapan na karamdaman. At hindi ito rito yung mga natural na pamamaraan, yung mga proseso pa bago gamitin, no, para makatulong sa ating katawan at mapasigla yung katawan natin, lalo na pag meron tayong iniindang karamdaman.
16: Okay mga katropa, mag-antabay lamang po kayo para lahat tayo ay makakuha ng mga health tips at mga kaalamang pangkalusugan at paano natin maprevensyonan ng ating mga karamdaman. Okay mga katropa, so good evening muli sa iyo, Doc, at ano po ang ating tatalakayin sa oras na ito?
17: Ang ating pag-uusapan sa gabing ito mga katropa ay itong tungkol sa luslus. Itong luslus ay mamimisinterpret ng iba, no, na mayroon pong nakakaranas nito, lalo na pagbaguhan pa lang, no, na sa isip nila may tumubong bukol, no, sa kanilang bayag. Pero itong luslus mga katropa, nagresulta ito dahil sa part ng internal organ ng lalaki lumilipat dun sa ibang compartment. O, halimbawa, yung small intestine natin, no? Yan yung pinakadahilan na maghanap ng ibang pasukan. Kaya yung hernia, katropang Cynthia, mga katropa, maraming klase siya yung hernia. Pero, ang common na iniinda ng mga kababayan natin, ng mga hernia, ay yung tinatawag na inguinal hernia, no?
16: Inguinal.
17: Yes.
16: So, ano naman dok yung inguinal?
17: Ito naman yung compartment sa tiyan natin na pag mahina yung abdominal wall natin, ay dyan yan siya papasok, either taba or yung bituka, maliit na bituka. Kaya pag mangyari yan, ay talagang magkakaroon ng luslus yung lalaki. At mayroon ding luslus, katropang Cynthia, na pumapasok dun sa pusod. Mayroon ding hernia na resulta ng dahil sa naoperan sa tiyan. Pero yung common na luslus, katropang Cynthia, mga katropa, ay itong inguinal hernia. No, ito yung ininda ng marami nating mga kababayan. Kaya isa sa mapapayan natin, mga katropa, sa may mga hernia, ay iwasan talaga yung pagbubuhat na mabibigat. Lalo na yung sobrang mabigat pa yung kinarga mo sa nagkarga, ay talagang ang mapipressure niyan, yung kalamnan, no, yung mga muscle tissue ng ating tiyan. Pag mahina yan, mga katropa, yung mga kalamnan sa ating tiyan, hindi ganong na-develop, ay talagang yung maliit na bituka natin pwedeng maghanap yun ng butas, kaya magresulta sa tinatawag na luslus. Iwasan din yung pagtakbo ng sobrang layo. Yan katropang Cynthia, yan ay nakaka-trigger din ng paghina ng kalamnan sa tiyan. At kung mahina yung kalamnan ng tiyan mo, yung mga tissue, ay yan, madali kang magka-luslus niyan. At pag hindi din araw-araw makadumi, katropang Cynthia, isa din yan sa mapipressure yung abdominal wall ng isang lalaki. Kaya pwede ding magka luslus. Isa yan sa magpalala ng tinatawag na luslus pag hindi araw-araw magdumi. Kaya pinapayan ng mga eksperto, ang normal na pagdumi ay 3 beses sa isang araw or 2 beses. May iba din, 1 beses lang talaga yung makayat sa pagdumi sa isang araw. May iba din, katropang Cynthia, na 2 times a week lang magdumi. Once a week.
16: Talaga dapat everyday.
17: Yes, dapat every day. Kasi pag hindi ka araw-araw makadumi, malakas ang pressure sa lower abdomen. No, kaya hindi maganda na hindi araw-araw magdumi kasi pag mayroon kang ganitong karamdaman, yung loose-loose, ay pwedeng mas lumala yung kondisyon, no? Pag hindi araw-araw magdumi. Kaya pinapain natin sa mga katropa natin, magkain ng mga prutas, mga pagkain na mataas ang fiber. Kasi isa yan sa kailangan ng tiyan natin para mapanatiling, malinis at malusog yung ating intestine. No? At mailayo ta sa iba-ibang karamdaman sa bituka, no? Gaya ng mga parasitic, ulcer, mga acid reflux. Pag tayo ay kakain ng mga matataas ang fiber, pati yung gulay. Kasi yung gulay prutas ay matataas po yung mga antioxidant niya. Hindi lang fiber yung maibigay sa katawan. Pati mga antioxidant, mga alkaline, lahat po ng kinakailangan ng katawan ay pwedeng isupply sa pamagitan ng pagkain ng prutas. Kaya kung merong mga pinapayo natin sa mga katropa natin na may mga tinatawag na loose-loose, ay panatilihing araw-araw. I-monitor talaga yung pagdumi kasi isa yan sa nakakalala ng kondisyon sa loose-loose din. Iwas din sa mga karne, mga processed foods, mga sugary drinks, mga sugary foods, mga inumin na mataas ang sugar, mga pagkain na niluto sa mga sugar kasi nakaka-irritate din yan ng karamdaman natin. Kaya kahit anong karamdaman natin, pagkakain tayo yan, talagang nakaka-irritate yung mga proseso, mga pagkain. Kaya dapat kung mayroon tayong mga karamdaman, yan talaga yung unang isipin natin, ano yung mga bawal, ano yung mga dapat kainin, no, nakakasigla ng katawan. At siyempre, mas maganda mag-isip din na pupunta sa mga health expert para makabil ng libre check-up. Lalo na sa ating clinic, mga katropa dyan sa ating clinic ay meron po tayong daily free health check-up dyan sa ating clinic. No, araw-araw may libreng check-up na ino-offer natin sa mga tao na naghanap ng walang bayad, no, na check-up. At siyempre, yung check-up natin sa ating clinic ay gagamitin natin yung ating machine na high-tech machine na magbasa ng mga mahihinang organ sa katawan. Mga kulang na mga vitamins, minerals, kasi isa yan sa dahilan na nagkakasakit yung tao dahil sa humihina na yung mga organ sa katawan, mga major organ. Kasi yung mga organ na yan, isa yan sa tatamaan, magkakaproblema dahil sa mali nating lifestyle. Maling iniinom, mga prosesong mga pagkain, prosesong mga inumin, yan talaga yung mga organ yung maapektuhan. Kaya dadating talaga ang panahon na hihina yung organ mo at yan ay magresulta sa karamdaman. At gagaling ka niyan sa karamdaman mo pag mapasigla mo yung mga organ na nangihina, no, sa iyong katawan. At siyempre, yung mga vitamins, minerals, dapat isupply din yan kasi dyan din nagdidepende yung normal function ng ating mga organ, no, yung mga minerals, vitamins. Kaya isa yan sa ating isusupply. Kapag nakita sa ating machine na ito yung organ mo mahina, ay yan yung ating ipapasigla. Hindi lang yung isang organ. Lahat, gawin nating mapakondisyon lahat yung mga organ para maibalik talaga sa sigla yung ating katawan at isupply din yung mga vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. At siyempre, sa may mga problema din sa loose-loose, unang-una talaga yung maipayo natin na mag-iwas sa mga bawal at magkain ng mga matataas sa mga fiber kasi yan ay nakakatulong mga katropa pag mayroon tayong mga karamdaman. At siyempre, mas maganda, wala pa tayong ininda sa katawan, yan ay yung panahon na magkain tayo ng mga prutas. Huwag yung makaisip lang tayo magkain ng prutas, mga gulay, pag tayo ay magkakaroon ng karamdaman. Kasi hindi natin alam. Kasi yung mga sakit, mayroong mga sakit na lihim lang. Hindi mo alam na mayroong ka palang ininda na medyo delikadong sakit pero walang sintoma na pinapakita sa'yo. Kaya ang mangyari, may enjoy mo talaga yung mga pagkain ng bawal. Kaya mas maganda talaga na pagramdam mo na malusog pa yung katawan mo, yan na yung panahon na iwas-iwasan mo na yung mga bawal at kain ng mga sustansyang pagkain para yung mga sakit na palihim lang na hindi nagpapakita sa'yo ng sintoma ay napipigilan, no? Na hindi magresulta na mas malalang sakit. At siyempre, iwasan talaga yung mga tinapay biscuit sa may mga loose-loose, no? Mga white bread, mga biscuit, at yung mga karne, iwasan, mga madugo na mga isda kasi yan, matataas ang mga kolesterol, nagpapatigas din ng dumi. At yung karne kasi walang fiber yan, katropang Cynthia, walang fiber yan. Kaya isa din yan sa pagkakain talaga ang taon yan. Then problemado yung pagdumi nila ay talagang hindi sila makakadumi lalo. Kaya dapat isipin talaga natin yung pag-iwas sa mga bawal. At siyempre, pwede kayong una-una yung pagkain ng prutas, malaking benepisyo na yung katropang Cynthia na mapayo natin sa ating mga katropa, no? Lalo na pag hindi araw-araw magdumi. Then then may luslus pa. Ay, yung pagkain ng prutas ay malaking tulong na yan. At yung pag-extract din ng juices ay malaking tulong din yan, mga katropa, no? Sa may mga karamdaman, no? Lalo-lalo na sa may luslus. Yung carrots, katropang Cynthia, yan ay maganda din na inumin. Partneran ng apple, i-extract yan, gadgarin or i-blender, i-juicer. Yan siya. Kunin niya yung mga juice, mga katropa. Pigaan nyo, then kunin niya yung juice. Then mag-inom ng 2 baso sa umaga, 2 baso sa tanghali at saka hapon, 2 baso din. Mas maganda, inumin mo siya. Wala pang laman yung tiyan. Para ma-absorb talaga sa system. Hindi na kailangan na magdaan pa sa proseso sa tiyan. Pag i-extract mo siya, inumin mo siya na juice na, ay yan ay madaling ma-absorb sa ating system. Pwede din maglaga ng mga herbal na mga dahon, no? Pwede yan lagain. Yung dahon ng guyabano, haluan ng dahon ng malunggay at sambong. Yan ay inumin sa 3 baso sa isang araw. Mas maganda yan yung pangpalit natin. Inumin sa umaga, wala pang laman yung tiyan. Kung hindi maka-extract ng juices, dahil hindi lahat ng area available yung prutas na i-juice, lalo na pag nasa bundok at tropang Cynthia, ay yes, available talaga sa kanila yung mga daon-dami. Kaya yung sa mga nasa bundok o walang panahon na magbili ng prutas, pwede kayo maglaga ng daon ng guyabano at saka daon ng malunggay, bayaba, sambong. Pwede yan ipaghalo, pagkuluan lang ng 5 minuto. Then palamigin, inumin araw-araw. 3 baso araw-araw. Yan ay nakatulong sa may mga problema sa luslus. At itong tinatawag na luslus, mga katropa, ay talagang delikado na din ito na kondisyon sa katawan, kasi pwedeng mauwi ito sa mas malalang kondisyon. Gaya ng pagkabulok ng bituka doon sa pinasukan, sa part sa bayag, pwede yung mabulok at magkaroon na infeksyon. Yan naman yung pinaka ayaw na mangyari natin, no? Kaya kung mayroon tayong mga luslus, dapat magiging health conscious din tayo, lalo na sa pagkain. At yung paraan naman yan na ma-prevent yung infeksyon dahil sa luslus ay operation. Mayroon ding iba ipahilot, no? Yung luslus nila. Mayroon ding iba, mga katropa, yung patiwarik. Patiwarik sila, katropang Cynthia. Nasa ibabaw yung nasa taas yung paa din. Parang bitin. Yan siya, isa yan sa mga advice, no, sa mga health expert na gagawin para maayos yung luslus nila. At siyempre, mga katropa, mayroon tayong mga produkto ng Yes to Health, yung ating Santon Gold, kasi may mga lumalapit din sa akin, katropang Cynthia, na may mga lumalaki yung bayag nila, no? Kaya nagpa-check up sila, then nirekomendahan ko ng mga supplement. Sabi nila, nawala na yung pamamaga, no, sa bayag ng pasyente. Kaya yung nirekomend din natin ng mga produkto ay yung produkto po ng Yes to Health, no, mula sa Santon, vitamin C, at meron din tayong mga dinagdag na ibang mga supplement na para mapaayos yung tinatawag na luslus. Kaya isa sa mai-recommend natin, katropang Cynthia, mga katropa, lalo na sa may mga luslus, ay yung ating Santon Gold. Yung Santon Gold natin ay talagang yan ay maasahan sa iba-ibang mga karamdaman, lalong-lalo na sa may mga bukol sa katawan, mga prostate enlargement, mga goiter, mga bukol sa breast, mga cysts, mga mayuma. Yung ating Santon Gold ay napaka-epektibo, no, sa mga ganong mga karamdaman. At sa luslus din, ay yung Santon Gold natin ay isa din yan sa combination, no, na mai-recommend natin. Actually, katropang Cynthia, mga katropa, yung gamutan sa natural, hindi lang isa lang dapat yung inumin mo, eh. Dapat saktong combination, no, kasi yung katawan natin ay maraming kailangan yan, no, hindi lang mga vitamins, minerals, ay nangailangan din yan ng mga iba pang mga powerful herb na dapat inumin natin. No, kaya isa sa at may recommend yung Santon Gold, ayan ay mahusay sa mga pamamaga. Isa yan sa combination na binibigay ko doon sa may mga luslus. Kaya yung pasyente, kliyente natin na pumunta sa clinic na may luslus ay talagang naayos talaga yung luslus nila, katropang Cynthia. At pangalawa naman, yung vitamin C. Yung vitamin C ay kailangan din yan para mas mapalusog. At saka yung Santon Gold natin, Santon Plus Vitamin C, ayan yung isa sa kailangan para mas mapatiba yung abdominal wall natin. Kasi isa sa dahilan din na nagkakaluslos ay sobrang hina yung abdominal wall. Dahil sa pag-aaral din na yung abdominal wall natin ay nade-develop yan mula pa sa sanggol. At pag tumataas yung edad natin, umuunti-unti din yan siyang tumitibay. Lalo na pag mayroon tayong mga exercise araw-araw. Pag mas tataas pa yung edad natin, katropang Cynthia, lalo na sa mga lalaki, ay babalik na hihina yung kanilang abdominal wall. Kaya mangyari nagkaluslos, kaunting pagbuhat lang na sobrang bigat, naramdaman na kaagad. Kaya ating isipin lagi yung mga dahilan, no? Nagpapatlala ng lus-lus. Dapat yan yung iwasan natin. At siyempre, mag-inom tayo ng mga supplement, no? Lalo na sa ating vitamin C. Yan, isa yan sa kailangan na mapatiba yung ating abdominal wall. Mapabalik na mapasigla. Kasi yan yung araw-araw na kailangan ating katawan. Yung vitamin C. At mas maganda, hanapin natin yung alkaline vitamin C. Kasi pag alkaline, 100% na-absorb sa ating system. E pag acidic, mag-inom ka ng mga acidic na vitamin C, wala kang makitang improvement sa iyong katawan. Kasi hindi lahat na-absorb ng katawan na ating system pag acidic vitamin C. Kaya hanapin natin yung ating santon vitamin C. Yan ay alkaline vitamin C at marami pong natulungan, no, sa ating produkto na vitamin C, santon vitamin C. Yan ay available po sa ating clinic, no, yung ating mga produkto ng Yes to Health. At mas maganda kung kayo ay magpunta sa clinic, dala nyo yung PWD ID or Senior Citizen ID para ma-avail nyo yung discount sa bawat produkto natin, no? At yung SRP naman natin sa ating bawat produkto sa ating clinic ay napakababa na compare sa iba na mabilhan nyo. Kaya kung kayo ay magkataon na pupunta sa clinic, mas maganda i-avail nyo na yung ating produkto, no? Dahil sa mura yung produkto natin, at syempre kung may ID ka pang dala ay ma-avail mo pa yung discount sa bawat produkto natin. At mayroon din tayong premium D3, no, dyan sa ating clinic, at yan ay mahusay na magpuksa ng mga virus, bacteria, mga fungus, parasite dahil sa content niya na monolaurin. Yan ay tinatawag na super antimicrobial, yung monolaurin, dahil sa content na BCO ng ating premium D3 soft gel. At ngayon ay mas pinalakas yung ating premium D3 kasi may malunggay na siya. Yung ating premium D3 may malunggay oil. At ayon sa pag-aral, yung malunggay ay napakataas po ng antioxidant niya. At mayroon siyang tinatawag na isonocyanates na ibubos niya yung immune system mo para mailayo ka sa iba-ibang mga sakit, lalo na sa sakit na cancer. Kaya mas maganda kung maghanap tayo ng mga premium D3, mga D3 na iinumin, hanapin natin yung premium D3 soft gel natin. No, kasi yan ay napakamaraming benepisyo maibigay sa katawan. Bukod na pampatibay ng buto, ipapasigla din niya yung mga ibang organ sa ating katawan. No, kasi yung vitamin D na nasa ating premium D3 ay malawak po ang benepisyo maibigay sa katawan natin. Kaya grab na natin, hanapin natin yung ating produktong premium D3 soft gel. At dyan din sa ating clinic, mayroon din tayo mapagpilian na coffee dyan, no? Tatlong klase, Santon Coffee, Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee, at premium D3 coffee. Yan ay puro masarap at nakapagbigay ng sigla at lakas ng ating katawan. Lalo pag hindi tayo araw-araw makadumi, yung ating coffee ay mayroon siyang cleansing effect sa ating chan, no? Kaya kung mag-inom tayo ng ating coffee, ay pagkatapos tayo mag-inom nito ay talagang nakakadumi din. Nakakapagpalabas din tayo ng ating dumi. At mayroon din tayong Santon Herbal Tea, no? Dyan sa ating clinic, yan ay maganda sa mga taong may hinaang pantunaw, laging nangangasim yung chan, at hindi araw-araw din makadumi. O, yan ay maganda sa mahina ang pantunaw, no? Yung ating Santon Herbal Tea. At maganda din yan sa may mga mataas ang sugar, dahil sa isa sa ingredients ng ating Santon Herbal Tea ay yung cinnamon, no? Isa yan sa ginagamit sa pagpapakontrol ng sugar. At dyan din sa ating clinic, mayroon din tayong terahertz dyan na nakatulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo sa may mga pananakit ng mga joint, mga kalamnan, mga katawan, no? Yung ating terahertz ay napaka-epektibo, no, na mapapagaan yung pagkiramdam ng mga magsubok nito. At siyempre, meron din tayong BioZapper dito sa ating clinic ng Yes to Health. Yan naman ay malaking tulong na magpuksa ng mga virus bacteria, no, lalong-lalo sa mga kababayan natin na sa habang panahon nagkakaproblema sa kanilang balakubak, problema sa balat. Yung ating BioZapper ay mahusay po na magpuksa ng mga virus bacteria, mga parasite, mga fungus na nagresulta ng problema sa mga balat. At yan ay subok na sa mga kliyente natin na nakapunta dyan sa ating clinic, ay talagang mayroon silang maobserbahan na pagbabago sa kanilang katawan. At yung clinic naman natin, ayan ay bukas po yung clinic natin, araw-araw, libreng check-up. Pwede kayo magpa-check-up sa ating clinic at mag-avail ng ating produkto at sa ating mga services. At siyempre, pwede din kayo magpadala sa inyong mga katanungan. Ano yung cell number, Katropang Cynthia, para sila ay makapaghatid ng kanilang katanungan?
16: Okay, mga katropa, naway meron po tayong maraming natutunan, no, mula sa mga natalakay ng ating wellness consultant. Sa mga gustong magpakonsulta, matatagpuan po ang Yes to Health sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ng Nokinox at sa tabi lang po yan ng Land Bank. Ayan, so open po kami from 8 a.m. to 5 p.m. everyday po yan, simula Linggo hanggang Biyernes. At tuwing Sabado naman po, kami po ay sarado, mga katropa. At sa mga gustong magpakonsulta mula Rojas, ano, meron po kaming branch sa Rojas. Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness ng Rojas sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At syempre meron din po tayo sa Nara. Matatagpuan po sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. At sa Brooks Point Branch sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuli po nating branch ng Yes to Health, meron po sa Cuyo. Matatagpuan naman po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. So pumunta lamang po kayo, mga katropa, simula Linggo hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. At maraming salamat po, mga katropa, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig dito sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. At everyday po yan, makinig kayo para meron po tayong maraming matutunan. Dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli, mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: Ito naman po yung wellness consultant, Doc J. Maribit, magsasabi, stay healthy, stay happy.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
7: may collagen
6: at glutathione pa.
7: At sa lasa,
6: kape-kape.
7: Panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin,
5: moringa,
6: spirulina,
5: garlic,
6: plus
5: collagen
6: and glutathione.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santone Plus Gold.
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya, at spirulina.
11: Mag-Santone Plus Gold.
12: Ang hatid ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag-Santone Plus
16: Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
16: Santone Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
19: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
2: XFM.
3: XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sis the Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sis the Pain. Sis the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sis the Pain ka na rin.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Tara, kape tayo!
27: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
28: XFM.
29: XFM.

0: FM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
6: Santan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santan Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
14: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Says the Pain.
15: If symptoms persist, call the doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Supple Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang
0: nang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Campaign na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
18: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Sister Pain!
1: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
7: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
10: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
13: XFM.
0: XFM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Bili sa mga butika.
7: Premium D3.
8: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Confimex. Mmm, sarap.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus
13: Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
20: XFM.
21: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. XFM. Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X-Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X-Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunuli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM. XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri
8: ng
7: sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtib.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Southall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southall Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Southall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang Southall Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Southall Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Southall Plus Gold, Southall Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Southall Plus Gold Herbal Capsule, Southall Gold Coffee Mix at Southall Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Southall Plus Gold.
6: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Southall Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Southall Plus Gold.
5: Ang Southall Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Southall Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Sister Payne.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
3: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika. Southall Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
10: Southall Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo
9: pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Mga katropa, excited!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Good morning! Magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa! Mayag ka timprano, ha? Sa ating mga kasimanwang mga kuyunon! Ilan naman naman! Sa ating po mga kabayan, mga agutainan! Mira Silum! Sa ating po mga kabayan, mga kagayanan! Sa ating po mga kababayang mga Palawan. Meron nga may Cebu, tama ba? Pakikorek lang po ako. Basta, magandang umaga sa lahat ng ating pong mga tagapakinig. Sa taga-subaybay ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hoy, Throwback Thursday po tayo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Opo, araw na po ng Webes! Ika-23 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Malamig. Mamasa-masa. Yung ating pong paligid. Opo, mga kabayan, mga tropa. Kapaligiran pala. Ayan. Dahil nga medyo patuloy pa rin tayo nakakaranas sa mga parandali ang mga pagbusang ulan. Na minsan na may kalakasan. Dad po sa bayan ng Nara kahapon, malakas daw po ang buhos ang ulan. Mga kabayan, mga katropa, kamusta po yung bayan ng mga Brooks Point, Española, dyan sa Bataranza, Quezon at Rizal. Good morning po sa inyo. Sana okay at all right naman po ang ating po mga katropa dyan. Ha? Sa Baguio Norte, good morning sa bayan ng Rojas. Bayan ng San Vicente, bayan ng El Nido at bayan ng Titan. Ating pong mga island municipality sa Dumaran, Araceli, Puyo, Coron, Agutaya, Busuanga, Culion. At siyempre yung ating pong mga kababayan sa Cagayan Silio, ha? Good morning sa ating lahat mga kabayan, mga katropa. Siyempre, sumasayin nyo na po mga tahanan ng ating pong palatunto ng Exciting Pilipinas.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Na mambubulahaw, ayan. Mambubulahaw sa inyong pong umaga. Siyempre, magkahatid po ng mga balita, ha, mga kabayan, mga katropa. Mga balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman, mga kababayan. Pangalan ng ating pong makakapartner sa Baguio, Technical Engineer Moises Acosta. Pangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating station manager. Ako po ang inyo pong tagapagbulahaw. Mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salvatos. At siyempre, good morning sa ating lahat.
2: Good morning!
0: Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, siyempre pa, ang ating pong palatuntunang ito, ngayong umaga, ay handog po sa inyo ng kape. Kape na talaga naman pong araw-araw. Pagising sa umaga. Matapos nga tayo magpasalamat sa ating pong poong lumika na tayo ay ginising pa. Mga kabayan, mga katropa, naghahanap na ng pampainit. Pampainit ng sikmura, mga kabayan, mga katropa. Ha? Eh di kape, mga coffee lover dyan. Kamusta naman po ang inyong coffee experience? Sa mga umiiwas po sa masyadong sugar para iwas diabetes. Sa mayroon na pong sakit na diabetes, pero hindi po mapigilang magkape. Pangapaminsan-minsan, di ba, kakape rin talaga yung mga meron pong diabetes. Kasi nga, nakasanayan na yan. Para hindi ka na ho pa, sabi nga, mag-alinlangan pa. Katropa, ito yung kape sa dyang ginawa po ng Yes to Health Incorporated para sa ating po mga kabayan, mga katropa, na meron pong diabetes. At ayaw di po magka-diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Ay, purong kape. Mga kabayan, mga katropa, na meron pong mangosteen powder na pinatatamis po ng stevia. Stevia, isa pong uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po o wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Promise, mga kabayan, mga katropa, yung sarap na iyong nakasanayan, wala pong panabla yun. So, dito sa ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Kaya subukan mo na ang premium D3 coffee mix, katropa, ha? Oo, hindi ka na mag-aalinlangan pa na mag-fluctuate ang iyong blood sugar level sa katawan. Ang ating pong premium D3 coffee mix, mga kababayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.

minuto na po makalipas sa ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Ay, good morning muna kay katropang Eko Echalar dyan sa barangay Barwan Roas, Palawan. Good morning. Nakatutok na po kami. Kahit wala parang programa. Grabe naman yung katropang Eko Echalar. Good morning muna sa inyo dyan, ha? Sa bayan ng Rojas. Kahapon daw, malakas din daw ng ulan doon sa Rojas. Oo nga, kahapon talaga. Kasama pa natin yan kasi nga umiiral po si Hanging Habagat. Si Southwest Monsoon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Although may low pressure era, pero hindi po rito sa atin sa Palawan. Ha? Sa ibang bahagi po ng ating pong bansa. Sopronio Española. Kahapon, medyo nakaranasin po ng malakas sa pagbuhusang ulan. May mga binaha na ilang pong mga ilog mapaw, mga kabayan, mga katropa. Samantala, ay sabit ha, sumasabit pa ang ating pong boses, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, ay nag-aanyaya sa inyo, ha?

0: makinig sa ating pong mga balita syempre. Kaya standby po kayo mga kabayan, mga katropa. Narito muna ang headlines. Mga ulo ng ating po mga balita, mga kabayan, mga katropa, sa araw na ito, ng Webes, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong balitang nasyonal. Ulo ng ating pong balitang nasyonal, mga kabayan, mga katropa, sa nagpapatuloy pa rin pong impeachment trial. Impeachment court, ipatatawag daw po yung dalawang executive officers ng Land Bank para sa July 29 trial po ni Vice President Sara Duterte. Ito yun na, yung pagtatanong na ito sa mga record ng ating pong vice presidente o bank account. At BIR at PNP, pinalakas pa raw po ang kampanya laban daw po sa mga illegal na sigarilyo. Sa atin naman po ang balita ng international, eto. Kainan ninyo mga kabayan, mga katropa. Yung bansang France ang magiging kauna-unahang bansa sa United Europe. European country na magpapatupad daw po ng pag-iigpit sa mga bata na gumamit ng social media. Magagawa kaya nila? Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman po mga balitang lokal. Ilang bahagi po ng bayan ng Lara, Palawan at Quezon nakaranas po lang po ng pagbaha kahapon. Dulot nga po yan ng malakas na pagbuhos ng ulan. At isang lalaki naman sa bayan ng Soproño, Espanyola, Palawan ang nagbuwis buhay. Para sa gipin lang po ang kanyang pong alagang kalabaw na nakatali sa kabila daw po ng ilog na umapaw. At sa bayan naman po ng Brooks Point groundbreaking ceremony sinagawa para daw po sa konstruksyon ng dalawang pampublikong daanan sa magkahiwalay na barangay sa naturang bayan. At dalawang araw naman na medical program, medical mission ba ito? Kabayan naman ng Batarasa, nagbigay naman libreng serbisyong medical sa daan-daang mga residente sa naturang bayan. Mas pinaigting na seguridad sa barangay Sibaltan, El Nido, isinusulong sa pamamagitan daw po ng regular na night patrol. Anong meron? At DECO at LGU Taytay, pinagtibay naman ang koordinasyon para daw po sa mas pagpapaigting ng seguridad pampubliko. BPAR, hinigpitan ang panghuhuli ng alimasak. Ay, bakit kaya? 50 magsasaka sa bayan naman ng Lara, Palawan na nakatanggap din po ng 5,000 na kilo ng seaweed seedlings. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyong antabayanan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Webes. At ang mga ulo ng mga balitang yan, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Ito yung kape na meron pong glutathione at collagen na mayaman sa anti-aging properties at ganoon din yung antioxidant, mga kabayan, mga katropa. Kaya subukan po ninyo. Ang sarap at ang bisa ng Santon Gold Coffee Mix. Bukod na itong kaping ito, mga kabayan, mga katropa, ay makatutulong para nga sabi ay magkaroon po tayo ng tinatawag na younger looking skin. Dahil nga po sa anti-aging properties ng collagen at glutathione, ay nagsisilbi rin po itong energy booster na kape. Mga kabay, mga katropa. Opo, energy booster din po ang kaping ito, mga kabay, mga katropa. Ito ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Available na rin po ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga sir, mga ma'am, ha, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa buong lalawigan ng Palawan at siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oh, katrapang Ali, okay lang ang sabit. Wag lang kabit, tapos tayo lang tayo niyan. Ay! Salamat ka, tropang Echo Charles. Mabit lang yung lalang muna na. Malamig kasi ang panahon sa labas. Ako, ako, nako mga kabay, mga tropa. Oras, 18 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Magtitimpla lang kami ni katropang Moises ng ano ha, ng Santon Gold Coffee Mix. Nang mapanatili namin yung aming pong pagiging younger looking skin. Walang kokontra ha. Oh, throwback Thursday tayo, alalahanin nyo. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
1: Santon Plus Gold.
5: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold.
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Magsanto Plus Gold!
17: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Sakit ng katawan?
23: Mag
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
22: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
26: Mga katropa, excited!

0: Setting time, mga katropa, garap na po ang 27 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng morning. Oh, good morning muna sa ating pong mga katropang nakatutok na sa ating pong Facebook Live. Kay Sir Weng Hara Ilibera, Throwback Thursday Morning, katropang Ali at Kapitan Kuya Toto. And thank you, Lord, for giving us another day at walang brownout. Yun. Maganda doon, Sir Weng. Katropang ML Fred Umapas Pailon dyan sa Nara. Kamusta? Oh, malakas na ulan dyan. Si Sir Joe Lawrence Reyes nagtatanong. Good morning! Uulan po ba mamaya? Yan! Yan din po ang sama-sama nating aalamin mamaya sa DOST Pag-asa. Sir Joe, ha? Standby ka lang, makinig ka lang, ha? Manood ka lang ng ating Facebook Live. Good morning din kay Ma'am Alona Dagraga Santino and the Santino family dyan sa Barangay Bangka, Bangkaw. Akin Nanay Joe at kay Tatay Alon, ha? Ayad nga timprano. Hey, katropan, Dan Sanderson! Good morning din, ha? Samantala, mga kabay, mga katropa! Narito na po ang detalye ng ating pong mga balita. Ngayon pong araw ng Huwebes, Hulyo 23, taong 2026. At syempre, mga kabay, mga katropa, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po iyan ng XFM Radio App sa inyo po mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din po sa XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo po magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos.
1: Ito ang exciting Pilipinas. Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal, mga kababayan, mga katropa. Naglabas ang Senate Impeachment Court ng bagong subpoena para sa dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines na haharap bilang mga testigo sa nagpapatuloy o magpapatuloy na impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte sa darating po yung Miyerkules, Hulyo 29. Ang impeachment trial po sa susunod na linggo ay sa araw lang po ng Miyerkules. Mga kabayan, mga katropa, Hulyo 29. Ito ay may kaugnayan din mo sa Article 1 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ni Duterte ng kabuang 612.5 million na confidential funds. Kabilang daw po ang 500 million pesos mula sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos mula naman sa Department of Education. Ayon kay House Lead Prosecutor Gervil Luistro, si Constantino ang unang ihaharap bilang witness na susunda naman ni Campuzano. Nantanungin ni Defense Counsel Mark Vinluan kung higit sa isang testigo ba ang haharap sa susunod na pagdinig. Sinabi naman ni Escudero na ilalabas ang subpoena para sa parehong testigo upang maging handa raw po ang lahat ng panig. Samantala, kahapon, nung nakalipas sa araw na Martes, Hulyo 21, pinawi kasi ng korte ang naunang subpoena na inilabas nito para sa dalawang dating kinatawan ng Land Bank habang nagpapatuloy ang cross-examination kay National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag hanggang kahapon Hulyo 22. Ipagpapatuloy ang impeachment trial nga po sa Hulyo 29, ganap na alas 10 ng umaga. Ito ay matapos ang isasagawang ikalimang State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin naman sa Hulyo 27. At ito'y nakatakda di munong sundan ng kontrasona naman ng mga senador mula sa minorya kinabukasan.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan ay may kugnayan pa rin po sa sinasagawang coverage, updates ng XFM Network Philippines sa impeachment trial ng ating pong Vice Presidente. Samantala, ang balitang din yan, handog naman din po sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ng Vision X Plus Softgel Capsule. Mga kabayan, mga katropa, meron po itong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. O sa ating pong mga katropa dyan na nakakaranas na po ng panlalabo ng paningin. Mga kabayan, mga katropa, o di kaya yung pong medyo pumipitik-pitik na yung mga ugat-ugat sa likod ng inyong mga mata. May mga karanasan na kayong ganyan. O di kaya yung pong nahihirapan na pong mag-adjust ang ating pong paningin mula sa isang maliwanag patungo sa medyo pagpasok mo na madilim na kwarto, ay ang tagal bumalik. Tagal kang makakita. Naku, mga kabayan, mga katropa, huwag na po ninyong patatagalin yan, ha? Agapan agad iyan. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito po ay meron pong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E, plus at zeaxanthin. Aprobado po ng FDA na ito po ay safe at effective. Kaya mga kabayan, mga katropa, malalabo ng paningin ba ang problema mo? Vision X Plus Soft Gel Capsule muna yan. Mabibili po na po itong ating Vision X Plus sa lahat po ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, garap na po nga alas 4:35 na po ng umaga. Karagdagang balitang national pa rin po, mga katropa.
1: Balitang national.
0: O ito, abay, nakasamsam daw po ang Bureau of Internal Revenue or BIR at Philippine National Police ng 17 master cases ng illegal na sigarilyo sa isang operasyon sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Ang nakumpiskang produkto ay agad na inilagay sa kustodiya ng pulisya at ininspeksyon ng BIR para sa tamang tax assessment. Batay sa pagsusuri ng Revenue District Office number 114, tinatay ang aabot daw po sa 6.5 milyong pisong 6.5 milyong pesos ang excise tax liability mula daw po sa mga nasamsam na sigarilyo. Batay pa rin po o ang operasyon ay bahagi daw po ng pinaigting ng kampanya na laban sa illegal na kalakalan ng sigarilyo sa na nakasisira daw po sa lehitimong negosyo at nakakapinsala rin sa kita ng gobyerno. Ayon sa BIR, lumabag daw po ang mga produkto sa ilang provision sa National Internal Revenue Code at sa mga regulasyon hinggil sa tamang rehistro at paglalagay ng revenue stamps. Binigyan din ng naturang ahensya na ang mga ganitong gawain ay hindi lamang paglabag sa batas, kundi banta na rin sa kapakanan ng mga mamamayan. Ngayon, isinasagawa na ang mga legal at administratibong hakbang para daw po sa pagsasampa ng kaso laban sa mga responsable sa pagmamay-ari, pagdadala, pagbebenta ng mga illegal na produkto.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang iyan naman, abay, handog din po sa atin yan, ha? Ang pampalakas naman ng ating immune system, immune sa sakit. Mga kabayan, mga katropa, yan po yung Santon Vitamin C, ha? Ating pong Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, dumaan din po sa pagsusuri ng FDA at yan po'y napatunayan na meron pong kakayahan na palakasin ang ating pong resistensya. Kaya mga kabayan, mga katropa, saan ka pa? Araw-arawin na ang pagpapalakas ng ating pong immune system. Araw-arawin na ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C na mabibili na po sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, dakoy muna natin ang atin naman pong balitang international. O ito ha. Abay, sa bansang France po mga kabayan, mga katropa, isa po sa kanila pong mambabatas yung nagpasa ng isang batas o batas sa pagbabawal daw po sa mga bata na gumamit ng social media. O, sa bansang France po yan ha. Sila daw po ang unang bansa sa European Union.

0: Emmanuel Macron para tuluyang maging isang batas. Noong nakarang taon daw po kasi ay nagtala ng kasaysayan ang Australia sa pagbabawal din sa kanila pong mga kabataan na may edad 16 pababa na gumamit daw ng mga social media. Habang inaanunsyo ng British government ang kaparehas na pagbabawal din. Ako ha, marami. Oh, sa bansang sa Australia na una. Tapos ito ang sa European Union, ang bansang Pransang kauna-unahan. Tapos susunod na rin daw po itong British government. Mukhang magkakaroon din ng anunsyong may kapareha. At sa susunod naman daw po na taon ay magiging epektibo naman sa mga bansang Spain, Greece at Denmark na limitahan yun din pong edad o ang edad sa paggamit din daw po ng mga social media platforms.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dito kaya may nakaisip na pa yan sa bansang Pilipinas na ganito rin. At ang tanong, papayag ba ang mga Pinoy? Ewan ko lang. Alam naman po kasi natin ang epekto, mga kabayan, mga katropa, dito po mga social media platforms. Nandiyan na nga po yan, yung meron pong tinatawag na cyberbullying. Tapos kung ano na po yung pong mga nagiging implikasyon nung pong mga napapanood ng ilan po natin mga kabataan sa mga social media platforms. Ito kaya masusing pag-aralan ng ating pong mga mambabatas, ano ha? Doon sa 15 sa bansang France. Edad 15 pababa, bawal gumamit ng social media platforms. Sa bansang Australia, 16 years old pababa, yung hindi rin po pinapagamit ng mga social media platforms. Parang hirap nun ah. Ano magiging silbi kaya nun na Engineer Moises ng cellphone nila? tawag na lang. Komunikasyon na lang. Pwede. At picture. Pwede na yun. Para pag-uwi sa bahay, re-review mo na lang kung ano mga nakunan mo. O pwede naman. At least, di ba? Mga kabayan, mga katropa, yung pong mga bad influence sa mga social media platform, may iwasan. O ng mga kabataan may edad na ganyan, 15, 16, pababa. Dito kaya sa Pilipinas, may mga pag-aaral kaya? Oo. Nagtatanong lang po, ha, mga kabayan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Taka, mga kabayan, mga tropa, oras po natin, 42 minutos na. Opo, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Punta muna natin ang atin naman po mga balitang lokal. Mga balitang lokal, ihahatid naman po sa atin ang ating pong mga kasamang mga field reporters. Unahin na natin itong ginawa daw pong groundbreaking ceremony para daw po sa konstruksyon ng dalawang pampublikong daanan sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Brooks Point, Palawan, easy na gawa. Kahit ba maulan, maraming nga po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis Chua.
2: Live report! Formal na sinimulan ang proyekto para sa upgrading ng local roads sa Spanula Site, Barangay Poblacion District 2 at Friendship Road, Barangay Pangubilan sa pamamagitan ng groundbreaking ceremony. Pinangunahan ng pamalang bayan ng Bronx Point ang aktibidad bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mga proyekto pang-imprastruktura ng bayan. Layunin ng proyekto na mapatibay at mapaganda ang mga pangunahing kalsada upang maging ligtas, mabilis at maayos ang daloy ng trapiko at transportasyon. Inaasahan din na makakatulong ito sa mas mabilis sa paghatid ng produkto, serbisyo at mga pang-araw-araw ng biyahe ng mga residente. Ang pagsasayos ng kalsadang ito ay kabilang sa prioridad ng LGU sa ilalim ng Healthy Program na ang aspeto ng infrastructure. Sa pamamagitan nito, mas mapapalapit ang serbisyo ng pamahalaan at mas mapapadali ang akses na paaralan, palengke, health center at iba pang mahalagang pasilidad. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Jenny. Samantala, ito na nga po yung kahapong pag-ulan, mga kabayan, mga katropa, ha? Ilang bahagi daw po ng Nara At Quezon, Palawan,

0: Na eh, nakaranas daw po ng pagbaha. Dulot nga po ng may kalakasang pagbuhos ng ulan kahapon, mga kabayan, makatropa. Alamin nga natin yung mga area na binaha dyan sa Nara at sa bayan ng Quezon. At ang balita niya na, mga kabayan, makatropa, ay mula naman kay katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
2: Nakaranas kahapon ng pagbaha ang ilang bahagi ng barangay Poblasyon Nara, Palawan. Dulot ito na pagbuhos ng malakas na ulan, lalo na sa mga kalsadang mababa ang area maliban sa Nara, ay nakaranas rin ng pagbaha sa ilang bahagi ng Quezon tulad sa barangay Kalatagbangka, Alfonso 13 at iba pa, dahil pa rin sa pagbuhos ng malakas sa ulan. Nabatid, nauna nang inanunsyo na pag-asa na magkakaranas ng pag-ulan ang Palawan, kabilang na ang munisipyo ng Quezon, Nara at iba pa, dahil ito sa southwest monsoon o habagat. Samantala, wala namang naiulat na may nasaktan o napahamak sa mga lugar na nakaranas ang pagbaha, habang pinapayuhan naman ang mga residente na paigtingin pa rin ang iba yung pag-iingat. Yan ang balita natin naman sa inyo ng Santong Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ng Santong Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran at sa Firm News.
0: Tarapang Ray!
2: Ang umaga, Katropa Kalison.
0: Magandang umaga. So, kamusta ang panahon ngayon sa Quezon ngayon? Maulan pa rin ba?
2: Sa ngayon, Katropa Kalison, okay na at medyo kumalma na rin, Katropa Kalison.
0: Magdamag, wala naman pagbuhos ang ulan.
2: Ngayon, wala na, Katropa Kalison, maliban kahapon talaga. Nagsimula ito mga alas 12 dito sa Quezon hanggang mga alas 3 o alas 4.
0: Tuloy-tuloy yun?
2: Kalison.
0: Oh, tuloy-tuloy pagbuhos.
2: May nag-ano siya, hinto-hinto siya, tapos may buhos na naman, Katropa Kalison.
0: Pero may mga kalakasan ba? Malakas ano?
2: Ay, oo, malakas talaga, Katropa Kalison.
0: So, doon sa mga binahang mga lugar dyan sa Quezon, Katropa Kalison, wala namang naitalang mga yung nag-backwit. Inalis, umalis sa kanilang mga tahanan, wala naman.
2: Asa kayo, Katropa Kalison, wala naman. Lalo kahapon, Katropa Kalison, wala namang naiulat na may lumitas, Katropa Kalison.
0: So, yung monitoring ng MDR, nagpapatuloy ba, Katropa Reya?
2: Tama, tama, Katropa Kalison. Lagi yan kapag mga gaitong mga panahon, Katropa Kalison.
0: Sige, ingat, Katropa Reya, at good morning dyan sa Quezon.
2: Para salamat, Katropa Kalison, balik sa inyo.
0: Mga kabayan, mga katropa, si Katropang Ray mula sa bayan po ng Quezon na nakaranas na po ng matinding pagbuhos ng ulan kahapon na umapo yung mga mabababang lugar. Yung mga tinatawag sa English na low-lying areas. Yan naman talaga, mga kabayan, mga katropa. Southwest monsoon na. Wala po tayong bagyo dito. Ang LPA po, malayo. Mamaya po, sa ilalabas na anunsyo ng DOST Pag-asa, alamin natin kung meron na bang epekto sa atin, sa lalawigan ng Palawan, yung LPA. Or si Habagat pa rin ang magpapaulan sa atin. Ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras natin, 47 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Punta mo na natin si Katropang Abelia Mucha. Mas pinaiting na seguridad naman daw po sa barangay Sibaltan El Nido, isinusulong sa pamamagitan daw po ng regular na night patrol. Anong meron dyan sa Sibaltan? Ang katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
3: Pamalang barangay ng Sibaltan ang maakbang upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad sa pamamagitan ng regular night duty at roving ng mga pulis mula sa PNP Dipnay. Sa panguna ni Punong Barangay Honorable Arvin Gabayan Sr., katuwang si Committee on Peace and Order Chairperson Honorable John Portugues, at ang mga member ng sangguniang barangay, humiling ang barangay sa PNP Dipnay na magsagawa ng regular na pagpapatrolya tuwing gabi sa buong barangay. Ayon sa barangay, ang programa ay pinunduhan mula sa budget ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa pagpapanatili ng kaayusan, pag-iwas sa kriminalidad at pangangalaga sa kaligtasan ng mga residente. Layunin din ng inisyatibang ito na mabantayan ang mga kabataang madalas na gumagala sa gabi at mahikayat silang umiwas sa mga gawaing maaaring magdulot ng panganib o magkalulong sa illegal na droga. Sa ilalim ng temang pag-asa, hindi droga, umaasa ang pamalang barangay na higit pang mapapalakas ang pagtutulungan ng komunidad at mga otoridad upang mapanatiling ligtas at payapa ang barangay Sibaltan para sa lahat ng mamamayan. Para sa mas protektado, balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng Santon Herbal Soap mga katropa mula rito sa bayan ng Ilito, Palawan para sa ligkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Benjamin Mitcha, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Abelia. O, yun naman pala. For security din naman. At siyempre, para maiwasan yung pag-alagala ng mga kabataan. This oras na ng gabi, nasa labas pa. Ayan din kasi nagsisimula minsan ng mga kabay, mga katropa, diba? Yung mga trouble-trouble. Kasi may mapapadaang kabataang gala o doon sa isang lugar o sa isang barangay. Tapos pagtitripan din ng ilanting mga kabataang doon. Nakatambay. Ganun. Tsaka maiwasan na rin po yung mga paekes-ekes sa kalsada, papauwi. Siyempre, pag makakita ka ng police ops, medyo titino ka niyan. Mainam naman yun. Yung request na yan. Ha? Sige. Nako, thank you very much, Katropang Belia. Ha? Ay, samantala, 10 minuto bago po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita, ha? Saglit lang po ito. Maghahanap buhay muna kami ni Katropang Moises Acosta. Diyan lang kayo, mga katropa. Magbabalik pa rin po ang...
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagpili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
22: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
25: Santone Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Santone Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
27: Santone Plus Herbal Oil.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Tara, kape tayo!
31: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
32: Santone Plus Gold.
33: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santone Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
32: Santone Plus Gold.
34: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: Mga katropa, exciting dito!

0: mga kababayan, mga katropa, ganap na pong isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala mga kababayan, mga katropa, ang oras naman na yan, handog naman sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Non-caffeinated, mild coffee, mga kababayan, mga katropa, na makatutulong din naman po sa ating mga kababayan dyan na meron pong hyperacidity, medyo mataas ng uric acid level sa katawan. Kapag nagkakape po ng mga non-healthy coffee, aba, nakakaranas po ng tangahapdi ng sikmura. O iba naman, nagkakaroon po ng palpitation o tinatawag na heartburn. Pag ganyan na po ang nararanasan nyo mga kabay, mga katropa, magpalit na po kayo ng kape. Switch na po kayo sa Santon Plaza Coffee Mix. Gawa po sa mga natural na sangkap, kaya po healthy coffee. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Mga kabay, mga katropa, ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ah, wala na sila, ano? Ah, wala na siyang... Ah, oh, sige. Ingat, ingat, ingat. Samantala mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin ang iba pa nating mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Balikan natin si katropan Dennis Chua. Dalawang araw daw po ng Kasalisaha Medical Program sa bahay ng Batarasa, abay nagbigay daw po ng libreng servisyong medical sa daan-daang mga residente sa naturang munisipyo. Ano ba ito ang Kasalisaha Medical NGO? Alamin nga natin, no? Ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Dalawang araw na matagumpay na nagatid ng libreng serbisyong panggalusugan ang Kasalisaha Barangay Healthcare Program ng Pamalang Bayan ng Batarasa sa paunguna ng Municipal Health Office. Umabot sa dandang residente ng bayan ang nakinabang. Ginanap ang ikalawang araw ng programa sa Barangay Tagnato kung saan dumalaw rin ang mga residente mula sa mga kalapit na barangay. Layunin ang aktibidad na mailapit ang mga serbisyong medical sa komunidad, lalo na sa mga lugar na malayo sa mga pangunahing healthcare facility. Kabilang sa mga libreng serbisyong ipinagkaloob ay ang medical and dental consultation, health updating at registration, TB screening at libreng chest x-ray, circumcision, HIV counseling at screening, family planning services, cancer screening, nutrition service, HPV vaccination, laboratory services at libreng pamahagi ng gamot. Ayon sa Municipal Health Office, ang programang ito ay bahagi ng mas pinigting na healthcare program ng LGU upang matiyak na nararating at napagsisilbihan ang bawat isa anuman ang layo ng kanilang tirahan. Tiniyak naman ng Pamalang Bayan ay pagpapatuloy ang programa sa iba pang barangay bilang bahagi ng adikain na makakabuo ng isang mas malusog at mas matatag na bayan. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Glow Skin Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan muna. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, isang lalaki naman sa bayan ng Soproño, Española, Palawan, ang buwis buhay. Nagbuwis buhay para daw po sa gipin ng kanyang kalabaw na nakatali sa tabi ng ilog na umapaw. Katropa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Buwis buhay na nilangoy kamakailan ng isang lalaki ang rumaragas ng tubig upang sagipin ang isang kalabaw na inabutan na ng bigla ang pagbaha sa Sitio Singkab, Barangay Pulot Interior, Soproño, Española, Palawan. Ang nasabing kalabaw ay pagmamayari ni Ginoong Jimmy Lambana, habang ang kinilalang nagsagip sa alagang hayop ay si Ginoong Renato Lumot, kung saan sa panayam ng news team sa uploader ng video na si Roselyn, sinabi nito na bago ang insidente ay pinatubog muna sa ilog ang kalabawa. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay biglang tumaas ang tubig dahil sa malakas na pag-ulan. Dahilan upang maipit ang hayop sa rumaragasang baha. Dahil dito mabilis na gumilos at hindi nagatubiling lumusong sa rumaragasang tubig si Renato Lumot nang makita ang kalagayan ng kalabawa. Sa kabutihang palad, matagupin niyang nailigtas ang alagang hayop dahil sa kanyang pinakitang katapangan at malasakit, umanis siya ng papuri at positibong komento mula sa mga netizen dahil na rin sa pinakitang pagmamalasakit. Iyan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garana, XFM News.
0: Ito ang exciting Philippines. Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, Deku at LGU Taytay. Pinagtibay naman ang koordinasyon para doon po sa mas pinaigting na seguridad ng publiko. Katropa natin sa balitang ito, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Pinagtibay ng local government unit ng Taytay at ng District Explosive and Canine Unit Northern Palawan ang kanilang ugnayan upang higit pang mapalakas ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa bahay ng Taytay. Sa isinagawang courtesy call sa tanggapan ng alkalde, nakipagpulong si DECO Northern Palawan Officer in Charge, Police Captain Dano Hinoves, kay Mayor Norbert Lim, kasama rin sa pulong si na Police Master Sergeant Jolie Bonnie Tanglib at Police Corporal Ronnie Bacaltos. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pag ng LGU Taytay at DECO, particular sa pagbibigay ng seguridad sa mga malalaking aktibidad at pampublikong pagtitipon sa munisipalidad. Nagpayag ng pasasalamat si Mayor Lim sa patuloy na suporta ng DECO, lalo na sa kahandaan nitong pagtalaga ng EOD at K9 teams upang kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mga bumisita sa Taytay. Binigyang diin din na ang nasabing pagtutulungan ay bahagi ng layunin ng pamahalaang bayan ng Taytay na higit pang mapahusay ang public safety and security sa pamamagitan ng matibay na ugnayan sa mga law enforcement agencies upang matiyak ang bawat malaking kaganapan sa Taytay ay magiging ligtas, maayos at mapayapa. At yan ang balita hatid sa atin ng ating katuwang para sa mas malusog na pangangatawan, ang Santon Plus Gold mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, 8 minuto, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Tama na natin ang balita naman na may kaugnayan sa paghihigpit ng BPAR sa panguhuli raw po ng alimasan. Alamin nga po natin bakit naghihigpit ang BPAR sa panguhuli ng alimasan. Naman kay Katropang Girly Kadasyo.
1: Live report. Live report.
5: Naglabas ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng bagong kautusan na magpapalakas sa pangangalaga ng pangingisda ng alimasag o blue swimming crab. Sa ilalim ng Fisheries Administrative Order No. 277 ay nilimitahan sa 500 metro ang kabuang haba ng lambat na maaaring gamitin sa bawat operasyon upang mabawasan ang aksidenteng pagkakahuli ng mga marine mammals at iba pang protected species. Layunin ng BFAR na bagong pulisiya na matiyak na makatutugon ang industriya ng alimasag sa mga pandaigdigang pamantayan sa sustainable fishing kabilang ang mga rekisito ng Estados Unidos habang pinoprotektahan ang kabuhayan ng mga mangisda at yamang dagat sa bansa. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa, itong Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasyo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, Katropang Girly. Oh, yun pala yun. Makasabi ng iba, nako, oo, bawal na. Hindi po, hinihigpitan lang. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras sa 10 minuto, makalipas ang alas 5 ng umaga. Damo na natin ang balita naman ni Katropang IC Pakaldo kung saan 50 mga magsasaka naman mula sa bayan ng Nara, Palawan. Magsasaka ng seaweeds. Ngayon daw pong nakatanggap ng 5,000 kilo ng seedlings nito. Katra pa natin sa balita niyan ay si Pakaldo.
1: Live report! Live report!
6: Tinatay ang 5,000 na kilo na seaweed seedlings ang ipinamahagi ng Department of Agriculture o B-Farm Maropa sa 50 magsasaka sa Nara, Palawan. Ito ay bilang hakbang upang mapalakas ang produksyon ng seaweeds at mapaunlad ang kabuhayan ng mga nasa komunidad. Isinagawa ang pamamahagi sa Sandbar Island, Barangay Aramay 1 sa ilalim ng Expanded Philippine Seaweeds Development Program. Ayon sa B-Farm, ang pagbibigay ng dekalidad na pananim ay inaasahang magpapataas ng 6 na mga magsasaka sa kanilang munisipyo at magpapalakas sa industriya ng seaweeds sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa nga IC. Samantala mga kabay, mga katropa, ang balita niyan ay bay nagatid naman sa ating orasan. Nakarap na pong 12 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Ay samantala, karagdagang balita rin po o impormasyon para sa ating po mga kabayan, mga katropa. Oh, may kaugnayan man ito sa panibagong rocket launch na isasagawa ng China. Mga kabayan, mga katropa, naglabas po ng abiso ang Philippine Space Agency o PhilSA sa gaganapin daw pong launch ng Yinli 1. Das Y4 rocket mula daw po sa bansang China na inaasahan daw po yung mga debris nito ay maaari daw pong mapadpad o malaglag sa layong 115 nautical miles. Ito po naman po ay sa Northern Luzon, sa Babuyan Island, at 129 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Yan po ang in-identify na drop zone ng debris ng rocket na Yinli 1, Y4 rocket. Mga kabay, mga katropa, ha? Ito pong rocket launch ay isasagawa daw po sa East China, particular na sa sea launch area nila sa Eastern Waters of Shanghai. Kahapon pala ito. Kahapon ta pala. Alas 2. Alas 10:54 ng umaga. Ganun din yun. Yung mga debris niyan, maaaring mapadpad kung saan-sang bahagi ng ating pong bansa. Nagiging basurahan tayo, mga kabay, mga katropa. Yung nilabas na abiso kahapon ng PhilSA ay upang pag-ingat, para sa pag-iingat ng ating pong mga kabay, mga mangingisda sa Northern Luzon, mga kabay, mga katropa. Ha? Ingat, ingat, mga sir, mga malalo sa ating po mga kababayan dito sa lalawigan ng Palawan, na malimit umapalaot at malimit din sila rin ang unang nakakakita ng mga debris na yan, ng mga rocket na yan, nagmula sa bansang China, napalutang-luta. Iba nga dyan, hindi na malaman kung saan-saan nila na hinihila. Para lang sabi nga yung iba sinusubukan pagkakitaan, wag po ganun, ha. May babala yung ating pong mga ahensya ng gobyerno diyan, yung mga lason daw po yan, ha? Ay, 15 minutos makalipas na ang alas 5 ng umaga, mga kababayan, mga katropa, ha. Samantala, ila pong mga mangingisda naman ang nasakote ng mga otoridad sa Cuyo, Palawan. Ito rin po ay matapos magsagawa ng illegal na pangingisda, mga kabayan, mga katropa. alas 2 na madaling araw kahapon, mga kabay, mga katropa, ng masakote ng mga elemento ng Kuyo Municipal Police Station ang isang motorized bangka sa territorial waters daw po ng Kuyo. Ang naturang motor bangka na meron pong makinang 4DR5 engine. O, dalawa. Mabilis-bilis to. Malaking barang bangka ito. Eh, nangingisda raw po sa layong 7.5 nautical miles sa hilagang bahagi ng barangay Manamuk, Kuyo, Palawan. Nang inspeksyon nito po ng mga otoridad ang naturang bangka, dito naabutan nila ang o nakita nila ang 14 na mga mangingisda na di mo na gumagamit ng tinatawag na active fishing gear, kompresor. Mga kababayan, mga katropa, nangungumpresor sa area na yon, mga sir. At dahil dyan, lubos na pong ipinagbabawal nga po ang paggamit ng kompresor sa pangingisda sa anumang bahagi ng ating pong lalawigan ng Palawan. Kaya sila po ay inimbitahan, hindi nala dyan sa Kuyo Municipal Police Station para sa reklamo o paglabag sa Municipal Ordinance Number 2021-1883. Ganon din ang Municipal Ordinance 2021-1890 at ganon din Municipal Ordinance Number 2022-1967. Ito nga po ay ang pagbabawal sa pangingisda gamit ang active and regulated use of destructive fishing methods sa loob nga po ng tinatawag na municipal waters ng Kuyo. Nakumpiska mula sa mga mangingisda ang isang unit ng compressor tank, 5 rolyo ng plastic hose. Ayan, ginagamit ng mga mangingisda doon sa ilalim para makahinga. At tinatayang 100 kilo ng mga assorted na isda na tinatayang aabot daw po sa 20,000 pesos ang halaga. At kasama rin po ang ilang pang mga gamit, pangisda, kasama na po flashlight, yung padjak, mga tinatawag na spear guns, mga goggles. Umabot daw po ang halaga sa mahigit 50,000 piso, mga kabay, mga tropa. Sa ngayon, pansamantala lang naka-hold ang kanilang motorized bangka sa Kuyo o doon sa Pantalan. Siyempre, hindi po pwedeng dalinga doon sa Kuyo MPS. O, sa Pantalan, under sa pagbabantay ng Kuyo Municipal Police Station. Ang mga nasabing mga mangingisda daw po ay dayo pa mula sa karatig na lalawigan ng Mindoro, mga kabay, mga tropa. Ako naman. Bawal po dito sa amin sa Palawan po yung ganitong uri ng pamamaraan ng pangingisda. Apprehended tuloy kayo. Samantala, 20 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kababayan.

0: Sa oras naman na ito.
1: FM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin muna natin ang magiging taya ng ating pong panahon. Mula po sa huling weather bulletin na ilabas ng Pag-asa ngayon pong alas 4 ng umaga. Ang sentro daw po, itong binabang tayang bagyo na pala. Oo, hindi na po low pressure area. Bagyo na. At ang bagyo ay pinangalanan pong Quiapo. Quiapo. Ang pinakasentro ng naturang bagyo, mga kabay, mga tropa, ay namataan sa layong 960 kilometer sa silangang bahagi po ng Central Luzon. Nataglay din ito ang lakas ng hangin na aabot daw po sa 45 kilometer per hour malapit sa gitna. At mayroong pagbugso na aabot naman sa 55 kilometer per hour. Kumikilos na po itong si Tropical Depression Quiapo, pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis naman na 20 kilometer per hour. Samantala, southwest monsoon naman ang nakakaapekto sa Mindanao at kanlurang bahagi po ng Southern Luzon at ganoon din po ng Visayas. Sa magiging taya po ng panahon ngayong araw na ito ng Huwebes, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island, o Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro, at ang lalawigan po ng Palawan, makakaranas po tayo ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkudlog, pagkidlat, dulot po yan ng habagat o southwest monsoon. Yun nga pong mga posibleng mga flash floods or landslide ay maaari pong maranasan sa mga makakaranas sa mga malalakas sa pagbuhos ng ulan. Samantala, ang Bicol Region, Eastern Visayas at ang lalawigan ng Romblon, makakaranas din sila ng maulat na papawirin, mga kalat-kalat. At merong kalat-kalat, pag-ulog, pag-kidlat, dulot yan ng trough ni Tropical Depression Quiapo. Ang Metro Manila at ang nalalibing bahagi naman po ng Luzon ay makakaranas naman ng bahagya maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tinatawag na isolated rain showers at thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Sa pag-ihip naman po o ihip ng hangin na maaari pong maranasan ng Mindanao at dito sa lalawigan ng Palawan, mula daw po katamtaman mula sa mahina hanggang katamtaman pag-iip ng hangin na magmumula sa kanluran hanggang timog kanluran. Ang baybayin dagat daw po sa Mindanao at lalawigan ng Palawan ay makakaranas naman po ng mula sa katamtamang pag-alon na aabot sa 0.6 hanggang 2.5 meters. Samantala, ang Visayas at ang nalalibing bahagi naman ng Southern Luzon ay makakaranas din po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-iip ng hangin na magmumula naman sa northwest to west o hilagang kanluran hanggang kanluran. Mga baybayin sa mga naturang lugar naman ay makakaranas naman ng katamtaman din pong pag-alon na abot sa 1.5 meters. Ang dalalabing bahagi daw po ng Luzon ay makakaranas din po ng light to moderate na pag-iip ng hangin na magmumula naman sa hilagang silangan hanggang hilaga. At ang mga baybayin sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas din daw po ng katamtamang pag-alon na aabot sa 1.2 meters.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Oh, mga kabay, mga tropa, ha? Palawan, southwest monsoon pa rin po ang magpapaulan sa atin, ha, sa araw na ito. Ayon po yan sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, mga kabay, mga tropa, ha? May bagyo. Oo, si Tropical Depression Quiapo. Pero masyadong malayo pa. Wala pa sa kalupaan ito. Nasa karagatan pa. Na 960 kilometer ng Central Luzon. Kikita naman po ninyo sa track o dyan sa ating pong Facebook Live, yun po yung track ng Pag-asa. Mukhang ang nirurumbo nito ay ang Northern Luzon na naman. Mga kabayan, mga katropa. Yung pong ating nararanasan dito sa lalawigan ng Palawan ay habagat. Alam mo kang hinihila rin itong si Tropical Depression Quiapo. Yan po yung kanyang pangalan. Yung pangalan ng ating bagyo, ha? Si Bagyong Quiapo, mga kababayan, mga katropa. Ingat na lang sa ating pong mga kababayan, lalo po yung mga papalaot, ha? Alam naman po natin pag-abagat, pasumpong-sumpong. Yung pong ihip ng hangin. At syempre yung pong pagbuhos ng ulan. At syempre yung ating pong mga kababayan sa mga low-lying areas na palaging binabaha. Yung mga landslide prone area rin. Ingat po mga sir, mga ma'am, ha? Syempre panatili po kayong nakamonitor sa atin dito sa XFM Palawan, ha? Para sa mga development nito pong bagyong si Quiapo.
1: Ito ang XFM Palawan.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin ay ganap na. Ganap na, mga, o ganap na po, nga alas 5:25 na po ng umaga, ha? Shout out sa mga bibiyahe pa Aborlan. Aga kayong ginising, ano? Ingat-ingat kayo dyan, ha? Mga katropa natin, bibiyahe. Nagpapa-shoutout si IPAP President Romeo Losares. Kasama ni Kapitan Kuya Toto Roni. Ingat kayo, mga boss, ha? Mamaya, antabayan nyo yun kung ano yung magiging dalampalita ni Kapitan Kuya Toto Roni, ha? Wala tayong hospital update ngayon at police report. Doon muna si katropang Kuya Totoroni. Joride, joride. Joride talaga. Joride muna. May pupuntahan sila. Tako, mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, unti-unti, dahan-dahan, na pong papaalam ang ating pong pang-Webes na edisyon ng programa ng Exciting Pilipinas.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Pero bago yan, good morning muna kay Ma'am Esneria o Miss Alpa. Maraming salamat po, ma'am, sa pag-share dahan. Kay RJ O.O. Ompe Jan. Good morning po, katropa. Shoutout naman po dito sa Barangay Rutuba, Batarasa, Palawan. Oy, kamusta po ang Barangay Rutuba, ha? Nakaranas din po ba ng malakas na pagbuhos ng ulan kahapon? So, ingat na lang dyan, ha, katropang RJ O.O. Ompe Jan. At kay Michael Makasiba, good morning, katropang Ali. Watching from Barangay Antipuluan, Nara, Palawan. O, ingat kayo dyan, mga sir, ha? Sir Michael, ano sa yung ulan kahapon? Di ba kayo binaha dyan? O, kayo yung poblasyon. O, barangay, binaha, ah. Barado rata mga kanal doon. Dyan sa Antipuluan. Okay lang ba? Sir Robert Enriquez, magandang morning din, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, i-Engineer Moises Acosta. Ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng ating pong Exciting Pilipinas ngayong pong Huwebes, Hulyo 23, taong 2026. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama. Ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Siyempre, tagapagatid na rin po ng balita. Ako naman ang inyo pong katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po, mga kabayan, at magandang umaga na Pilipinas!
1: Narini ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!

0: narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto sa pagpapalusog at pagpapanatili ng lakas ng ating pong pangangatawan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At andyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo mapuntahan, pwede nyo mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail, makasubok ng ating pong mga services, iba't ibang klase ng mga modalities na available sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness centers. Sa kanan po ni Dr. Emilito Uy, ating pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Misael, sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi ho nating kasama sa ating programa. At salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ano? Ito po ang programang maghahatid sa atin na mga sekreto at solusyon para sa ating kalusugan. So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng pong text messages, mga inquiries po niyo about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Binigyan ka masala yung pong mga katanungan o mga mensahe, lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan na like and follow ang ating pong Facebook page. Ma-search nyo lang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. At huwag kalimutan ha, nabisitahan po. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 20 DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, EP Apil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po tayo mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay na kapakipinabang sa atin pong kalusugan. Pero bago yun ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga ano, mga kababayan natin na nakasubok na nung atin pong Santon Gold Coffee Mix. Eh tatanong sila dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix? At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
1: At isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen. O, kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen. Yeah, actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan. Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen. At ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks at semento, ano? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, yung ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga do sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo, ano? And also yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen. So anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structure itself, ano? Yung lakas o strength, at sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to

0: ano, type 1 collagen. Ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yan ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta. Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles o sa ating pong artery, sa ating mga organs. Type 4, collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata at sa layer ng ating skin, ng ating buhok at doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae. So makikita mo na ang collagen nakakalat sa buong parte ng katawan natin.
1: Tama, Dok. Eh, ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan, Dok? Pagka itong collagen na ito, dun sa mga nabanggit mo kanina, no, na kung saan dun matatagpuan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
0: Yun nga, no? Kasi, alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can produce our own collagen. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
1: into collagen.
0: Oh, at commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin. Ano? So, habang umiida ng tao, yung capacity to produce our own collagen, nagdi-decline yan. Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
1: Tama, Dok.
0: O, di ba? Kaya yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw ay bumabagsak yung collagen mo eh. Tsaka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking, pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
1: Yan, isa pa.
0: Oo, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown. So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag, bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin. Ano? Kaya minsan, yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pag-drawingan eh, kasi gumuguhit na eh.
1: Oo.
0: Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. Oh, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag, di ba, mga nagbubuntis, tapos nagkakaroon ng yung mga kababaihan commonly kasi sa lalaki, bihira akong makakita ng may stretch mark eh. Sa babae lang. During pregnancy kasi, masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen. Kasi nga syempre, may binubuong baby sa tiyan. And also yung tinatawag na hormonal decline. So, madali magkaroon ng deficiency sa collagen. Kaya yung stretch mark, nagiging mas madalas. Wow, ano?
1: Parang common na lang.
0: Oo. So, yun yung isa, no? Yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain. O pananakit ng mga kasukasuan at pag-develop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo. Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking sound. Di ba? Pag ginagalaw
1: every
0: yung
1: movement.
0: Every move mo, may pumuputok-putok. So, meaning, hindi maganda yung kondisyon ng iyong kasukasuan. And nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown, kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type of arthritis. So yun. And another thing is, madali ka magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture, to the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, minsan mapabagsak lang sa supa. Malambot yung supa, di ba? Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayong mga cases niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa supa. Ibig sabihin nun, masyadong yung density ng bone nila na decrease because of collagen deficiency. At ika-apat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Makikita mo yung mga...
1: Nag-shrink yung mga muscle.
0: Yeah, yung mga nagkakaroon ng muscular dystrophy, yung degeneration ng muscle mass. Diba? Minsan, lumiliit na yung mga kalamnan na dati naman okay. O yun, nagkakaroon ng ganon. tawag nila doon sa age-related muscle loss

0: sarcopenia, mm-hmm. Oh, na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, di ba? May mga malalaki na pagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda at saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. Oh, ganun din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagrupok ng kuko, mm-hmm. O yung pag yung mga buhok mo lagi na lang may slip ends, mm-hmm. Tapos yung kuko mo nagka-crack, mm-hmm. Yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system, yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, eh madali ka magkaroon ng problema sa ano, sa ating panunaw.
1: Digestive tract.
0: Oh, yun. Isama mo pa 'yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo eh pinatitibay ng collagen. Mm-hmm. Oh, magkakaroon ng mahina 'yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness, mm-hmm. Saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daluyan ng dugo. Isa pa diyan 'yung mga gum and dental problem. Mm-hmm. So kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung ano mo, yung gums, pati yung ngipin mo hihina yan, ano. Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda kasi yung ngipin natin nakadepende sa matibay na gilagid. Mm-hmm. Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery. Mm-hmm. Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, mm-hmm. Nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen, patibayin yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
1: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan, Doc, or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangatawan.
0: Oh, ganito yan, ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad, mm-hmm. na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen production. Oh. Hindi pa nila sila nangangailangan ng kahit anong supplement. Mm-hmm. Oh. For example, yung mga teenage,
1: yan, oh.
0: Huwag nyo masyadong bigyan ng mga collagen. Oh. Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Mm-hmm. Actually, ito yung totoo. Ano? Even yung mga vegetarian, mm-hmm. Malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen, wala sa plant. Mm-hmm. Nasa mga tinatawag nating animal sources. Mm-hmm. Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, mm-hmm. Maano, so you can have a direct collagen access. Yung sabi nga nila, chicken skin daw, mm-hmm. Mga isda, mga ganyan, itlog. Yan yung direct source of collagen, mm-hmm. sa dietary, ha, mm-hmm. sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yon, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi mm-hmm. pag mataas ang fat, hindi ito okay. Mm-hmm. So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
1: Dama, oo.
0: Oh, yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Mm-hmm. Ang problema, mataas ang taba.
1: Mm-hmm. Tama.
0: So, may ano rin, may risk din. Mm-hmm. Ngayon, huwag kayong mag-alala mga vegetarian gaya namin. Kasi, mm-hmm. our body have the capacity to produce collagen. Mm-hmm. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
1: Yun.
0: Ibig sabihin, ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan. Binubuhay mo, mm-hmm. yung katawan na, yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kaining collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
1: Tama.
0: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C.
1: Yun.
0: So, ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. Huwag muna yung supplement. Kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. Yung mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, mm-hmm. moringa nga, yung malunggay leaves, napakataas ng vitamin C niyan. Mm-hmm. So, kung wala kang vitamin C rich food, Then, napakalaking tulong ng supplement. That's why dito, meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Vit C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay mayroong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen. Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan. Ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yung nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, o, katulad ng soya. Ang soya, itinuturing nilang beans yan, legume family, ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkain mataas ng pigment, katulad ng tomato, o katulad ng mangosteen, mataas yung lycopene yan, mataas yung kanyang collagen na precursor, kailangan natin kumain araw-araw. Alam mo, isa sa pinakang the best daw na source ng collagen precursor, mga tropical fruit.
1: Yun.
0: O katulad ng mangga, papaya, pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talagang pinupumot natin ito, nakakatanggal ito ng pain eh. Kasi nga yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production. So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. O, kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila compare mo doon sa hindi nagpapaaraw. Pero, hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw. So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan mong balansihin. Yung mga bisyo like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak. Yung mga bisyo na may kinalaman sa pagpupuyat. Nako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam niyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, sasakit na yung tuhod mo.
1: Nako.
0: O kasi nagde-deteriorate ng mabilis yung collagen kung mataas yung sugar content ng katawan natin. O yun yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair. Unlike kung puyat tayo lagi, wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan because wala kang sapat na tulog. So yun yun. Yun yung mga nagiging pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral. Sinabi na yung magte-take ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain. Iba yung collagen doon sa supplement.
1: Yeah,
0: anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin o maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mabilis na absorb ng katawan natin.
1: Kung baga gagamitin na lang ng katawan mo, sipsipin na lang niya yung sustansya.
0: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa mga collagen supplements, especially nagkakape ka lang, may collagen pa yung kape mo. Iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan. Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen.
1: Collagen, no.
0: Kaya diba, kahit hindi kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon na maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold, yun ang reason kasi marami siyang precursor. Ibig sabihin yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
1: Tapos sabay mo pa ng mga vitamin C's na yan. Mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
0: Tama ka dyan, partner. Kaya kinakailangan maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin eh. Tama. Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. So, it's a matter of choice kung anong pipiliin mo.
1: Nasa inyo na yan.
0: Gusto mo ba yung kakainin mo, sisirain yung katawan o i-re-repair ang katawan para gumaling?
1: Oo. Kadalasan, Dok, na na mimiss tayo. Kumbaga, yung sa choice na food na atin pong napipili, nagkakamali tayo minsan. Nadala kasi tayo dun sa dun sa advertisement.
0: Kasi ngayon, alam mo, ang pinakang mahirap sa pagkain na yung modern food. Kasi ito ay manufactured commercially. Meaning ang purpose, ang focus ng manufacturer, paano to magtatagal sa shelf at paano to magiging sarap, masarap at maganda sa paningin. Kasi yun daw yung ano eh, yung psychological aspect of promotion.
1: Tama daw.
0: Kinakailangan maganda sa paningin, maganda yung packaging. Pero alam mo ba, nakaramihan ng mga pagkain ngayon sa shelf natin, most of them, eh, nagtataglay talaga ng una, refined, highly processed, ang tawag nga, ultra processed, and more on sugar, more on salt. Kasi ngayon, yung mga pwede magpahaba ng shelf life.
1: Preservatives. So,
0: eh, ang problema, yung mga pagkain din na yun, ang dahilan kung bakit humihina yung ating vitality.
1: Yan.
0: O kaya nga, uso na ngayon yung tinatawag na back to organic and back to basic diet. O sabi nga nung ano, diba, kung kumakain ka daw ng karne, sa mga hindi vegetarian, iwasan mo daw yung mga hindi mo makikita yung buto. Sabi nila, may isa ako nabasa eh, sabi niya, from now on, pag hindi ko nakikita yung buto sa karne kinakain ko, hindi ako kakain. Kasi kung wala ka nakikitang buto, hindi mo alam anong nakalagay doon, paano prinoseso yun. O, ganon din naman sa mga vegetarian, mas the best pa rin na nakikita mo kung paano to hinimay, paano to ginawa. Diba? Kasi may mga alternative din naman ng mga vegetarian eh. Pero hindi natin ini-encourage na mag-ano tayo noon na always depend on that. Dapat talaga simple and basic yung ating kinakain.
1: Yun. As simple as possible. Mas ano yan, kumbaga mas kapakipakinabang sa sistema ng ating pong pangangatawan. The more na mas mabilis mong makuha, makain, yung bagang bubuksan mo na lang.
0: Iinitin mo na lang.
1: Iinitin mo na lang. Eh, kakainin mo na agad.
0: Oh.
1: Hindi, kumbaga, mag-aalangan ka muna dapat doon sa pagkain ng mga yon. Ano?
0: Oh. Yung mga pagkain na yon, hindi naman natin sinasabi
1: totally
0: matanggal. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero sa totoo lang, yung mga pagkain na yon, yung mga emergency lang dapat. Yung wala kang naihanda, nasa biyahe ka.
1: Kasi not on a daily basis.
0: Walang perfect na naman na talagang always and everything, lutong bahay ang makakain mo. Kailangan lang talaga, maging ano tayo, maging maayos ang planning natin pagdating sa... Kaya nga ang ano, ang Yes to Health, talagang pwede naman tayo magbenta ng supplement na lang eh. Pero bakit we did a lot of campaign, katulad nito, program. Bakit nag-spend tayo ng millions of pesos just to produce this kind of program? Kasi nga mahalaga na yung mga tao ma-educate natin.
1: Tama,
0: ma-educate sa tamang pangangalaga ng katawan kasi wala man talagang pwedeng magbigay ng malaking impact sa atin kundi yung mismong sariling gawa natin. Yung pagbibigay namin ng advice, it's just a part. Pero kayo talagang mga nakikinig, ang based dun sa natutunan nyo, kayo yung gagawa. Yun yung purpose natin.
1: Hands-on kayo dyan dapat. So mga kaibigan natin, mga kababayan natin ha, kung gusto niyo po na maingatan, mapalakas ang atin pong pangangatawan, as natural as possible, as simple as possible, yun yung kailangan ngayon ng katawan po natin, mga kaibigan. Ha? At sa pagkuha ng sapat na mga nutrisyon, mga sustansya sa mga pagkain, ganun din, ano? As natural as possible, mas maganda po sa atin pong kalusugan. Ha? O kaya sa mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin, kung hindi man nakakakuha ng sapat na mga sustansya mula sa mga pagkain na atin pong nakakain, see to it na meron kayong pang backup dyan ng mga suplemento. At nandyan ang atin pong ultimate trio na pwede natin paghugutan ng mga sustansya at mga ano na ito, mga compounds na ito na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ha? Ganoon din sa mga coffee lover dyan, subukan nyo ang atin pong Santon Gold Coffee Mix na meron po yan siyang collagen and glutathione. Mga kababayan, dyan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
1: Paradok, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa atin po mga tagapakinig.
0: So maraming salamat sa inyong pagtutok at sana po ay nakapaghatid kami ng makabuluhang mga mensahe na makatutulong sa ating kalusugan. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan. makikita na lagi po nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kala po ni Doc Remilito, uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM
6: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga kabayan, mga tropa, ganap na pong 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras naman ay yan. Handog po sa atin ang 1 Plus Feeds. Ang 1 Plus Feeds, mga kabayan, mga tropa, para sa ating pong mga alagang baboy ito, ha? O, mga kababayan, katropa, hanap nyo ang dekalidad na feeds. 1 Plus Feeds na. Meron po itong immunity builder na tumutulong para po tumibay at lumakas ang resistensya ng inyo po mga alagang baboy. Panlaban din po ito sa mga sakit. Kaya para tiyak po ang inyo pong kita, ha, sa inyo po mga alagang baboy, mag 1 Plus Feeds na po. Siguradong di po kayo malulugi. 1 Plus, kabalikat po ninyo sa inyo pong pag-asenso. Kaya basta feeds, 1 Plus na po tayo. Samantala mga kabayan, mga katropa.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa... Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, mas maayos na serbisyo ng mga tricycle sa El Nido, inaasahan naman matapos ang tigil o pagtigil ng operasyon ng beach bus.
2: Yung pamunan kung hindi po dahil sa programa niyo at sa tuloy po ninyo, nabigyan po pala kami ng pansin para po sa amin din pong hinayin para sa amin pong hanapbuhay.
0: Kontrobersyal na operasyon ng beach bus sa El Nido, nakarating na po sa sangguniang panlalawigan.
3: The municipality of El Nido, the operation of that bus covering in the town has caused several issues.
0: At mobile student permit processing kasado na. Dito po yan sa Barangay San Pedro ngayon pong araw ng Sabado.
4: Ngayon pala, Kaluwi, nagpapasalamat din kami sa pamunuan ng LTO Palawan, Kaluwi, si Chief Karen, sa pagsisikap niya rin na mailapit din po yung serbisyo ng gobyerno sa mga barangay.
0: At Barangay Kapitan Trinidad ng San Jose, naniniwalang iisang grupo umano ang nasa likod ng pagnanakaw ng mga kable at ng mga street lights sa kanila pong barangay.
5: Oh, either itaas na lang para nang sa ganun ay hindi na maulit.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balitang nasyonal. Chinese envoy itinangging may kinalaman ang China sa AI monkey video. At sa ating pamalitang international, Amerika nakagastos na po ng mahigit sa $37.5 billion. Ito ay sa pakikipaggera po sa Iran mula po noong pang buwan ng Mayo. At sa atin naman po ang balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas player Mike Phillips maglalaro na po sa Japan B League.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
0: Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po'y araw po ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Hulyo taong 2026. At ito po ang Express Balita sa umaga. live mula dito sa XFM Broadcast Center sa Puerto Princesa. Sabayin din po ang napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalabigan po ng Palawan. Tayo rin po yung napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Arm sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako po ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropa niya, Alizon Salvatus.
6: Express, express, balita sa umaga.
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang lokal.
6: Balitang lokal.
0: Tuluyan na pong itinigil ng beach bus transport ang operasyon nito sa bayan po ng El Nido matapos kumpirmahin ng kumpanya ang pansamantalang paghinto ng kanilang biyahe kasunod ng ipinalabas na kautusan ng local government unit ng bayan ng El Nido dahil sa mga natukoy na paglabag. Nauna nang nagsuspende ang sanggunang bayan sa operasyon ng beach bus matapos umanong lumabag sa kondisyon ng kanilang temporary permit. Sa halip na sa national road lamang bumiyahe, ginagamit din umano ng mga bus ang inner roads na pangunahing ruta naman para sa mga tricycle. Samantala, sinabi naman ni Jericho Quickson, presidente ng BBP Toda El Nido, na inaasahan nilang magiging maayos ang serbisyo sa mga mananakay at matutugunan ang isyo ng overcharging kasabay ng paghinto ng operasyon ng beach bus.
7: In fairness naman doon sa beach bus o in fairness doon sa iba, kasi baka sabihin nila, pahinto nyo yung beach bus, ito naman mga tricycle, abusado. So pag nakatanggap ako ng report at umabuso yung tricycle driver natin at operator dyan, sobra-sobra sa paniningil, report ko kaagad kay Colonel Baxa, nag-usap na kami, papa-impound natin at titikita natin yan, Jericho, para pare-parehas tayo, parehas ang laban.
2: Opo sir, opo, mas mga napapalagyan ng ganun sir, kasi ko, kung paulit-ulit na lang din naman na ginagawa
7: ko
2: nila ng ganun.
7: Nadadamay kayo eh.
2: Hindi naman po talaga dapat. Meron
7: lang isang magreklamo, damay na naman lahat. Sige.
2: Salamat po talaga sir sa inyo pong tulong kasi po, hindi kami marinig talaga ng lubusan ng ating pamunan kung hindi po dahil sa programer nyo at sa tulong po ninyo. Nabigyan po talaga kami ng pansin para po sa amin din pong hinayin para sa amin pong hanap buhay.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Mga kabayan, mga tropa, ang tinig po ni Ginoong Jericho Quickson, ang presidente po ng BPP Toda sa bayan ng El Nido. At ang balitang yan, mga kabayan, mga tropa, handog naman po sa atin yan ng Santon Plus Gold. Marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdam na. Dahil po yan sa kanya po mga mabibisang sangkap, gaya po ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Kaugnay pa rin po ng balitang yan, mga kababayan, mga katropa, umabot na sa sanggunay ang panlalawigan ng Palawan. Ang kontrobersyal na operasyon nga po ng beach bus sa El Nido. Matapos po itong talakayin ni board member Winston Arsaga sa kanya pong naging privilege speech. Ano po nakalipas na regular sesyon ng sanggunay ang panlalawigan. Kinwestiyon ni board member Arsaga ang operasyon ng beach bus dahil umano sa issue naman ng pagiging hindi environment friendly na epekto nito sa kabuhayan ng mga lokal na tricycle driver at mga pagdududa sa pagkakaloob din po ng prangkisa. Bilang tugon, isinangguni ang naturang usapin sa Komite ng Transportasyon ng Sanggunaang Panlalawigan para sa masusing pag-aaral at kaukulang aksyon.
3: Municipal municipality of Bilnido. The appraiser of that bus covering in the town has caused several issues. First, it has public, public interest issues because it has effectively sidelined the operations of tricycle operators in the municipality. I'd like to see how the franchise was awarded. Perhaps, Mr. Presiding Officer, the provincial board authorized the Committee of Transportation to look into this problem, invite local government joint officials concerned with this problem, at the same time, get the opinion of the local transport establishment in the municipality. So, Mr. Presiding Officer, I would like to formally move this matter of the beach bus in Bilnido be referred to the Committee of Transportation for its effect, for its immediate action.
0: Mga kabayan, mga tropa, bahagi po ng privilege speech ni Board Member Winston Arzaga. Pagdating pa rin po sa issue ng beach bus sa El Nido. At ang balitang niya, mga kabayan, mga tropa, handog naman sa atin po ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri naman ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Express Balita sa Umaga.
0: Yung po sa issue ng beach bus, oo, pansamantalang tumigil. Marami rin kasi tumatangkilik dyan. Mga kabayan, mga katropa, dahil nga din daw po doon sa ilang mga abusalong tricycle driver. Dyan sa El Nido, yung mga nag-o-overprice. Di po lahat, meron, pero meron pa rin talaga. Doon daw po sa binanggit kanina, ha, nitong si Sir Jericho Kikson. Sana maayos niya yan. Dahil nga tama yung binabanggit ni Manager Louie. Mali na isa, mali nyo lahat yan. At magiging ano yan, magiging reflect sa inyo yan, sa servisyo ninyo. Baka mas tangkilikin pa talaga ng inyo pong mga parokyano, ha? Yung pong beach bus, di mas talo kayong nawala na. Ngayong medyo tigil ang operasyon ng beach bus. Dapat magkaroon kayo ng pagkakaisa mga tricycle driver dyan, ha? Na ayusin, walang mag-o-overprice, ha? Para patas lang. Pag may nabalitaan po, nakaabot ang reklamo. Kay Manager Louie, agad niya pong ibibigay, papasa yan kay Colonel Baksa, yung jefe ng ating traffic management unit dyan sa El Nido. Impounding kayo. Di para patas lang, pero... para sabi nga, everybody is happy. Wow. Ang samantala, siyempre, habang hihintay sila ng proper endorsement yung beach bus, kayong mga nasa linya naman ng tricycle, ano yun lang yung inyo pong mga membro, ha? Laging paalalahanan, bawal ang overpricing sa pamasahe. Kung ano yung nasa taripa, yun lang. Mga boss, mga sir, dyan sa BPP Toda, El Nido. Para everybody happy, mga sir, mga ma'am, ha?
6: Express Balita sa Umaga.
0: 15 minutos, mga kabayan, mga tropa, makalipas ang ika-anim ng umaga. Samantala, sa iba pang balita pa rin po tayo, balitang lokal. Nilimitahan naman po ng Land Transportation Office or LTO Regional Office sa 200 slots ang mobile processing para daw po sa student permit na isasagawa ng Barangay San Pedro dito sa lungsod ng Puerto Princesa ngayon pong darating na araw ng Sabado o July 25. Ayon po yan kay Kagawad Ray Tabanga. Isinulong ang programa sa pamamagitan din muna ng resolusyong ipinasa ng Barangay Council. Bagamat prioridad yung pong mga residente ng San Pedro, isinama rin po sa listahang isinumite sa LTO ang mga hindi hindi residente at nakapag-pre-listing. Paalala rin po nitong pamunuan ng barangay na first come, first serve ang proseso. Kaya kailangan din mo nang mas maagang dumating yung pong mga nakalista. Online o mano ang buong proseso kung saan magbabayad ang mga aplikante ng 600 pesos para sa medical examination, 250 pesos para sa student permit application, at 100 pesos para naman daw po sa portal fee. Maghahanda rin ang Barangay San Pedro ng almusal para sa mga mapapabilang sa naturang programa.
4: Ngayon pala, Kaluwi, nagpapasalamat din kami sa pamunuan ng LTO Palawan, Kaluwi, si Chief Karen, sa pagsisikap niya rin na mailapit din po yung serbisyo ng gobyerno sa mga barabarangay. Mga kabarangay namin sa Barangay San Pedro, ito po ay isang programa na hatid po ng iyong council, Barangay San Pedro, sa pamamagitan po ng aking punong barangay, Francisco, Kukoy Gabuco, at buong konseyo po. Kasama rin po natin ng SK dyan. Kaluwi, may tubig sa umaga, siguro kung kaya pa namin mag-prepare ng kape, may magpapakape rin po tayo. Basta ho, maging komportable lang po yung mga kabarangay natin sa Sabado, Kaluwi.
0: Mga kababayan, mga katropa, yan po ang tinig ni Kagawad Ray Tabang ng Barangay San Pedro. Doon sa mga nakapag-pre-registration na. Agahan po ninyo sa araw po ng Sabado. Yung pong pagpuntahan sa magiging venue nito. Medyo limitado lang yung slot. First come, first serve. Siyempre, mas maaga ka rin matatapos. At may paalmusal. Paaruskaldo pa. Paalmusal daw po yung barangay. Pwede bang kami ni Engineer Moises sa Kagawad? Sa almusal na lang. Express. Sa Sabado po yan. 200 slot lang. Ang binigay dito sa Barangay San Pedro, ha? Para doon sa mga kukuha ng student permit, agahan nyo, Sabado, July 25. Hindi lang nalagay kung saan ba, sa Barangay Hulba o sa gym. Sa mga eskwelahan. Update na lang natin si Kagawad Ray Tabang, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, 20 minuto sa makalipas na po ang alas 6 ng umaga. Muli nga pong nakaranas ng pagkawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay po dito sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon. Ngunit nilinaw naman po ng Palawan Electric Cooperative o Paleco na hindi ito isang total blackout. Ayon kay Paleco spokesperson na Janel Ribusada, isolated power interruption lamang ang naganap daw po kahapon ng umaga kabilang ang mga residente ng Barangay San Pedro. Patuloy doon pong nagsasagawa ng monitoring ang Palawan Electric Cooperative upang matukoy po ang naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa mga apektadong lugar.
8: Actually, wala po tayong naka-schedule sa ngayon, no? So, tignan po natin kung ano yung magiging report at ipopost naman po ito sa ating social media.
9: Okay. Bali ngayon, hindi pa natin, ma'am, hindi pa natin alam dahilan ng brownout dito po sa, di ko alam, isan ba yung mga brownout ngayon, ma'am? Ano mga barangay, anong mga munisipyo?
8: Actually, Sir Gerald, just let me clarify po, ang tinutukoy niyo po ba ay blackout ngayon?
9: Yes, ma'am, walang kuryente.
8: Okay, mukhang sa inyong area lang po, no? Kasi nasa San Pedro din akong may kuryente dito sa area po. So, kung ganyan, mukhang isolated case na po yan, kailangan natin i-report sa ating CWB at para puntahan po kayo ng mga lineman.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang naging paliwanag po ni Ma'am Janel Ribusada, ang spokesperson ng Paleco, kahapon. Pero bakit doon sa San Manuel, sa amin, magmula alas 8. Nakabalik na rito sa San Pedro kami hanggang alauna po ko ng hapon bago nakabalik ang kuryente. Pero wala rin po yung schedule. Narinig naman po ninyo yung banggit ni Ma'am Janel. Isolated. Mga isolated lang daw po yun. Walang scheduled total blackout kahapon. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang balitang iyan na inyo pong napakinggan. Andog naman po sa inyo yan ng Vision X Plus. May kakayahan po itong Vision X Plus na maipanumbali sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong isang cup na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Alas 6:22 na po ng umaga, mga kabay, mga katropa. Naniniwala naman ito pong si Kapitan Dudes Trinidad ng Barangay San Jose na iisang grupo raw din mo ang nasa likod ng sunod-sunod na pagnanakaw ng mga wire ng streetlights, sa particular na po dyan sa may Cayumito West Extension. Sa panayam po na ginawa ng XFM Palawan kay Kapitan Jennifer Dudes Trinidad, mahirap mahuli ang mga suspeka dahil nagmamatsag din umano ang mga ito sa galaw ng mga barangay tanod. Naiulat na rin aniya ang naturang insidente sa City Engineering upang maisaayos ang street lines at makaharap ng paraan upang hindi na madaling manakaw ang mga kable. Hiniling din ng kapitan na kung may mahuhuling sangkot sa pagnanakaw ay mapanagot sa batas, dahil aniya nasasayang lamang ang pagsisikap ng mga tanod kung agad ring makakalaya ang mga mahuhuli.
5: Tugtong na lang yan doon sa naunang na ninakaw na na-report natin sa ating City Engineering
9: Apo.
5: Office. O, saka sana magawa ng paraan ng City Engineering na kung paano na hindi sana ganun lang kabilis makuha yung wire.
9: Yun, oo.
5: Sa lang.
9: May ano kasi, may parang butas. Yung butas na ito, pagka tinanggal yung bolt, lalabas na yung ano, yung makikita na yung loob. Yung mga ano, yung mga wire.
5: Wire. Tapos ang problema doon kasi, di ba, nakatubo yan. Madali lang hilain. So yun, sana kung magawa, sabi ko nga, suggest ko nga sana na kung pwede i-welding yung takip.
9: Oo.
5: O either itaas na lang para nang sa ganun eh, hindi na, ano, hindi na maulit.
0: Mga kabay, mga tropa, ang tinig po ni Kapitan Dudes Trinidad ng Barangay San Jose. Ito ay may kognayin pa rin nga po, ha, sa Talamag. Nanakawan ng mga kable ng mga streetlights ng city government. Yung kasi nga pong, yan o, yan, yung kanyang mismong tawag dyan, splicing box. Ng kable mula dun sa ilaw pababa at siyempre yung supply galing dun sa ilalim. Diyan nagpapanagpo. Mga kabayan, mga katrop, ang problema, madali kasing buksan yan. Naka-screw lang yan, yung takip niyan. Mga kabayan, mga katropa, tapos yung gamit na kable ay mga stranded, coated stranded wire po yan. Tanso po talaga ang, ano yan, ang kable na yan. Takaw talaga sa mata ng mga magna. Magna nakaw, yan po mga ganyang klase ng kable. Once na na-expose po kasi, mabuksan nila yung takip na yan, wala nang talagang kahirap-hirap. Huhugutin, hihilahin lang nila yan. Bahala na kung saan mapuputol yan, doon sa pilagdugtungan. Kung saan. Pero sigurado talaga, mahababatak at mababatak nila yan. Yan, ubos. Mga kabayan, mga katropa. Hindi lang po yan dyan sa may Cayumito. Ilang bahagi rin po ng San Manuel sa amin sa Dakanay. May isang era na rin daw po na madilim na rin pagsapit ang gabi. Dahil din insidente rin ng nadali rin po yung mga kable ng streetlights. May kamahalan eh. Yung kulay dilaw daw na tanso, tawag nila dilaw na tanso. Nasa mahigit 500 yung per kilo. Makailang rolyo ka lang nito. Mga kabay, mga katropa, sigurado paldo. yung dito nga sa amin, oh. Although kasi naka-expose yun, di ba? Oo, nakasaksak, umiilaw yun. Oo, gabi. Ninakaw. Malulupit itong mga kawatan talaga, mga kabayan, mga tropa. Ngayon dito yung sa amin pong improvised na sariling sikap ng streetlight. Stranded din po yung ginamit namin. Ito mahaba-haba. Siguro nasa mga 350 meters siguro ito. Wala. Nadali sa bandang gitna. Taka na lang po kami. Bakit dumilim na yung aming paligid? Nakasaksak yun. Naka-on yun. May kuryente yun. Nagawa po nilang putulin. How much more na lang itong mga nandito sa mga street lights na ito na naka-splicing box. Diba? Saglit lang puputuling yan. Sana yung mga mahuhuli, kung may mahuhuli nga man lang. Oo, ha? Diba yung insidente sa Santa Lourdes? Nahuli, diba? Actual pa nga yun. Binabatak yung kable ng streetlights in the broad daylight. Wala lang. Wala. Napakawalan din. Nanginaya nga daw po yung mga tanod na nagresponde, maging yung ilang opisyal ng barangay. Bakit ganun? Bakit parang tila wala raw pong nangyayari? O kaya yung ating city council, mapag-aralan kaya ito, makagawa ng isang ordinansa o resolusyon na sa sinumang masasangkot sa pagkuha ng mga kable ng mga street lights. Bigatan kaya yung parusa. Sila yung pabatakin ng wire pag magbabalik na. Hirap kayo magbatak niyan. Wala na po yung supply yung galing sa ilalim na lupa. May dadaan yan sa PVC pipe. Hirap kayo magbatak nun. Sakit sa kamay yun, ha? Pero ang mas masaklap dito, mga kabayan, mga katropa, syempre, yan po ay proyekto ng gobyerno. Proyekto po na yan ng mga mamamayan. Yan po ay resibo ng mga binabayaran nating tax. Mga kabayan, mga katropa, tayo lugi niya. Ayaw nila ng maliwanag, gusto nila madilim. Mga kabayan, makatropa. Pero siyempre, para doon sa mga residente, mga napapadaan sa mga area na madilim, diba, ang laging dalangan nila, sana mapansin na ng gobyerno madilim. Napansin na nga po, yan, naglagay na ng streetlights. Yun din pong pagbabantay, hindi nga naman din po oras-oras yan po ay nababantayan ng ating po mga otoridad. So, sa mga residente, malapit din po sa mga may street lights. Minsan-minsan din po, hindi naman po masama siguro na ito ay ating pong tingnan-tingnan. At kung may mapapansin po kayong kakaibang kilos na mga taong nag-uumpukan or mayroong ginagawang hindi nyo po may kakailan na para may binabatak sa mga poste ng street lights, pwede nyo pong sawayin yun. Sigawan. Ano pa yun sa mga alanganing lugar at alanganing mga oras. At pag brown out, ito malimit. Ito nga, yung kahapon dyan sa may Kayumito. Bago raw po mawalan ng daloy ng kurente, may ilaw pa. Ay, nung bumalik yung ilaw, wala na. Hindi na raw po gumana yung street lights. So sa paghinala ng ating pong kababayan kahapon, habang brown out, sinamantala. Yung pong, siyempre madilim nga naman. Sinamantala yung pagkakataon na walang daloy ng kuryente. Boss, binatang. Simple nga naman talaga, ha? Pero sana nga may masampulan na po, mga kabayan, mga katropa, at madala. Madala sa tamang proseso. Government property po yung kumbaga ay sinasalaula o binababoy nitong mga kawatan ng kable. May masampulan sana ang ating pong mga otoridad.
6: Express. Express. Balita sa umaga.
0: Mga kabayan, mga katropa, oras po natin ay ganap na po nga 32 minutos. Makalipas na po ang alas 6 ng umaga. Karagdaga mga balita, ang lokal pa rin po tayo mga kabayan. Wala naman sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Unahin na po natin. Itong El Nido, nananatili daw mo ng pangunahing destinasyon sa turismo ng Palawan. Katra pa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
10: Nananatiling pangunahing destinasyon sa turismo ng Palawan ang bayan ng El Nido. Ito'y batay sa pinakahuling datos na inilabas ng Provincial Tourism Promotions and Development Office para sa unang anim na buwan sa taong 2026. Ayon sa datos mula sa Turlista application, nangingibabaw ang mga destinasyon ng El Nido sa dami ng mga same-day visitors. Pinakamataas ang naitalang bilang sa 7 Commando Beach na may 206,848 na bisita. Kasunod ang Simiso Island na may 206,655, Payong-Payong Beach na may 206,180, ang Secret Lagoon na may 204,172, ang Nakpan Beach na may 159,504 na mga bumisita. Sa hanay naman ng mga island municipalities, nanguna ang Cagdanao Island sa Linapakan na may 69,891 same-day visitors. Sinundan ito ng Kalakala Island na may 67,784 at Cobra Island na may 66,700. Samantala sa mga bayan sa Southern Palawan, pinakamaraming pumisita sa Tabon Cave Complex at Lipon Point sa Quezon na may 23,582 bisita, habang pumapangalawa ang Australia Falls sa Nara na nakapagtala ng 16,686. Ipinaliwanag ng Provincial Tourism Promotions and Development Office na ang naturang bilang ay tumutukoy sa mga turistang bumisita sa isang destinasyon ngunit hindi nagpalipas ng magdamag alinsunod sa International Standards sa Tourism Statistics. Patunay ang naturang datos na nananatiling pangunahing destinasyon sa turismo ang El Nido at patuloy na umaakit ng libo-libong lokal at dayuhang turista sa lalawigan ng Palawan. Upang makasiguro tayo na protektado tayo laban sa banta ng anumang karamdaman, mga katropa, uminom araw-araw ng Centro Plus Gold mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
6: Express, Express, Balita sa umaga.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Yung sa mga ibang area na binanggit na mga tourist destination na yan, yung wala kulang kasi sa mga facility pa. Katulad yung mga bahay tuluyan. At yung iba naman, hindi ka naman pwede talaga mag-overnight doon. Kasi nga malayo at saka protected. Hindi pwede magtayo ng mga structure. Yung mga falls. O yan, dyan sa Nara. Kung meron mang bahay tuluyan, nasa poblasyon. Pero kasi sa El Nido, lahat doon, andun ang resort. Andun na yung beach. Liligo ka lang, tutulog ka lang, ganun lang. May mga factor naman po yan, ha? Pero at least, dinarayo. Yun ang importante doon, mga kabayan, mga katropa, ha? Unti-unti nakikilala na rin po yung iba't iba pang mga tourist destination sa iba't ibang bahagi po ng ating pong lalawigan. Doon nga, yun sa Onok Island. Mas mai-enjoy nyo siya, mga kabayan, mga katropa, kung mag-o-overnight ka. At meron na po doon. May mga tour agency na rin po dyan sa Batara, sa Rio Tuba, maging dito sa lusod ng Puerto Princesa, yung nag-o-offer ng tour package doon sa Onok Island. Kasama rin pa sa Nabangi. Pero unti-unti na po nakikilala yung pong isla na yun. Isolate, ganda. Minsan tayo nakapunta, kaya lang hindi natin mai-enjoy kapag balikan kayo. Mas mahaba pa kasi yung biyahe papunta sa kainang bangka. Kaysa yung enjoy mo na maliligo ka doon. Kailangan pagpupunta ka doon, Engineer Moises, maglaang ka ng mga 3 to 4 days. Para enjoy na enjoy mo yung ganda ng Onok Island sa Balabac, ha? Sarap. Sarap balikan. Kaya lang, siyempre. Oo, laan maglaan ng panahon talaga para mas enjoy. Sa lahat ng mga kababayan natin, mga hindi pa po nakapupunta sa mga tourist destination sa ating lalawigan ng Palawan, huwag daw po tayong maging dayuhan sa sarili nating bansa.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: O ito, mula naman sa bayan ng Quezon. Aba, mandatory installation daw po ng mga CCTV, closed circuit television cameras sa mga establishmento ba ito dyan sa Quezon, Palawan. Abay, ipapatupad na raw po. Alamin nga po natin, ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Ray Elgaran.
11: Ipapatupad na sa Quezon, Palawan ang paglalagay ng CCTV camera sa mga establishmento ng munisipyo alinsunod sa Executive Order Number 2026-055. Ito'y matapos lagdaan ng alkalde ng munisipyo na si Mayor Lily Garela Autorico ang kautusan at pagpapatupad ng Municipal Ordinance Number 2023-288 o ang paglalagay ng closed circuit television CCTV kung saan saklaw ng ordinansa ang mga business establishment tulad ng bangko, paaralan, shopping center, public market, gasoline station, transport terminal, hotel, resort at iba pa, habang nakalagay rin rito na dapat ay naka-install sa mga pangunahing entrance at exit ang paglalagay ng CCTV. Meron rin sa harapan at paligid ng establishmento na dapat nananatiling maayos na gumagana sa lahat ng oras. Samantala, sa susunod na business permit renewal ay isa na ito sa magiging requirements ng isang aplikante na ang layunin umano ay para mapanatili ang seguridad at nagbibigay ng maasahang ebidensya kung may maganap na krimen o insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananagit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Malaking tulong naman po yung talagang pagkakaroon po ng mga CCTV, ano ha, lalo na po sa mga business establishment, mga kabayan, mga katropa. Sabi nga nyo, ba, anong silbira po ng CCTV, kung nanakawan din kami. Pero doon po sa tulong ng CCTV, matutukoy naman kung sino ba yan. At sana naman po yun sa bayan ng Quezon, sa mga may mga establishmentong kasama doon sa ordinansa na dapat magkaroon kayo ng mga CCTV. Ay, paalala rin lang po sa inyo para hindi naman po mahirapan sa pagre-review kung sakasakali may mga sabi nga, significant events. Piliin naman po nyo yung dekalidad. Yung dekalidad at medyo sabi nga

0: ng mga insignificant events at nakuha ng CCTV ninyo, hindi naman po kayo manghinayang. Sabi ko, mura nga. Mapapamura ka naman sa kuha. Diba yung quality? Paalala lang naman yan sa mga taga-Quezon yan, ha? O dyan sa ordinansa na yan. At talagang kinakailangan na raw po ninyo sundin yung inyong pong ordinansa. At naglabas pa ng executive order yung inyong pong mayora dyan. Para din naman po yan sa inyong pong seguridad, mga kabayan, mga tropa, ha? Ganun din yan dito sa Lunsod ng Puerto Princesa, bago rin po na ipatupad, ganyan din po yung mga nangyari, di ba? Kaya ngayon, lahat po ng mga establishment ang kasama doon sa binanggit sa inyo pong ordinansa, mga business establishment, napaka-importante, mga paaralan, pwede rin. Ganun din sa mga yung terminal, mga terminal ng sasakyan, pwede nga maglagay din. Lang, sundin lang. At yan po ay para naman din po sa seguridad, mga kabayan, mga tropa, ha? Say, go, go! Oo, yung mga taga-Quezon yan. Express! Express! Balita sa umaga! Samantala, punta mo na natin yung pong munisipyong katabi rin po ng Quezon. Babatay ng konti sa Rizal, Palawan. Yun daw pong compressed work week. Ipinapatupad sa bayan ng Rizal, Palawan, pasok sa mga opisina, magtatagalan daw po ng 4 na araw. Tagal na ito, ah. Meron pa ba? May pagbabago ba? Alamin natin kay katropang Dennis Chua.
1: Ipinatupad na ng LGU Rizal ang compressed work week schedule simula kahapon July 22, 2026 alinsunod sa Memorandum Order No. 0760/2026 sa ilalim ng bagong schedule. Ang oras ng opisina mula Lunes hanggang Huwebes ay 7:30 AM ng umaga hanggang 6:30 PM ng gabi. Samantala, ang Biyernes ay itinilaga bilang non-working day para sa mga empleyado ng pamahalaang bayan. Ayon sa memorandum, layunin ito na mapahusay ang serbisyo publiko at matiyak ang mas epesyenteng operasyon ng munisipyo habang naayon pa rin sa mga itinakdang patakaran ng gobyerno. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na patuloy pa rin na pagbibigay ng serbisyo sa publiko sa loob ng bagong itinakdang oras. Inihikayat din ang mga transaksyon na maisaayos sa loob ng Lunes hanggang Huwebes upang maiwasan ang abala. Nananawagan naman ang pamahalaang bayan sa lahat ng residente at kliyente ng munisipyo ng pangunawa at kooperasyon sa pagpapatupad ng bagong work schedule. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus, Coffee Mix ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express!
0: Maraming salamat, katropa niya, Dennis. Bago pa lang ba? Matanong lang po, bago lang po ba pinatupad dyan sa bayan ng Rizal? Matagal po itong order, ah. Huwag simula po i-deklara ng ating pong Pangulo. Yung 4-day work week, agad naman nagbaba yung DILG. At ganoon din yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, di ba? Oy, pero ito, mga kabayan, mga tropa, base rin po sa ilan rin pong mga empleyado mismo ng gobyerno. Yung obserbasyon daw po nila. Kasi nga, kung bakit tayo nagkaroon, kung bakit daw sila nagkaroon ng 4-day work week scheme sa trabaho para daw po makatipid sa kuryente. Siyempre, pag ganyang isang araw walang pasok, may tipid nga naman. Pero kung magbabasa niyo po sa oras, 7:30 tapos hanggang 6:30. Ang ibang araw po, 7 to 7. Ang schedule ng trabaho, ganun din daw po. Yung kurente, siyempre gagamit ng aircon, gagamit ng computer, ang mga printer at kung ano-ano pong mga machine na pang opisina, kurente pa rin. Umaba nga pang oras mo. Samantalang alas 8 hanggang alas 5, di ba, konti lang, hanggang doon ka lang. Pero buo rin naman na 5 araw ang trabaho. Yun daw pong pagpatay ng mga ilaw kapag medyo maliwanag talaga. Yung paggamit ng aircon kapag medyo malamig, pinapatay. Matagal na rin daw palang order yan sa lahat ng opisina for conservation of energy. At yung makakagawa, mga kabayan, mga katropa, ang direktiba ay galing po yan sa Office of the President. 4-day work week.

0: So hindi pa binabawi. May kaugnayan pa rin yan sa emergency energy crisis na patuloy pa rin po nating nararanasan dito sa ating pumbansa, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sige lang, enjoy lang. Para, sana naman, yung pong oras na, katulad nyo, 6:30 ng hapon, may mga kliyente pa kaya pumupunta sa mga opisina ng gobyerno? Tanong lang naman po, ha? Ay, samantala, punta muna natin ang bayan naman ng Kuyo. Aba, 14 na mga mangingisda ang arestado dahil po sa illegal fishing na nangyari sa Kuyo, Palawan. Katropa natin sa balita niya na Sunshine Morano.
1: Nasabat ng Kuyo Municipal Police Station ang 14 na individual na umano'y sangkot sa ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Kuyo, Palawan. Bandang 2:00 na madaling araw noong Hulyo 22, taong 2026. Ayon sa ulat, naharang ng mga operatiba ang isang dimotor na bangka na may 14 na tripulante. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre ang paggamit ng kompresor bilang breathing aparato sa pangingisda nang walang kinakailangang permit at iba pang kaukulang dokumento. Nakumpiska rin sa operasyon ang isang kompresor na may tangke, 5 rolyo ng hose, humigit kumulang 100 kilong iba't ibang isda na tinatayang nagkakahalaga ng 20,000 pesos, 5 flashlight, 5 pares ng foot paddles, 5 spare gun at 5 tempered goggles. Tinatayang nasa 50,000 ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan. Dinila ang mga naaresto kasama ang bangka at mga nakumpiskang kagamitan sa Kuyo Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at pagsampa ng kaukulang ang kaso dahil sa paglabag sa mga umiiral na ordinansa laban sa ilegal na pangingisda. Patuloy namang pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng yamang dagat at iulat ang anumang ilegal na aktibidad upang maprotektahan ang kalikasan at kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda. At yan ang balitang hatid sa inyo ng numero unong pantanggal lamig sa katawan at pangmasay sa gabi. Ito ang Santon Plus Oil para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa Bayan ng Koron, Palawan, Sunshine Morano, X7 News. Express,
0: maraming salamat, katropang Sunshine. 12 minutos, mga kabayan, mga katropa, bago po ang ika-7 ng umaga. Libreng abogado, ilalapit di mano sa mga Palawenyo. Sa ilalim daw po yan ang kasunduan ng pamalang panaliwigan at IBP o Integrated Bar of the Philippines, Palawan Chapter. Katrapa natin sa balita niya na ay si Bacaldo.
2: Mas maraming Palawenyong nangangailangan ng tulong legal ang inaasahang makikinabang na matapos lumagda ang pamalang panlalawigan ng Palawan at ang Integrated Bar of the Philippines o IBP Palawan Chapter sa isang kasunduan para palawakin ang libreng serbisyong legal sa buong lalawigan ng Palawan. Sa ilalim na Unified Legal Aid Service, isasagawa ang mga localized legal clinic, community outreach at information campaign sa pamamagitan ng Provincial Legal Extension Service Program upang mailapit ang legal assistance sa mga Palawenyo. Nilagdaan ni na Governor Amy Alvarez at IBP Palawan Chapter President Attorney Patrick Tan ang nasabing kasunduan nitong nakarang araw sa Kapitolyo. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Bacaldo. XFM News. Express Balita
0: sa Umaga. Maraming salamat, katropang IC. Samantala, mga kabayan, mga katropa, robbing patrol sa mga paaralan sa Barangay Santa Monica. Pinaigting daw po para sa kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral. Katropa natin sa balita niyan, Girlie Cadasio.
3: Report. Nagsagawa ng roving patrol ang ilang mga barangay tanod sa lahat ng paaralan na nasasakupan ng Barangay Santa Monica bilang bahagi ng pinaigting na hakbang upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral. Isinagawa ang hakbang na ito kasunod ng naganap na pamamaril sa Tacloban. Patuloy ding minomonitor ang sitwasyon upang mapanatili ang kaayusan sa mga lugar na pinupuntahan ng mga estudyante. Binigyan din na ang pangunahing prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral, kaya naman patuloy ang mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng mga paaralan, Philippine National Police at iba pang katuwang na ehensya upang mapanatili ang isang ligtas at mapayapang kapaligiran para sa bawat estudyante. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Girly. Samantala, 7 na minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po ang ika-7 ng umaga. Sumain nyo na po ang kabuuan, mga kabayan, mga katropa, ng ating po mga balitang nakalap ng buong pwersa po ng XFM Palawan. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa ang mansulok din po ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Amps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Facebook page, mga kabayan, mga katropa. Sa ngalan po ng ating pong naging partner sa bahaging teknikal, Engineer Moises Acosta. Good morning daw muna kay Ma'am Ann Henderson Bingkua na nakikinig at nanonood. Maraming salamat po. Ganun din kay Ma'am Nensky Arimado. Ayan, good morning po katropa. Kay Sir Jason Bidlan na watching from Barangay Irawan. Okay, thank you very much po Sir Jason Bidlan. Kay katropang Randy Santisas. Good morning at maraming salamat din po ha sa pakikinig at panonood. Ganun din kay Sir Weng Hara Ilabera. Ayan, kay Pailin Lina Nacer. Good morning, good morning, Ana May Pula Deloso. Pabati naman po, sir, ng happy birthday. Happy birthday ko po itong araw. Aba talaga naman, Pailin Lina Nacer. Nang Balabac. Indalawan, Balabac, Palawan. Oh, happy birthday sa'yo. Maging happy sana ang iyong birthday, Sir Pailen Lina Nacer, ng Indalawan, Balabac, Palawan. Sa lahat po na nagdiriwang po ng kanilan pong karawan ngayon, happy, happy, happy birthday po sa inyo, ha?
4: Happy birthday!
0: Ayan, sana maging maayos at mapayapa. Wow, mapayapa talaga. Hindi, maligayang pagdiriwang po ng inyong pong kaarawan, ha? Mga sir, mga ma'am. Siyempre, ang pagbati mula po sa inyong katropang istasyon, ha? O, XFM Palawan. O, good morning muna rin kay Labriga Maisel, Roberto Enriquez. At kay Katrabanden Sanderson. Josie Nunez, makulimlim na umaga sa Brooks Point. Oy, ingat po kayo, Ma'am Josie Nunez, ha? Amor Mondragon Cardihon, Sandiwa. Ha? Alas 10 na nakabalik, sir. Oo. Ayong kurente sa kanila, alas 10 daw ng umaga na wala, alas 5 na ibalik. Pero wala rin po schedule yan, sabi ha, kahapon, Ma'am Amor Mondragon Cardihon. Ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa, sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Naman po si Katropa nga Alizon Salvatos. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
5: Express! Express! Balita sa umaga! Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
8: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
12: The secret of health.
13: Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
14: Nanay Christy.
15: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm with high cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
13: Santon Plus Gold.
8: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
11: The secret of health.
8: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: The Secret of Health.
11: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
11: Santon
6: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
17: The Secret of Health.
14: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
18: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Mga katropa,

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang dinghawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
8: ko. Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, excited!

Chivas a las 7:07. Nang umaga. Ikat pa sa negosyohan at momo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: morning. Amusta ang ating mga kababayan? Pusa! Pusa! Siya na kayo, medyo namamalat-malat tayo ng konti. Pusa! Ayan talaga pagka yung panahon, ha? Pusa! Talaga naman, ma. Ang palatuntunang bulsa! Pusa! Pusa! Kung paki-check nga ito saan si Moises. Saka check yung camera natin. Pusa! Pusa! Ang palatuntunang bulsa ay atid sa atin mga katropa ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. At mga kaibigan, alam mo kung medyo busy ka sa trabaho, tulad ng trabaho natin dito, ha? Mga kaibigan, trabaho, negosyo, pamilya. Yung pagod, hindi talaga nawawala yan, eh. Diba? Pero, yung iba talagang nagpalit na, eh. Ha, mga kaibigan, na galing doon sa regular na kape, ngayon, Shanton Gold Coffee Mix na. Iba yung energy. Hindi yung kinakabahan ka, kung hindi yung steady lang. Yung kaya mong mag-function buong araw. May bonus pa yan, ha? Bonus na yan. Ah, may mga health benefits, mga kaibigan. Ang Shanton Gold Coffee Mix. Yan ho ay produkto ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Okay na, Bon? At mga kaibigan, 7:10 na po ng umaga.
1: The Vice President Impeachment Coverage at Sweldo. VP
0: sa hapon, ngayong linggo, natapos na yung impeachment trial, no? Ngayon, kahapon, aba, ma-action din kahapon, ha? Nandoon, physically present, ano ho, nandoon mismo sa loob ng impeachment trial courtroom, ang ating katropang si Silvestre Rambo Labay. Good morning, sir!
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
2: Good morning, katropang Luis Calvamon. Ay ikasyang na ano, ng impeachment mayroon. Ikan kaya Vice President Sara Duterte, kung saan ay natapos na yung Article 4, no? At yan ay ipagpatuloy naman sa July 29, sa Miyerkules, hindi na alas 2 ng hapon, kundi alas 10 ng umaga na hanggang alas 3 ng hapon yung kanilang pagpapatuloy. Kahapon ay tinanong ni Defense Counsel Attorney Mark Binuhan si NBI Director Melvin Mabibag kung ang sinagawa bang open source investigation ng NBI para makuha yung affidavit ni Arturo Las Cañas ay simple Google search lamang. Itinanggi ito ni Matibag at sinabing hindi Google search ang kanilang ginamit. Ayon kay Director Matibag, nagsimula ang kanilang investigasyon nang makuha sila ng kopya ng affidavit ni Las Cañas na nagsibing bakre naman sa kanilang isinagawang open source investigation. Kahapon din ay tinanong kung bakit hindi nag-subpi ng NBI kaya Vice President Sara Duterte. Tinanong kasi ni Defense Counsel Attorney Mark Binuan si NBI Director Matibag kung bakit hindi nagsagawa ng panibagong subpi na ang NBI kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin yan ng motu proprio investigation matapos itong mapo bilang NBI Director ng Pebrero ngayong taon. Ipinaliwanag naman ni Matibag na hindi na sila nag-isyo ng subpoena dahil nga napansin naman nilang hindi dumadalo ang Vice President sa mga anumang subpoena at iba pang pagdinig kabilang nga ang impeachment proceedings sa mababang kapilingan ng Kongreso. At merong bukod dito, kahapon ay ilang mga senator judge ang mga nagtanong kabilang na si Senator Judge Sherwin Gatchalian, kung saan inusisa si NBI Director Melvin Matibag tungkol nga sa progreso ng investigasyon sa mga person of interest sa umano'y assassination plot. Ayon kay Matibag, may posibilidad pa rin walang maging resulta ang investigasyon. Pero sa kasukuyan ay tinatayang mula 1 hanggang 10, nasa 6 hanggang 7 na ang posibilidad na matukoy ang umano'y na kontrata ng killer. Inihayag din ni Matibag na kabilang sa mga kanilang mga person of interest ang ilang na aktibong miyembro ng uniform service, ngunit tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye upang hindi umano makompreso ang isinagawang investigasyon. Kahapon din ay ginit ni Matibag sa pagtatanong ni Defense Counsel Attorney Mark Binuan na naging assessment ng NBI ay hindi umano destabilisasyon ang talumpati ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, kundi isang banta sa kaligtasan ng Pangulo na naging napanta rin sa pambansang seguridad. At inusisa rin ni Defense Counsel Attorney Mark Binuan si Matibag kung kabilang ba sa tinatawag nilang kinetic force sa mga insidente tulad na lamang na nangyari kay Undersecretary Claire Castro sa Canada, at maging mga flood control rally. Binanggit ni Matibag na lumalabas sa kanilang mga pag-aaral na bahagi ng kinetic force ang mga seryosong banta na nagdudulot umano ng malawakang kaguluhan, at maaari rin itong umabot pa sa ibang bansa dahil nasa impluensya ng social media. Gayunman, nilinaw niyang hindi daw maaaring basta na lamang iugnay ang lahat sa mga pagtutol sa gobyerno sa kinetic force, at nakadepende man ito sa bawat pangyayari at sa isinasagawang threat assessment ng NBI. Tinanong din ni Senator Judge Kiko Pangilinan si Matibag kung tama ba sa isang hypothetical na sitwasyon na magbanta rin ang Pangulo bilang ganti sa natanggap na banta. Ayon kay Matibag, hindi ito tama at hindi maaaring gawing katwiran ang pagiganti sa pagbabanta. Iginiit din niyang ang ganitong hakbang anya ay maaaring lumabag hindi lamang sa umiiral na batas kundi maging sa konstitusyon, dahil tungkulin ng Pangulo na igalang ang batas at pairain ang katarungan. Kahapon ay tinanong ni Defense Counsel Attorney Mark Binuan si Director Matibag kung magsasampa pa ba ang NBI ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sakaling mapagtibay ang kanilang mga natuklasan. Sa kanyang tugon, iginiit ni Director Matibag na hindi na umano kailangan ng karagdagang investigasyon sa usapin ng betrayal of public trust, dahil ayon sa kanya, consummated na ito batay sa mga naging pampublikong pahayag ng Vice Presidente. At kinistyon din ni Senator Judge Raffy Tulfo ang umano'y hindi pantay na pagpapatupad ng 2-minute rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Tulfo, napapansin umano niyang mas pinapayagang lumampas sa itinakdang oras ang mga senador na ang may kabilang sa mga minority, habang agad naman na pinapatulungan ng mga pinapatulugan umano ng bell ang mga itinuturing niyang nasa majority. Di nang tugon, nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na walang majority o minority sa impeachment court at lahat ng miyembro ay pare-parehong senator judge. Sumang-ayon naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa panawagang maging pare-pareho ang pagpapatupad ng oras, ngunit hiniling din na magkaroon ng konting kaluwagan sa pagtatanong upang lubos na mailahad ng mga senador ang kanilang mga tugon. Inatasan din ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang impeachment clerk clerk of clerk court na magpalabas ng sabdina para naman sa dating Land Bank of the Philippines branch manager na sina Violeta Constantino at Melita Camposano upang humarap sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa Miyerkules, July 29. Ayon kay Senador Escudero na tiling nakaayon-anya sa itinakdang timetable ang paglilitis, dahil siyam na araw pa lamang ang kanilang ginugugol na dapat tatapang nui ay 11 days, no? 11 araw ang inilaan para sa Article 4.
0: Article 4.
2: Sa kanilang free trial, oo, 11 days yan. Pero siyam na araw lang yung kahapon. Mm-hmm. Kaya sa kulang to ng dalawang araw. Pero maaaring tatapusin nila yan sa Miyerkules. Napahinto naman kahapon si Senator Judge Robin Padilla sa gitna ng pagtatanong matapos na umano'y komisyon sa loob ng impeachment court o yung maingay. Ang ganda na ni Senator Padilla ang pangyayari kapag inatasa naman ni Presiding Officer Senator Cis Escudero ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na panatilihin ang kayusan sa loob ng korte. Giniit kasi ni Judge Robin Padilla na dapat patas ang House prosecution sa presentasyon ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy ng impeachment trial. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Padilla na sana hindi one-sided ang prosecution. Mm-hmm. Nagkaroon din ng panatili ang tensyon sa ordinid matapos ituro ni Senator Padilla na may isang tao o manong nagkukumento sa harapan niya habang siya ay nagsasalita. Kasunod nito ay nanawagan ang senador na...
0: Si Atty. Ano yata yun eh? Si Atty. Kapulan.
2: Oo. Kaya sinabi niya na dapat igalang ang impeachment court. Kasunod ng panatiling kayusan, pagiging patas sa loob ng impeachment court habang nagpapatuloy yung pag-lilitis sa kaibang
0: lilitis. So, tapos na so, yung Article 4 kahapon? Katropang Rambo?
2: I understand hindi pa dahil maaring 29, no? Kasi siyam na araw lang.
0: Pero wala nang ano, no? Wala nang testigo na ilalabas tong prosecution. Last na yon. Si Director Matibang.
2: Kasi yung dalawa, maaari ibang article yun, yung dalawang land bank, yung tungkol doon sa pagpapalabas ng AMLAC, no?
0: Iba yun. Ibang article yun.
2: Maaari ibang article yun, yung sa land bank, yung sina dating land bank branch manager, sina Violeta Constantino at Minita Campusano para humarap no sa 29 katropang Luwit. Yun yung inaasahan
0: so,
2: natin.
0: So kung halimbawang huli na yon kahapon at by next week mag-ship sila dun sa Article 3, 2 or 1 itong two, Article 4 mayroon ng kahit papanong idea o conclusion yung mga trial judges natin, itong mga senador, senator judge natin, kung guilty or not guilty si BP Sara sa Article 4. Kahit papano, mayroon na silang napagtanto-tanto.
2: Ang kailangan ay katulad ng kanilang nakasabihan ay two-third o labing-anim na boto ang kailanganin para ma-impeach. No? Kasi, labing tatlo yung nasa majority. So, kukuha sila ng tatlo mura sa minority.
0: Yan palang katropang Rambo, yung bang desisyon, per article yan eh, di ba? Kung guilty or not guilty ka, per article o isa na lang sa apat?
2: Isahan na lang yung kanilang desisyon.
0: Okay.
2: Ibig sabihin, yung kabuang desisyon kung guilty, yun kasi yung bawat article ay kinakailangan nilang mailahat kung nararapat bang ma-impeach. So, base doon sa mga inilatang ng mga ebidensya, dokumento at saksi ng prosecution, at doon babasi ang senator judges kung ano ang kanilang desisyon, convicted ba o acquitted ang
0: so hindi sila magdesisyon kung per article mo ito tapos na kahapon so doon sa depende
2: pero isahan na lang katropang Luwi hanggang I understand may binabanggit si Senate President Shirin Gatchalian na 109 may nagsasabi 92 days na bago-bago yung ano nilang araw dito sa impeachment. depende yung sa bilis. Katulad ngayon, yung nakatakda doon sa Article 4, no, yung schedule nila doon sa pre-marking, ay kinakailangan ay 11 araw nilambuang. Pero napadali no, na 9 araw kahapon na natapos na yung Article 4 at malamang na tapos na, wala na silang ilalakad na mga testigo. Depende yung depensa kung meron silang mga testigo sa, bakit doon sa kanilang pre-marking na sila doon pre-marking.
0: Mahirap din, mahirap din tignan sa ngayon kung sino yung nanalo dito sa Article 4, depensa o naidepensa ba nila o yung prosecution?
2: Depende sa depende doon sa pananaw, no? Depende doon sa pananaw kung may sinasabing technicality, pero ang sinasabi hindi naman purely technical ang impeachment trial, no?
0: Wala doon.
2: Kagaya ng korte na kailangan technical talaga. So dito political ang ano dito, ang isa rin sa mga tinitingnan na katropang Louis. So malalaman natin 'yan miyerkules. Kung ano yung kanilang gagawin dahil sa Miyerkules ay merong isasagawa. Kahapon din, nagkaroon ng komosyon katropang Louis sa labas ng Senado sa Asrian dahil doon sa dalawang photojournalist na binitbit ng mga police. No? Dahil meron silang kinunan kasi katropang Louis na picture, dahil ngayon dumating yung secretary ng US, si Secretary Rubio. Nung kaugbede ko sa Asrian, so lahat ng mga sagabal sa paningin, no? Masakit sa paningin ng mga delikado, mga bisita natin, kailangan ayaw nilang ipakita. Yung mga vendor, yung mga nagkalat, yung mga nagrarally, napagkamalat yung dalawang photojournalist. Kaya binitbit, magamat meron sa...
0: Pero ano?
2: Nagkaroon ngayon ng
0: komosyon, no?
2: Kaya ngayon, nagkaroon ngayon ng mainitan na parang natatakot na tuloy yung mga media na magko-cover sa mga rally-rally. Baka mapagkamalan na rally sa at mabitbit.
0: Pero binitawan din yun, di ba? Nabitawan din kahapon? Pinakawalan din?
2: Oo, merong nag-rescue ng mga kasama. No? Dahil kinukunan niya na merong binuhuli ang mga pulis na mga rallista at ilan pang may mga vendor pa yata doon ng mga sagabal. No?
0: Okay.
2: So, kinukunan. So, nung kinukunan, ay hinaharang pati siya, nabitbit, nalagyag yung kanyang camera sa tropang Louis.
0: Okay.
2: At yung mayaman kung ipapabayad ba niya sa pulis.
0: Sa pulis. Dapat, dapat bayaran nila yun. Sila yung nakadandrig na rin dahilan kung bakit nabasag yun.
2: So yun ang nangyari kahapon sa labas ng Senado.
0: Okay.
2: Ako, si Katropang Silvestre Mambulabay para sa BP Sara Impeachment Coverage.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumbitado.
0: So, sa patuloy na pagsubaybay ng XFM Philippines, no, mga kaibigan, dito sa patuloy na impeachment trial na isinasagawa, naipresenta na kahapon, pahinantay ng video nung ano kahapon, na ipresenta na kahapon yung huling testigo ng prosecution dito sa Article 4, grave threat, inciting to sedition, si Director Matibag. No, last na yon. So, tingnan natin dito sa Article 4 kung guilty or not guilty si BP Sara. Yun ang pagbabasihan dyan, yung presentasyon ng mga testigo simula nung una hanggang kahapon, no? Isabi nga kahapon, 2 araw, halos medyo natibag si Director Matibag doon sa isinagawang cross-examination ng depensa. Magaling ito si Attorney Binluan, the master of cross-examination. Ha? Magaling mag-cross, no? Pero sabi nga, hindi doon sa technicality tinitingnan yung yung magiging desisyon, no? Kasi kung technicality, ang daming buta, ang daming technicalidad eh na nakita yung depensa katulad ng mga katulad ng mga apidabit na hindi notaryado. 'Di ba? May mga ganun eh. Pero sa court, parang sa korte, yung mga regional trial courts natin, pwede yon mga teknikalidad, no? Pero dito, ang desisyon, siyempre, ganun pa rin. Paramihan ng boto doon sa kung wala kang kasalanan o meron kang kasalanan, no? Two-thirds pa rin. 16 pa rin ang kailangan. Kaya ito yung sinasabi natin na kahit yung ebidensya mo na andyan, may teknikalidad o wala, nasa kamay pa rin ng mga senator judges ang kapalaran ni BP Sara. Mga kaibigan, ano? Isang article pa lang ito, mga kaibigan, ano? Pero hindi pa natin malaman kasi matagal, mga 90 days pa ito eh, kung anong mangyayari. Doon pa rin ang punta niyan. Nasa kamay pa rin ng mga senator judges ang magiging kapalaran ni BP Sara. Kung siya ba'y mananatili sa pagiging vice-presidente o hindi, mga kaibigan. Okay? Kasi kung siya ay maging guilty rito, tanggal siya. Tapos hindi pa siya makakahawak ng ibang mga posisyon sa gobyerno. At hindi na rin siya papayagan makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno sa mga susunod na mga halalan. Mga kaibigan. So tingnan natin ito ha, yung mga mangyayari. Okay? Sa Lunes o sa susunod na linggo, Miyerkules na ulit, ninyo mapapakinggan dito sa XFM Facebook page natin at doon sa 104.7 FM yung patuloy na pagsasagawa nitong impeachment trial, dahil sa susunod na linggo bago mag-Miyerkules ay magkakaroon naman tayo ng SONA, State of the Nation Address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Speaking of President Marcos, siya ay parating ngayon, expected, no, na dumating ngayon sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Doon sa panayam natin kay Kapitan Ladi Hemang ng Liga ng Mga Barangay sa Puerto, eh sabi niya ngayon. Sabi niya, no? Kaya kung mapapadaan kayo ng Coliseum at diyan sa may munisipyo ng Aburlan, mayroong paghihigpit na ginagawa ang PNP at ang PSG. Nakapanayam natin nung nakaraan si Liga ng Mga Barangay President sa buong Palawan, si Board Member Inan, no? Nabanggit niya na yung 200,000 eh nandiyan na sa kanila, 173 million para doon sa iba't ibang mga barangay sa ating lalawigan. Kinonfirm din ni Liga ng Mga Barangay President dito sa Puerto, Councilor Ladi, na nandiyan na rin sa City Treasurer's Office ang tigto 200,000 para sa 66 barangays ng ating syudad. 100 para doon sa MOOE ng barangay, no? At 100 para doon sa scholarship. 20,000 pesos bawat isang estudyante. So 100, 5 lang. Ha? Pero dapat piliin ng yung sa vulnerable sector, yung talaga mahihirap, no? Mga kaibigan, yung 5 ha. Oh, yung 100 bahala na lang yung barangay kung bibili nila ng, kasi may mga guidelines kung ano yung dapat mabili. Mga tent. Yung tent yung ginagamit sa pagpatay, birthday, yan. Tent, dalawa. Tapos, siyam na pong mga upuan, mga kaibigan, ano? Yung 100,000 para naman mapakinabangan ng mga barangay. Ha? Ng mga tao sa barangay. Pwede yan sa mga patay, ha? Yung mga lamay pala, mga lamay, no? Birthday, pwede niyong hiramin. Okay? Kung yan ang bibilhin ng barangay out of that 100,000, so lahat ng barangay sa Puerto, 66 barangays, may pwede kayong hiramin ng mga tent at saka siyam na pong mga monoblocks. Kung yan ang bibilhin ng barangay. Kasi yung iba pwedeng computer na magagamit doon sa barangay hall o service vehicle ng mga barangay tanod. Okay? Oh. So yun, hinahabol yun. Hindi ko lang alam kung naibigay na yun sa puerto at saka yun doon sa mga barangay ng Lalawigan. Kasi sa araw na ito, mga kaibigan, yan yung ibibida naman ng presidente na mayroon siyang naibigay sa mga taga Palawan. Lalo na per barangays. No? 200,000, mga kaibigan. Tapos meron pang scholarship. Meron pang pabigas. Uh-oh. So, wala ka na rin kakantsaw sa presidente siguro, no? Magaling din, di ba, mga kaibigan? Kasi lahat ng barangay meron eh, no? At yung ibibigay sa mga barangay, lahat dapat ng mga tao sa barangay ay makikinabang doon sa ibibigay niya. Ha? O ibinigay nila ng national government. Pero ng bayan to eh, mga kaibigan. Oh. So, lahat ng barangay meron. Puerto at Palawan. No? Kaya yung title nun eh, bawat barangay makikinabang. So dapat makinabang, di ba? Ang mga kababayan natin, mga kabarangay natin per barangay. So yan yung ibibida ngayon pagdating ng ating presidente. Ano? Mga kaibigan, diyan sa hindi pwedeng banggitin ko sa basta dito sa puerto, sa lungsod. No? Mga kaibigan, mangyayari yan mamaya mga alas 9, alas 10. Diyan sa munisipyo ng Aburlan. Merong isang proyekto din na bibisitahin ang presidente. Hindi lang namin pwedeng banggitin kung saan yung specific area. Pero may mga reporter na tayo doon. Mamaya, after nung programa sa puerto, papunta ng Aburlan, pwede na nating ibalita yan. Kasi protocol yan ng, na ginagawa ng Presidential Management Group, no? PMS at ng PIA sa mga media na after ng programa, saka mo na ibalita. Pero yung before, kung saan lugar, pwede siguro banggitin, parating, pero yung lugar wag muna. For security reason. Mga kaibigan. Okay? So, nandyan yung mga kasama natin, si Gerald dito sa puerto, kasama yung mga local media, sa Aburlan, nandun si, yung patrol natin, si Toto Roni, naka-forma na yan. So, after ng mga programa doon, maibabahagi na namin sa inyo kung saan lugar sa Aburlan. Pero ano ha, lahat ng probinsyang pinupuntahan ni BP Sara, pinupuntahan din ni Bongbong Marcos, ni Presidente. Ha? Talagang hindi rin siya magpapahuli. Oh, siya nga naman eh, si BP Sara galing ng Aburlan. Di ba? Eh, nung pumunta si BP Sara doon, napasaya niya yung mga tao. Picture dito, picture doon. Halos magapon si BP Sara sa Aburlan eh. Ngayon, siguro, gustong takpan ni Presidente yung lakad ni BP Sara doon. Kaya doon, meron siyang may mga farmers na napinuntahan, may mga farmers na pumunta doon eh, no? Mula sa barangay Sagpangan, anim na po ang dadalo ngayon. O sa Sagpangan, o sa may... Yan yung isang barangay lang, no? Mga kaibigan. So, makikita natin na parang bumubuntot si Presidente Marcos doon sa mga lakad, mga probinsyang pinupuntahan ni BP Sara. At bago niya iwanan yung lugar o probinsya, siyudad na pinupuntahan ni BP Sara Duterte, nag-iiwan siya ng grasya. Grasya namang maituturing ito eh, no? Grasya ba yan? Na maituturing? Kasi galing din sa pera ng bayan niyan eh. Di ba? Oh, katulad sa Palawan, di ba? Lahat ng barangay, binigyan niya ng tagto 200,000. Lahat, buong barangay sa Palawan, 173 million. Iba pa yun sa syudad. Yung para doon sa 66 barangays. No? At iba rin yung sa ibang mga lugar. Iba rin yung pabigas, mga kaibigan. So maganda pala, ikot ng ikot si BP Sara, di ba? Alas ang buong Pilipinas, maganda, ikutan niya. Lahat ng barangay, ikutan niya. Kasi lahat ng pinupuntahan niya, pupuntahan din ng presidente, tapos magbibigay siya ng mga ayuda. Oh. Okay, so ang tabayanan po mamaya, pakitawagan mo yung bipar muna. Ang tabayanan natin mamaya, yung coverage po na gagawin natin, naulit natin, ano, hindi pa natin pwedeng banggitin. Hindi pa natin pwedeng banggitin kung saang lugar. Basta't mamaya alas 9 hanggang alas 10 dito sa Puerto. Okay? Baka dumalo yung mga scholar na makikinabang doon sa 100,000. Okay? At doon naman sa Aburlan, isang proyekto ang pupuntahan niya at may mga iiwan ding mga ayuda siguro. Okay? Abangan yung presidential

0: Charlie Mashaga. Yung alimasyag, lahat tayo paboritong alimasyag. Ngayon, para ma-detalye ito, paano ba natin huhulihin ang alimasyag ngayon? Anong paghigpit ang gagawin? Di ba? Kasi ito, hanap buhay ng mga local fisherman natin, alimasyag, lalo sa Taytay. No? Si Regional Director Bert Abrera, kaibigan natin, ng Biparna sa linya natin. Manong Bert, good morning!
1: Ay, Kaluwi, magandang umaga po. Ganon din sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Good morning.
0: Ayan, oo. Manong Bert, paano ba ito? Ano ba yung gagawin natin dito? Paano yung gagawin paghihigpit daw ng panghuhuli ng alimasag, Manong Bert?
1: Kaluwi, katunayan, nagkaroon tayo kahapon ng sinasabing stakeholders consultation sa
0: okay.
1: Ating mga mangingisda at mm-hmm. ating mga partners nandito. Ang issue talaga ay nagkamayroon tayo ng nakaban po ang ating crab meat industry sa Pilipinas sa US market. US market ang pinakamalaki nating US po ang pinakamalaking merkado natin.
0: Bakit nakaban?
1: Oo nga po, kasi ganito po yun. Ang issue po kasi ay sa panghuhuli ng alimasag, may mga sitwasyon na kuminsan na sabihin natin na i-entangle or naapiktuhan ng ating Irrawaddy Dolphin, lalo na sa Malampaya Sound.
0: Yan! Sige, Malampaya Sound. Mamaya tayo pupunta dyan. Oh. Sige.
1: Opo, at yan naman ay hindi naman unique sa atin, kundi ang alimasag kasi ang nagsusupply na malaki ay galing sa Palawan at sa Visayan Sea.
0: Uh-oh.
1: Ang Visayan Sea, sakop yan ng Bicol Region, Central Visayas, yung Western Visayas, saka Negros Island Region, saka yung Mimaropa, Palawan.
0: Okay.
1: So, yan po yung maraming alimasag. Ngayon, ang Irrawaddy Dolphin na ito ay makikita rin sa mga lugar na yan, kasama na rin sa atin sa Malampaya Sound sa Palawan.
0: Mm-hmm.
1: Apo.
0: Mm-hmm.
1: At dito po, ang issue po ay kung paano natin sa pangingisda ng panghuhuli ng alimasag ng ating mga kababayan ay hindi maapektuhan itong mga endangered species, Irrawaddy Dolphin, yung dugong, yung ating pawikan, habang kumikita naman ng ating mga fisher po. Kasi sa issue naman ng alimasag, marami pa rin tayong alimasag, wala pong problema yon. Pero alam nyo, ang mga importing countries, kagaya ng Amerika, ay siyempre hindi lang yung welfare ng ating mga fishermen, yung kabuhayan, kundi yung welfare ng ating mga endangered species.
0: Yeah.
1: Concern nila yan.
0: Okay.
1: Ganoon din yung, kahit na yung ating suno, di ba? Yung mga importing countries, yung gusto nila, huli yan sa tama, hindi yan hinuli sa bawal na lugar.
0: Mm.
1: So, ganun kaluri ang inaayos natin ngayon.
0: Oo. Ano itong Fisheries Administrative Order number 277, nilimitahan sa 500 meters yung kabuang haba ng lambat na maaring gamitin, ho? Paano yun?
1: Tama po yun. Yan po yung tinatarget natin na haba lang ng lambat kasi parang talagang sa totoo lang, pag mahaba ang lambat, yung chances na ma-entangle yung ating mga endangered species ay malaki. So, pero alam niyo naman, innovative naman yung ating mga kababayan na kahit nakahapon sa consultation, bibihira naman yung ating mga taga-Malampaya Sound, taga-Taytay na gumagamit nga ng beyond 500 meters.
0: Karamihan doon, Numbert, kasi speaking of Malampaya, pabalik-balik ko ako doon dahil doon sa problema ng troll at saka yung illegal na panghuhuli po ng alimasag. Karamihan doon sa fisherman nakita ko doon, hindi gumagamit ng lambat. Bobo eh. Bobo.
1: Tama po yun.
0: Tama ba yung ano ko? Tama ba yung ano ko?
1: Bobo sa kayong pintol yung individual na lalagay mo ng pain.
0: Yan.
1: Tama po yun. Kaya nga, actually, Kaluwi, ay on the way kami ngayon sa site at kasama natin yung ating mga...
0: Papunta kayo na, New Guinlo? Asan kayo?
1: Kuha na po kami, on the way po kami sa site. Kasama po yung regional director ng Bicol, ng Central Visayas, at ng Western Visayas. At makikita natin on talagang magtitignan namin on the ground. Kasi po, Siyempre, ang nakataya po dito ay million, billion industry po ito.

0: yung crab meat industry.
1: Alam mo, Manumbert, no? Yung bobo, okay lang yan? Bobo?
0: Opo, ang bobo okay lang. Pero ititignan natin in such a way na kwan po yun, yung natings. May mga recommended tayo. At,
1: kasi nakita ko doon, mayroon siyang ano, yung ang pain nila, yung galing din doon, yung galing sa tahong. Tahong, yung...
0: yung tahong. Kasi, siyempre, kwan yan.
1: Pain,
0: o. Oo, ma-attract sila doon. Kahit na yung bintol, may nilalagay din tayong pain.
1: Alam mo ang nire-reklamo sa akin, kaya binabalik-balikan ko yung New Guinlo, Manumbert, no? Maikwento ko lang sa iyo ng bahagya. Ang pinoproblema nitong mga nagbobobo, bobo o yung taan mong pronunciation, bobo?
0: Bobo yan. Bobo. Actually, kung kwan ko, yun ang term natin yan eh.
1: Bobo, sige. Oo, ngayon, yun yung problema nila, yung nareklamo sa akin. Ang kalaban nila dyan, yung lambat na panghuhuli nitong alimasag. Kasi, yung bobo nila, nakalatag yun, meron pa yung pabigat na bato para lumubog sa ilalim.
0: Ngayon, ang bobo naman ay talagang dapat nakasubmerge yan.
1: Submerge.
0: Stationary yan, nakapirme.
1: Ngayon, nilulubog nila yon. Tapos tong mga naglalambat, dadaanan yon. So sira yung bobon nila. No? Tapos yung lambat, medyo may butas yun. Nakalimutan ko na eh. So yan yung problema dyan sa Malampaya. At the same time, yung troll.
0: Maganda naman at yun, ako na kukuha naman na mismo ikaw ay may person information ng mga bagay-bagay na yan. Pero sinasabi ko nga, dapat nga yan ay madali nating ma-resolve sa pagtutulungan ng mga ahensya na mayroon tayo. Actually, siguro nakukuha mo na rin yung Malampaya Sound na yan, yung Taytay San Vicente area. May tinatawag din tayo, sako po yan ng NIPAS, National Integrated Protection Area. System at mayroon tayong PAMB diyan, protected area management.
1: Tama. May PAMB at saka protected area siya eh.
0: Opo. Pangalawa, sakop din yung LGU, siyempre sakop din 'yan. May mga regulatory ordinance din tayo. Pagkatapos yung PCSD. Pagkatapos kami namang BIPAR, siyempre nandiyan tayo pumapasok yung ating mga fishing regulation applicable. So sabi ko, it's a matter of, ito, parte na rin ng mga nakuha namin kahapon, nag-surface itong mga bagay-bagay na ito. At siguro, tayo nga sa media, pagkatapos na ma-resolve natin ito, makakuha ng mga...
1: Yung
0: para po ba yung ating mga fisher folk ay hindi malito? Yung mayroon tayong isang pulisya doon sa lugar, lalo na sa issue na ito, matulungan kami ng media na ma-explain ito, Kaluwi.
1: Oo. Number, nakita ko kasi dito, no, sinasabi, layunin itong pulisya na to, yung Admin Order 277, ano, yung paglilimita ng 500 metro ng haba ng lambat. Yung tinitingnan nito para matiyak at makatugon, no, doon sa industriya ng alimasag saka sa pandaigdigang pamantayan ng sustainable fishing, kabilang na yung rekisito ng Estados Unidos habang pinoprotektahan ang kabuhayan ng mga mangista at yamang dagat ng ating bansa. Itong problema na to diyan sa Malampaya, nung isang taon ko pa yan sinasabi nung Bert, mabuti nandiyan ka. Protected area, nakakahiyaman sabihin, hindi siya protected area eh, na maituturing yung Malampaya Sound na yan. Diyan sa may bahagi ng New Guinlo at yung kaharap ng mga sitio dyan, dahil hindi po siya nababantayan. Troll fishing at saka yung illegal na paghuli po ng alimasag, nandyan po lahat eh. Kausap na namin yung PAMB, wala silang magawa, LGU, wala ring magawa, surrender yung kapitan. Aywan ko kung sino tutulong sa mga manging isda dyan, kasi ang kanilang pinoprotektahan. Sabi ko sa kanila, ba't nila kayo sumali dyan sa mga nagtutrol na yan? Sabi nila, sir, kung gagawin namin yan, uubusin namin pati yung simili eh. Anong matitira para doon sa mga pangkinabukasan ng mga anak namin? Ubos ang similya sa Malampaya. Hipon, alimasag, mahuhuli doon sa mga lambat na hindi dapat sila sumasabit doon eh. Lalaki pa yun eh. Iyan ho ang problema sa Malampaya Sound, Manumbert.
0: Oh, tama 'yon, Kalumi, na nakakapsule natin po 'yan. At tama rin ang observation niyo. Pero itong ang pan natin 'yan, yung fauna mayroon tayo na pinuka natin nga po na ma-implement 'yan hindi lang sa Palawan, sa Malampaya, kundi ito nga sa mga crab fishery producing regions, ay itugon po 'yan sa isa ring conditions na hinihingi ng ating export market.
1: Uh-oh.
0: So, yan po yung kwa natin. At pati po yung sinasabi nyo nga, yung mga troll na yan, narinig na rin natin yan. So, talagang dapat po ang may primary responsibility ito, yung LDO sa kayong pato. So, kami pong BIFAR ay nakasuporta po dyan. At talaga pong, siguro Kalui, talaga pong ito nga, papunta tayo sa site at talaga ma-document natin. Maasahan nyo po na magkakaroon tayo ng, kahapon nga sa consultation natin, masaya rin tayo dahil may representative naman si Governor Ami, si Attorney Jeff Sahagun ay nandoon naman. At asahan nyo na mare-resolve natin yung mga issue na yan. Magkakaroon tayo ng win-win solution. Bako protection na natin yung ating mga endangered species doon, Irrawaddy dolphin, sinasabi ko nga, ito ay siyempre parang mga tourism come-on natin dahil tourism ang isa nating industry dito. Kung ang Busuanga doon sa amin, yung dugong, eh makikita ko yan. So masaya rin tayo, makikita natin dyan sa Malampaya, dyan din ang Irrawaddy dolphin. Samantalang ang ating mga fisher folk ay kumikita naman ng maayos. At siyempre, yung mga troll na yan within municipal waters, ayaw na ayaw natin. Part yan ng IUU na sinasabi, illegal, unreported, and documented fishing.
1: Lombard,
0: pumanin natin po yan.
1: Mapuntol kita. Pupunta ka dyan ngayon, siguro the next few days, ikaw naman yung tatanungin ko, anong tingin mong solusyon dyan? Kasi ako tinitingnan ko eh. Yung Pambi, LGU, barangay, wala magawa eh.
0: Kaluwi ganito yan eh. Lalo na damor nga na sana hindi mangyari yan sa Malampaya. Sa
1: protected area pa yan, nakakahiya.
0: Yeah, kasi ganito yan eh. Ang pwede nilang mag-operate na mga fishing gear doon ay yung ina-allow doon sa kanilang municipal fishery ordinance. So kung nakalagay sa yung municipal fishery ordinance, eh dapat yung ating mga law enforcement agencies, kukunin mo yan, huhulihin mo yan.
1: Walang mga minsan-minsan sulpot pagka babanatan ko sa radyo, nandyan si Coast Guard, nandyan si Task Force Malampay, pagka wala naman.
0: May kanya-kanya mandato, pati yan ay part pa rin ng ating, mayroon tayong tinatawag pa ng provincial Fishing Order Council. Kasi alam nyo naman, siyempre ang fishery ay part yan ng ating food security, di ba? Siyempre, alam nyo, pag maraming fish, ay kuha tayo, may maraming order, may kuha tayo, secure tayo. Pero kung wala tayong makain, siyempre, kuha ng mga...
1: Food security. Tama yung binanggit nyo, food security. Malampaya, yung hipon, yung suwahe, alimasag, tahong, nandyan talaga yan siya sa Malampaya. No? Gold mine yan eh. Gold mine para sa mga fisher folks natin eh.
0: Philippines yan.
1: Kaya nga eh. Ngayon, kung hindi siya mapipigilan, in the years to come, pati yung dapat nalalaki na alimasag, suwahe, hipon, madadali nitong troll at yung mga illegal na lambat, ay wala akong mauubuso eh. Dapat nga, pagpahingayin muna yung mga protected area naman yan. Katulad ng Galunggong at Lapu-Lapu, nagpapahinga ng ilang buwan bago huhuli ulit eh.
0: Kalui, ganito yan. Siyempre, kuka natin, paso talaga ang pinakakunya sa kayong LGU. Kukanin natin na diyan tuloy-tuloy na kikita rin ng ating mga piso. Yung win-win solution lahat. Dapat mayroon tayong mga course doon na touch kung saan ang Irrawaddy, i-spare natin ang area na yun, kung saan sila nagkukuhan. Pagkatapos, alam ko naman may mga in place na yan eh, na kuha natin talaga matter of enforcing the law. Yung ordinance.
1: Tama.
0: Yan
1: tama po siya sabi niyo, enforcing the law. Sino ang tanong ko, ako tataya ko na rito yung trabaho ko nung birth, no? Yung sinasabi ko, yung sinasabi mong enforcing the law. Wala akong meron na nag-i-enforce, kaya lang, bukas dyan, wala naman, bukas. Samantalang may mga resources naman tayo, So kung talagang gusto nating protected area yan para sa mga susunod na saring lahat, maprotektahan natin yung dugong, dolphin at kung ano pa yung mga yamang dagat na nandyan na hindi dapat inuhuli, eh, ang mga siga ho dyan, yung mga troll fisherman ho, sa totoo lang ho eh.
0: Apo, kalawi ganito, kalawi, sabay din kami na talagang makikipagkita tayo sa kay Mayor at in fact kasama namin ng paso kahapon para makwanto ito na ma-harmonize, iisa ang direksyon natin kasi hindi naman natin pwedeng kunin na LGU, Paso, Bipar, or mga kwan. Kukunin namin po ito.
1: Magkaroon
0: tayo ng isang, parang kwan natin, hawak natin ng beat, isa yung tune natin, sayaw natin. Basta pag nakuhaan po ito, asahan nyo, Kaluwi, ay mag-usap tayong uli at matulungan kami sa pag-disseminate ng tamang information sa ating mga kababayan.
1: Sige po, ako naman, yung information ko, person information at may personal knowledge. Hindi pwedeng sabihing chismis dahil ako mismo galing doon. Nasa dagat ho ako, nangahabol ho kami ng mga troll fisherman dyan sa lugar. Anyway, Manong Bert, ayokong sirain muna yung umaga mo dahil alam ko, maganda ang mitiin ninyo, sabi mo nga, isang daan tayo para sa kinabukasan ng mga nandyan fisherman at yung food security sa Palawan mapanatili natin dahil dyan galing yung mga talagang mga yaman dagat natin na binibili sa palengke.
0: Okay, Kalumi, thank you very much. Thank you very much sa pagkakataon na ma-explain natin. Pero yun po ay talagang in progress po yung ating ginagawa para maayos po natin yung issue na ito. Matamang salamat, Kalumi.
1: Thank you, Manong Bert na Abrera ng Regional Director ng BIPAR. Sa aking personal knowledge, no? Hindi siya chismis, hindi rin siya second-hand information, hindi din siya galing sa kapitbahay ko, kung hindi galing mismo sa akin. Dahil nakita ko. Bon, may pinorward ako sa'yo na video na bangka. No? Yung problema sa Malampaya Sound, dyan sa New Guinlo particular. Ha? Matagal na ho yan. Naturingan pa ho na protected area. Yan hong Malampaya Sound. No? Libo-libong ektarya na protected area. Kung matatandaan po ninyo, na-request na ho natin ang Committee on Agriculture dyan sa Malampaya, dyan sa New Guinlo. Pumunta ko sila board member Arsaga, ibang, yung mga board member natin, yung Committee on Agriculture. Diyan o mismo sa barangay hall ng New Guinlo. Ha? Doon lumabas yung problema. May Pambi, chairman, yung DNR, pero ilan lang ho sila. It's a matter of enforcing the law. Ang dami na ho nating ordinance eh. Di ba? Sino mag-i-implement? Anong problema? Oo. Bon, may mga ano ako, Bon, yung paghuhuli ng alimasag. Nasaan na ba yun, ha? Oo. Anong problema? Mga kaibigan, no? Doon sa Malampaya Sound, ang problema, yung unang naging target natin dyan is troll. Di ba? Nagre-reklamo yung may mga lambat. May mga lambat. Pag ikaw naglagay ng lambat dyan sa New Guinlo, mag-a-apply ka ng barangay certificate, mag-a-apply ka ng mayor's permit, nagbabayad ka sa gobyerno. At sila ang pipili ng lugar para ilagay mo ang iyong lambat. Doon sa lambat, doon mo kukunin yung pangkabuhayan mo. Papasok doon yung mga hipon at swahe. Itong mga nagtutrol na ito, na hindi nagbabayad ng mayor's permit, no? Talagang iniinsulto yung mga naglalambat doon. Doon sila magbibitaw ng troll gear nila. sa labas ng lambat. Oo. Yung troll, mag-active gear yan, ha? Oo. May bangka, maliit. May makina. Tapon, Arias